0: sa isang araw ng puerto. Nakalimutan ko na kung ilang
1: alam ko, Carlos, 250.
0: Ilan?
1: 250 to 260.
0: 260 kilos a day.
1: Heads po, heads.
0: 260 heads a day. Puerto lang yun, ha?
1: Opo.
0: Puerto.
1: Opo, consumo ng
0: puerto. Consumo lang ng puerto, hotel,
1: yes,
0: hanggang karinderya, hanggang sa bahay. So, 260.
1: Ano yun, Kalui? Ang alam ko, ha, correct me if I'm wrong, binasihan nila yung sa market.
0: Dito?
1: Yung market ng new market, old market.
0: Old market, oo.
1: Yung ibang market ng government.
0: Wala.
1: Doon po nagbabase yung kanilang datos.
0: Wala pa dyan yung mga...
1: Iba rin.
0: Wala pa yung mga, mga lako-lako dyan, mga talipapad, tsaka mga online-online.
1: Wala po.
0: Oo.
1: Wala pa po.
0: Okay. So, yung labas ng puerto, north and south, may datos ba na... Yung consumo?
1: Sa ngayon, Kalui, wala po akong hawak. Pero, base sa aking narinig sa NARA, nasa 30 to 40 heads sila a day.
0: A day.
1: Yung Borland, I think, 10 to 15 heads.
0: Mm-hmm.
1: That's correct me if I'm wrong sa mga nakakarinig po. Kasi hindi rin po ako sigurado doon
0: bakit
1: sa mga...
0: Yung Quezon, bakit yung Quezon walang tinda sa palengke? Walang baboy sa lamesa?
1: Quezon. Yan ba talaga, Kalui, ang inaalam ko pa kung ano po yung pinaka reason nila. Kasi ang nag boycott or hindi nag-ano is yung mga vendor eh.
0: Vendor, oh. Sa lamesa, so, sa lamesa. Vendor.
1: Ang alam ko kasi po kay Quezon.
0: Sa palengke.
1: Meron po silang ordinansa.
0: Oo.
1: Yes po, may ordinansa po talaga yan sila for their live weight at saka market price.
0: Mm-hmm.
1: So, maaari, hindi, ayoko lang, siguro sila na lang po ang tatanungin natin. So, pag meron akong info, itatawag ko po sa inyo. Kasi mahirap pong magbigay ako
0: kasi
1: ng info.
0: Kasi ang nakuha kong information doon, ino-online na lang nila eh. Pakatapos, yung iba, lako-lako na lang eh. Mas kumikita daw sa ganun kaysa doon sa lamesa. Pero anyway, ang tinatanong ko, ma'am, siya, yung ano ba, yung... konsumo ng buong Palawan kayang i-provide ni Hagraiser yung konsumo buong Palawan kaya niya
1: kayang kaya po
0: ay nagbawas na kamo ng ano nagbawas na tayo ng ilang percent yan
1: ng 30 to 40%.
0: Kaya pa rin
1: Kalui, yun nga po eh, tapos oversupply pa yun parang nakikita po natin na kahit na hindi tayo magtingin sa numbers,
0: no.
1: Basihan na lang po natin yung pagsusupply ng mga hog raiser sa palengke especially po palengke ng puerto kasi nanggagaling din sa pag hindi po kinakaya sa hog raiser ng puerto princesa. Siyempre outside puerto din po sila kumukuha.
0: Oo, okay,
1: yes,
0: so
1: po.
0: Walang kakulangan doon sa supply, sa halip, may mga extra pa, ibig sabihin, hindi siya kakapusin, meron pang yung mga harvest pa, mga parating pa nandyan, kaya lang ayaw pa nilang ibigay nga kasi ang baba ng presyo, no? So, doon sa binabanggit mo, ma'am, dito sa Puerto, medyo may liwaliwanag eh, kaya lang hindi agad siya. Yung ordinansa, maaring ma-approve siya by ngayong linggo o sunod na linggo, yung establishing ordinance, establishing livestock center. Pero ordinance pa lang yun, wala pa siyang budget. Ang budget is 25M, next year pa siya gagana. Pero yung center, okay na yon. Ngayon, yung sa inyo po, anong tingin ninyo para gumalaw yon yung implementation in favor of aggressor or win-win solution? Parehas. Kumita.
1: Actually, Kalui, ngayon, ang ginagawa talaga ng mga kasamahan natin, o kahit ako po, talaga po...
0: Sige. Pag-usapan natin to, ha? Nako. Baka mawala ng baboy si Kuya King. Ha?
1: Nagkakatay po talaga, Kalui, ang kaminan.
0: Oo, sige.
1: Hindi po pwede kasi na ma-standby din yung mga alaga natin.
0: Tama.
1: And we are urging talaga yung mga sa LGU po natin, nakatulad po ni Quezon, may sariling ordinansa, si NARA, si Aborlan po ang alam ko meron na din. Sana po makikiusap kami yung strict implementation ng batas. Kasi madali po siguro gumawa ng batas, community maghingi ng mga opinion

0: ng mga ating mga kasamahan. Pero yung pagpapatupad po, once hindi po siya naging stricto,
1: wala.
0: Yung ordinansa ay mananatiling ordinansa po lamang. Hmm.
1: Katulad so, ng ano, may singit ko lang ma'am Chia, yung lobster fry. Yung lobster fry, may ordinansa yan, 100 ang minimum na dapat bilihan doon sa catcher. Pero 80, 60, hindi nasusunod eh. Kasi nga yung nag-i-implement. Ordinansa na yun, ha? Ordinansa na yun. Kaya ito, dapat matutukan siya sino ba talaga, eh kahit itong istasyon namin eh, paggamit ko to, libre, free of charge, basta yung information dissemination eh. Maglagay ng programa dito, ganito yan. Ito, dapat ganito masusunod. Ito, paano implement? Okay lang. Makatulong lang sa mga gracers natin. Oo, kasi yun doon magkakatalo, yung implementing andyan eh. Di ba, ma'am?
0: Tama po ka, Louie. Kasi sa totoo lang, marami kaming realization.
1: Oh.
0: Kaming mga na hindi po talaga aware sa kung ano talaga yung proseso ng batas natin.
1: Mm.
0: Is pag sinabing naghiling kami ng ganitong ordinansa, akala namin napakadali po pala ay pag na-ordinansa na, parang ay may batas na tayo, ganun-ganun, masaya na kami. Pero nung nasa realidad na po kami, katulad po ng ordinansa na binuo nila BM Ortega, nananatili siyang ordinansa kasi po hindi pa po talaga siya nai-implement na parang hindi po, kaya maraming mga hag-racer ngayon nagre-reklamo kasi naririnig na nila na may ordinansa pero bakit parang hindi kami nakakaramdam.
1: Ganun, hindi gumagalaw, ganun pa rin, ganun pa rin.
0: Hindi gumagalaw. And then parang feeling namin, sorry po sa mga sa otoridad po natin, no? Pero yun po yung nararamdaman ng mga hag-racers na parang pakiramdam namin, bibigyan lang po kami ng batas, bibigyan lang po kami. Pagbibigyan po ba kami?
1: Mm-hmm.
0: Pero the implementation itself, parang hindi po talaga ganun ka-strict.
1: Hindi nararamdaman.
0: Yes po. So sana naiintindihan nyo rin po yung side ng industriya namin. Kung bakit ganun na po ang nararamdaman namin, bakit kami nangungulit, bakit kami naiinip, bakit kami nawawalan ng pag-asa? Kasi po, dekada na rin po ang pinaghirapan.
1: Oh.
0: Hindi naman po kasi basta-basta kahapon lang kami naghirap, naghahanap na kami ng solusyon.
1: Sino ang lead agency rito? Provincial Vet? Sa implementation na nakita ninyo?
0: Ang alam ko po, tinalaga si ang Provincial Vet as si Doc Mangkukang po as chairman po.
1: Chairman.
0: Pwede nyo rin po siya kaluwiin.
1: Tawagan natin kung may kopya ka ba nung ano? Wala akong kopya nun eh, yung napirmado na ni Gob.
0: Meron na akong kopya kaluwi pero hindi ko hawak sa ngayon.
1: Sige.
0: Kung okay lang sa inyo, pwede kong isend yan na makita nyo din yung nalaman.
1: Yung nilalaman, no? Para malaman natin doon sa nakalagay naman yung objectives, yung governance, o paano magiging implementation nito, sino ba mag-i-implement, ano ba ang magiging labanan, magkano ba ang dapat ay sundin ng trader na presyo.
0: Opo. Tsaka kung ano po yung proseso.
1: Anong proseso. Doon ba sa ano, kasi hindi ko pa nabasa yan.
0: Pero Kaluwi,
1: meron bang ano, ma'am, meron bang...
0: Ibibigyan ko po kayo.
1: Meron bang... Ang tanong dito, kasi sabi ko nga, yung main player dito is hag-racer and the trader. So, ang dapat obligahin dito, sumunod si trader sa nilalaman ng ordinansa na tamang presyo. Yun eh. Di ba, ma'am?
0: Opo, totoo po. At saka po meron doon sa ating ordinansa for a brief explanation lang ng pagkakaintindi ko po doon sa aking mga nabasa. Meron po magiging permit ang mga buyers natin.
1: Teka muna, ma'am. Ma'am, si board member Ryan Maminta nakikinig sa usapan natin. Sabi niya si provincial agriculturist ang tagapanguna. So ang lead agency hindi provincial vet. Si provincial agriculturist ang ma'am, tawagan ka namin na board ah. Kailan ba 'yung sinabi mo na nagpanukala si board na mag-import pa ng baboy? Nagtatanong lang siguro.
0: Opo. Hindi po, bali siya po yung ng ordinance para
1: mag-import?
0: Hindi po tayo mag-import. Hindi mag-import,
1: okay.
0: Yes,
1: kasi
0: po.
1: Maapektuhan yung mga hag-racer natin.
0: Apo.
1: So, si board Apo. Member Ryan ang magpapanukala na huwag tayo mag-import at huwag tayong sumunod sa sinasabi ng national government na mag-import pa tayo ng baboy kasi tatamaan yung mga hag-racers natin.
0: Tama oh,
1: okay.
0: po.
1: Sige.
0: Ganun nga po.
1: So, ganun na naman tayo, Ma'am Che, katulad ng dati, eh, hindi tayo po pwedeng ngayon lang mag-uusap.
0: Gusto mo, ang tagal na natin na pinag-uusapan.
1: Gusto mo, hanapan kita ng oras dito libre. Bigyan ko kayo ng oras dito, kayo magsalita na magsalita dito sa oras. Siguro mga once a week. Para yung boss, kasi pag tumatahimik yung isyo, ang dami nagiging isyo, natatakpan eh. Ngayon kung salita, kung salita kayo ng salita, ng salita, ng salita, napipressure or may boses eh. Anapan ko kayo ng oras ha. Kayo mag-program, kayo magano. Wala naman libre yan para sa mga hog racers natin. Okay ba sa'yo?
0: Sige, wala pong problema sa amin, Kalui. Isasabihin ko lang po sa ating mga kasamahan.
1: Pagmitingan ninyo kung ano, pero
0: salamat po.
1: Mga once a week siguro, weekdays or weekend or Sunday o ano, gawa natin ng magandang format, live yun, FM and Facebook, para nadidinig naman kayo kahit papano. Kasi pagka natatakpan ng maraming issues, nawawala yung mga baboy eh. Di ba? Ngayon, nagugulat na lang tayo pambira. Sabi ko, okay na to noon to, 20 na ito, naayos na namin to eh. Tapos ngayon, 135 na naman. Nako. Talaga na.
0: Saka, Louie, minsan din po, request lang po, if you may,
1: sige,
0: na pwedeng yung traders din po sana kung ma-interview natin. Para naririnig din po ba ng ibang hog racer, yung side naman po nila. Ako kasi naniniwala po kasi ako na pakinggan natin yung iba-ibang side. Kasi kami, nagsasalita kami as producer. So ano ba yung kalagayan ng mga buyer?
1: Alam mo yung mga trader noon pa man. Diba, ilang beses na inimbitahan yan doon. Di man sila sumisipot, kahit sa city, hindi sila sumisipot. Doon sa provincial board noon, diba? Inimbitahan, hindi rin sila sumisipot. Diba? Pero kung titingnan mo yung mga trader, talagang dito sa Puerto, gagawa sila ng ordinansa dito requiring all traders or the middleman na mag-secure ng mayor's permit bago mamili. Para may sanction yung gobyerno at the same time, makaka-move sila. Kasi ngayon, bumili ka ng mababa, anong ikakaso mo doon sa mababang presyo? Doon sa trader? Wala.
0: Wala
1: kasi mga ordinansa na nagre-regulate eh. So dito, ewan ko kung kailan nila ipapasayan, dapat maisabay na rito sa ordinansa na ito na establishing livestock center, tapos requiring all middlemen, aka itong kung tawagin mga trader, na mag-secure ng mayor's permit.
0: Yes po.
1: Para dahan-dahan, makakontrol natin. Kasi kung wala ito, wala. Tali yung kamay ng gobyerno eh. Wala silang magagawa eh, ma'am eh, no?
0: Kaya nga, Kaluwi, ganun nga po.
1: Uh-oh.
0: And sa, ano naman po, sa part ng mga hog racers, nire-require na rin po natin sila nang meron din talagang permit.
1: Uh-oh.
0: Even na barangay permit. Para naman po, pag hinanapan din tayo ng mga buyer. Kasi siyempre po, hahanap din po yan sila ng paraan para tayo'y masita.
1: Uh-huh.
0: Nakakasiguro naman po na meron na tayong permit. Barangay permit and municipal permit naman po yung mga malalaking farm natin.
1: Tama yun.
0: Yun naman po ang counterpart namin.
1: Uh-huh.
0: Magre-reklamo tayo dapat. May document din tayong hawak.
1: Tama yun. Kaya hindi nagpapakita yung ibang trader kasi walang mga permit yan sila. Sige lang bili ng bili. Anyway, masakit sa tenga, Ma'am Che, pero yun talaga yun eh.
0: Yan naman po talaga totoo.
1: Ang kumikita po ngayon, yung trader o yung middleman. Yung iba dyan, may mansion, mayroon ng SUV, may kabibili ng taga-tagburos, may kotse bago na naman. Middleman lang yun, laway lang yun ha. Hindi siya
0: naninilaw ang leeg.
1: Hindi siya nag-i-spray araw-araw ng kulungan ng baboy. Hindi siya nakakaamoy ng mabaho amoy. Di ba?
0: Tama yun, Kaluwi.
1: Sabi ni Board Member Ryan, ang promise daw sa kanila, sa provincial board, just yesterday, second week, magkakaroon ng paglalagay ng mga taong membro at mag-uusap na doon sa binabanggit po ninyo. Sabi ni Board Member Ryan.
0: Po, sa council po.
1: Sa council. Kayo, dapat may isang upuan doon, di ba?
0: Nag-request po tayo
1: kayo
0: na maging party po tayo. So, nasa sa kanila naman din po yun, Kaluwi.
1: Yung bang napag-usapan natin dati na palakasin yung asosasyon ng hog racer, hindi kalat-kalat, meron na bang ganon?
0: Ngayon, ayan po, Kaluwi, total nabanggit niyo po yan. Mamayang alauna po,
1: yan.
0: Patawag po tayo ng federation po, Hagraiser's Federation.
1: Nakita ko nga sa ano yun, Facebook.
0: Officers. So, mangyayari po, ang una nating, ang initial po nating patawag is for the presidents ng mga maliliit na Hagraiser's Association.
1: Okay.
0: But isip po namin, isama na din po yung member kasi marami po talaga yung eager
1: tama,
0: sa kung ano ang mangyayari at kung ano magiging decision. So na tingin ko nakalampag na rin po ang lahat. Kaya ini-expect namin na pati ang mga members mamaya na malapit sa Aborlan.
1: Saan ba kayo? Saan ba kayo magme-meeting para magpapunta ng tao dyan? Ma'am Che? Okay. O yan ha, mga kaibigan, pinag-usapan natin dito pagkain. Hindi lang pagkain, kabuhayan. Kabuhayan, pagkain. Baboy, kabuhayan yan. Ma'am Che, saan kayo magme-meeting mamaya?
0: Sa DA office po, Kaluwi.
1: Saan?
0: Borland.
1: DA, anong oras?
0: Sa municipio po.
1: Anong?
0: Alauna po.
1: Alauna, DA office sa Borland. Sige, at tingnan natin kung makapadala.
0: Mangyayari po. Opo, Kaluwi, mangyayari po, magbubuo po tayo ng opisyalis ng mga
1: sige,
0: parang tinatawag na president to president.
1: Yan kasi yung sinasabi nyo noon, di ba? Sinasabi mo na palakasin nat ninyo yung asosasyon para may boses, isa lang. Hindi kalat-kalat kasi may iba na kanya-kanya eh. Pag kanya-kanya, hindi, okay na ako dito. Dito na, meron akong buyer na ano dito, ganito, ganyan. So, isa lang, isang boses na malakas, ma'am.
0: Isang boses na po para sa lahat.
1: Oo, tama.
0: Kasi katulad po sa amin sa Palawan, Hagraiser po, siyempre, although ang sakop natin ay buong Palawan, meron po tayong mga maliliit na asosyasyon na hindi po nila alam na, na existing kami.
1: Tama.
0: So, welcome po lahat mamayang hapon kahit sino pong association
1: Borlan,
0: na gusto pong magkaroon ng pagbabago. Talaga ang sitwasyon po natin, napaka-welcome po natin. Bigyan lang po natin konting sakripisyo.
1: Tama.
0: Isang araw o kalahating araw na para mag-usap-usap tayo. Kasi ito rin po ang hinihiling sa atin nila Board Member Maminta and Board Member Ortega na magkaroon kayo ng malakas na pagsasama-sama.
1: Mag-usapan niyo yung ano mamaya, ma'am.
0: Paano natin ilalaban?
1: Ayan, yung programang inaalok ko ha dito, libre 'yon ha. Pag-usapan niyo kung anong
0: okay po, Kaluwi. Isasama ko po yung para, sa magiging agenda mamaya.
1: Nabalitaan mo ba yung isang malaking negosyante na magpaparating dito ng 10,000 heads for breeding purposes? Hindi ko alam kung breeding nga talaga yon. Nabalitaan nyo yun? Yung hindi pinayagan dito sa puerto na magbaba siya ng baboy sa Nara, hindi pinayagan ni Darao, nakapagbaba siya doon sa Brooks Point kay Benedito, tapos na itravel hanggang Aborlan. Nabalitaan nyo yun? Wala?
0: Hindi po ba yun? Wala po, Kaluwi, kasi hindi ang alam ko lang po talaga na meron tayo ngayon si ano po yung CPF. So which is
1: Green Zone yun. Green Zone to Green Zone yun. Kasi inaano ko baka mamaya maging threat sa inyo yun local eh. Kasi galing siya sa Green Zone papunta dito Green Zone. So parang breeding yun, ipapabreed niya parang maganda rin eh, parang iaano niya doon sa mga farmer, sige, supplyan kita ng biik, sa akin mo rin ibebenta parang palaki ganun. Anyway, ibang usapan naman yun. Tanong ko kay Dr. Santiago.
0: Sige po, Kaluwi. Aalamin ko po lahat ng information.
1: I-monitor nyo lang kasi ang ano dito is priority yung local hog racers, hindi yung ibang
0: yes,
1: malalaki.
0: Po, kung kay CPF po, nag-secure po tayo ng Memorandum of Agreement for the security ng industriya. And then, kung meron nga po talagang ganito, kailangan din po namin malaman alamin para magkaroon din ng security yung mga local po natin. Kasi yun ang importante sa ngayon po.
1: Katulad din sa Puerto, bawal ang mina dito. Bawal ang mina, tourism, agriculture, transportation. Yan lang yung pinagkakita ng mga tao dito eh. Agriculture, kasama yung baboyan dyan eh. Di ba? Kung may sure buyer ka, edi mas maganda, makakahiyat-kayat ka pa ng maraming mag-aalaga ng baboy dahil mayroon kang siguradong babagsakan eh. At hindi ka talo sa presyo. Yung bang 150, talo ba yon o break even?
0: Talo yun, Kaluwi.
1: Talo?
0: Sa presyo nang tumaas lahat ngayon, talo na po yun. Dati po, pwede na po si 150 mag
1: break-even.
0: Ngayon po, lugi po talaga yun.
1: Ano yung break-even? 160?
0: 16,100 plus na ang puhunan ng isang baboy po.
1: Aroy.
0: So si- kung hindi ka magwa 100 kilos, hindi mo makukuha yung 16,000 na puhunan mo.
1: Wala. Oo, talo ka pa sa pagod,
0: so,
1: ano?
0: Si, yes po, wala po talaga. So 170 may konti ka, 180 to 185, medyo okay na.
1: Oo.
0: Yung mga ganun pong presyo. Sa panahon po ngayon.
1: Alam mo, dalawa yung ang issue dito eh. Yung live weight, bagsak. Pero yung presyo sa lamesa, angat. Hindi siya bumababa, mataas. Eh, ibang problema naman yan. Ma'am Che, dito muna tayo doon sa inyo. Ano, ayaman mo na yung lamesa.
0: Dahil,
1: ang naman problema lang naman, ang naman problema sa lamesa, yung mga mamimili, yung mga consumer, kami, siyempre. Ah, pero yes, yung sa inyo muna, yung pag-aalaga. Dahil kahit anong presyo ibenta nila sa lamesa, kung wala naman silang maibibenta na, katulad sa Quezon, lang ng baboy, doon sa lamesa, wala, mabili. Di ba? Sige, ma'am, ma'am Che, ano, at binigyan ko ng oras ito para makatulong sa inyo, pag-usapan nyo lang. Bigyan ko kayo ng oras dito libre para tuloy-tuloy na maibahagi ninyo yung mga napag-uusapan, yung mga meeting ninyo, ito dapat ganito, ganyan. Malaking bagay eh. Ma'am,
0: malaking bagay yun, Kaluwi, para sa amin. Salamat po, Kaluwi, dito sa time na ipinagkaloob ninyo. And salamat sa suporta ever since talaga na nandiyan kayo sa likuran namin. Thank you talaga ng marami. Kung ano man po yung maging update, ano pa po yung maging resulta, babalik po talaga kami sa inyo.
1: Thank you.
0: Para
1: thank you.
0: Ibigay lahat ng information at saka update para sa mga kasamahan natin.
1: Okay.
0: Thank you po talaga.
1: Mabuhay ang mga magbababoy. Magpapasko
0: mabuhay
1: na.
0: Mabuhay ka rin, Kaluwi. Thank you po.
1: Thank you, Ma'am Che Alabado. O yan ha, may meeting. Thank you, Ma'am Che. May meeting kayo ha. Mag-participate po kayo kasi pinapalakas yung mga local hog raisers natin. Backyard man yan, 5-5, 10, or malakihan. Kasi kung may association, makaka-declare kayo ng presyo na maganda eh. Diba? Association ang bibili. O association ang makikipag-usap. O lahat ng membro, ito presyo. May buyer tayo, 175, 180. Lahat ng member, dito ang benta. Malakas yung ganun eh. Sa DA office. Mamaya, alauna sa munisipyo ng Aburlan. Abay, kung lapit-lapit eh, pupunta ko yan eh. Pero maghanap tayo ng tao para mag-participate yan. Suportahan natin to. Pagkain ito eh. Ha? Thank you, board member Ryan. May panukala na rin siya na humihiling sa PGP para sa isang livestock consolidation center sa Irawan. Maganda ito mga moves ni board member Ryan, yung national government gusto mag-import eh. Tututulan niya yon dito sa Palawan. Eh, wag. Ayaw namin. Bakit? Eh, pambira. Papatayin yung negosyo rito. 135 na ngayong live weight eh. I-import pa kayo. Ano na mangyayari dito sa nang magbabababoy namin dito sa Palawan? Diba? Oh. So, alalayan natin ito. Okay? So, maganda yung feedback ha. Maganda yung feedback city government. Doon sa mga last termer na konsyal natin, magiging legacy niyo to na maaprobahan niyo ito. No? Nang walang pagtutol. 25 million. Okay na yung livestock center. Third reading na to. Pag third reading, maaprobahan. Meron na tayong livestock center dyan sa Salvacion. Ang problema na lang yung 25 million na pera, no, na paiikutin, pambili ng baboy sa mga hog raiser. Kasi livestock center, dyan nila ibabaksak eh. Sa tamang presyo, parang 180, 175. Makakahikayat ka pa at the same time ng mag-alaga ng baboy. So dadami. Diba? Eh, green zone tayo. O pag madami, pwede tayo magbenta, maglabas. Papunta dun sa mga green zone area, ASF free. Mga kaibigan, no? Oo nga, no? Kawawa naman itong mga grazer natin. Yung lahat na lahat ng sektor nabigyan na eh. Nabigyan na ng ayuda, tricycle, mangingisda, farmer. Yung mga magbababoy, wala eh, oh. Ba, 8:30 na pala, mga katropa, ha? Oras. Alas 8:27 ng umaga. Mga katropa, feeds para sa baboy bang hanap. Sakto ha. Narito ang Uno Plus. feeds na kalidad, may immunize immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita't lalago, Uno Plus. Siguradong di ka lugi, feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso, basta feeds, Uno Plus tayo!
2: Bullseye! Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang walang usapan. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye! Bullseye!
3: Kabalikat pa sa negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
6: XFM.
4: Sister Pain.
7: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Relief sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muring, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: XFM.
13: XFM.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: 34 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang walang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
0: Mga tropang palatuntunang Bullseye. Atid sa atin niya ng Yes to Health Incorporated. Your number one complementary and alternative medicine provider. Alam nyo, mga tropa, habang tumatanda tayo, ramdam mo sa katawan mo yan. Huwag mo sabihing hindi. Yung bang sumasakit, may sumasakit na napapagod ka agad. Kaya maganda dyan, simulan mo ng simple, yung para maging maayos yung lagayan mo. Yung kaping iniinom mo, baka hindi ka pa nagpapalit. Aba, Santon Gold Coffee Mix. Mag Santon Gold Coffee Mix ka na, Brad. May collagen yan. May antioxidant pa. Hindi man instant, pero mararamdaman no, may support ka sa katawan mo. Oo, tama. Mga kaibigan, ha? Hindi naman kailangan bigla mong baguhin lahat para maging healthy ka. Minsan, start ka ulit sa maliit. Pagkakapilang from regular na ginagawa mo, kape, subukan mo ito. Santon Gold Coffee Mix. Ha? Same habit, pero ngayon may dagdag na benefits. Ganun lang kasimple. Brad. Ha? Teka muna, nawalan ba kayo ng, nawalan ba kayo ng wallet? Na may pera na 3,000? Nawala wallet nyo? Eto, panawagan po kay Ma'am. Kasi may mga ID nakalagay doon sa ID niya, Ma'am Socorro Francisco Cabal. May pera po doon na 3,800 na pulot po ng bagong bayani na si Alfredo Palau. Yung wallet po ninyo, Ma'am Socorro Francisco Cabal, ay nasa entrance gate po ng City Hall. Nandun po, nandun din ho yung 3,800 ninyo. Dahil ang nakapulot po ay mabuting tao na si Alfredo Palau, ang pera nyo po doon ay 3,800. Ma'am Socorro Cabal. Ito po yung number na nakapulot. Yung nakapulot, baka gusto nyo tawagan ho, oh, si Alfredo Palau. Ha? 0935-461-652. Mabuhay ka, Alfredo Palau. Kung tatlo pa lang ang anak mo, dagdagan mo pa, gawin mong 12. Kasi yung bloodline mo, mabait. Ha? Alfredo Palau, kung tatlo pa lang ang anak mo, sir, dagdagan mo pa ng gawin mong 12. Kasi maganda ang bloodline mo, mabait. Pero mo, sinuli niya, ay kung napulot, kung si Kirit-Kirit na nakapulot nito, wala na. Kirit-Kirit na ito. Diba? Oh, Ma'am Socorro, Socorro Francisco Cabal, ma'am, ha? Yung inyong pong pitaka na may lamang pera ho, 3,000 ho, ay nandyan sa entrance gate po ng City Hall. Hanapin nyo lang po doon at iniwan nyo doon ni Alfredo Palau. Abuhay ka, Alfredo Palau, ha? Mabuti, hindi si Kirit-Kirit na nakapulot yan. Dapat may crocodile meat din sa palengke. Tsak na mura lang kasi maraming buaya sa gobyerno. Oo nga, no? Siguro baksak presyo din ng crocodile meat ngayon sa palengke. Tama yung sinasabi ni Jerry Pildo. Alam niyo kung bakit? Abay, napakaraming buaya ngayon eh. Sobra-sobra yung supply ng crocodile ngayon. Kaya dapat mura ang crocodile meat ngayon. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Noah Carlos, sabi niya ni Noah, ayaw papasukin yung mga tagalabas na mamimili. Kaya yan ang resulta, binabarat ang kapwa Palawen nyo. Yung Iloilo buyers po, marami na ho silang supply doon. Kasi nakaraan, tinamaan sila ng ASF, hindi sila makapamil doon kaysa Palawan na mimili. Kaya ang presyo noon umabot ng live weight yun, ha, 220. Sus, tuwan-tuwa yung mga Konto yung mga grazers ng Palawan. Yan, kami rin nila, ma'am, kami rin nila, ma'am, yung nakikipaglaban dyan. Kaya lang, wala, eh, matras na yung Iloilo buyers. Meron na silang supply doon. Kaya eto na naman tayo, baksak presyo na naman tayo. Ding Estrella! Good morning, Katropang Louie! Good morning, Idol! Pa-shoutout po sa aming kaibigang si Kobe Jason! Kobe Jason kayong! Max sila ang mga baby face assassin! Ba, baby face assassin, ha? Oo. Bon, bakit ang daming buntis ngayon sa Facebook? Alos nakikita ko, hindi naman buntis, pero buntis sila ngayon. Yan ba yung ano ngayon? Trending ba yon? Kahit hindi ka buntis, nagbubuntis ka na lang sa Facebook. Oh, ang daming buntis ngayon. Ha? Ah, AI lang. Kita mo itong AI na ito, ha? Sergeant Nabian Aquino, sir, ha? Kita mo, kahit hindi pa nabubuntis, si AI, kaya kanyang buntisin. Ibig sabihin, kaya kanyang palabasin buntis. Buntisin na rin. Len Binluan. Lea Banzuelo. Yan, ha? Teka muna, Bon, may yung binabanggit kahapon. Dito muna tayo, ha, sa Babuyan. No? Gusto kong bigyan ng pansin ito para matulungan natin yung mga nag-aalaga ng baboy. Ang hirap po mag... Kung wala itong mga grazer, wala ko tayong binibiling baboy dyan sa palengke. Mga kaibigan, ha? Wala ko tayong... Kung wala itong mga grazer, wala akong nililitsyon si Oking dyan sa kanyang litsyonan. Magkano litsyon ni Oking ngayon? Sige, tama lang yan. Okay. Pakiplay natin yung interview ng media kahapon kay Gawad Luis Marcaida. Tungkol ito doon sa... Maganda, ha? Maganda. Saludo tayo dito sa Livestock Center. Popondohan na lang. Popondohan na lang para City na yung mamimili ng baboy ninyo sa magandang presyo. Ito yung sinabi ni Kagawad Luis Marcaida dito sa Livestock Center. Sa Salvacion ilalagay. Sana matuloy-tuloy na yan at budget na lang ang kailangan. Sige!
2: Magiging laman ng inyong, o magiging taon doon?
3: Ordinance.
2: Yung laman ng ordinance yung report, anong magiging ano dito sa livestock?
4: Una-una, yung ating pong report sa agriculture, food and fisheries ay isa lang. Ito po yung proposed ordinance ni Consiel Victor Olivero sa kung saan nagpalungkala siya ng isang batas na tayo ay magtatag ng ating livestock center na pangasiwaan siyempre ng ating city veterinary office. Napakaganda nito dahil napapanahon yung kanyang ordinansa dahil alam po natin sa palungo ito medyo nakakaroon tayo ng problema. Marami yung reklamo, yung hog raisers natin na mababa ang presyo ng bilihan ng baboy. Marami ang tumigil, marami ang iniwan yung industriya na ito. So ngayon, ito po yung kasagutan sa kanila dahil dito sa ordinansa na ito, yung city government mismo sa pamamagitan ng city veterinary office yung mamimili ng baboy. Lalaan natin ng pondo yung ating city veterinary office para bumili ng mga baboy sa ating pong mga hog raisers sa mga barabarangay na siya namang magiging parang material natin para magkaroon ng breeding, pag-aralan kung ano yung mas lalabas sa mas magandang lahi ng ating mga baboy na alagaan sa livestock center. At dito ay po pwede lang kumuha ng mga supply para po magamit dito sa pangangailangan ng lusod ng Puerto Princesa. May pondo nga kailanganin. Pero sabi nga po, nung sa usapan natin ng committee meeting, kailangan idaan ito sa CDC, dapat aprobahan sa annual investment plan. Nang sa ganun ay maging legal at maging tama yung proseso na gagawin ng paglalaan ng pondo itong livestock center po nito.
2: Ano po, sir? Bibili ang city ito kung sila rin ang magbibenta sa palengke ng kami o ano ba?
4: Parang ganun po. Sa livestock center, ang pinpoint na area ay yung pong Salvacion Public Market. Dito ilalagay yung livestock center at yung mga mamimili ng baboy, doon pupunta at pipili, doon sila mamimili yung mga nasa palengke. Imbis na magpauto sila ng mga tao na umikot sa mga barangay, doon na lang sa isang lugar ang pupunta nila. Sa livestock center na lang at mamimili ng mga ibang ibibenta nila doon po sa palengke.
2: May price ceiling po ba na itatakda kasama doon sa amin?
4: Wala pa pong itatakdang na ipag-usapan na price ceiling, pero definitely doon po yan ang pag-usapan. Kaya nga po makokontrol natin yung presyo ng baboy. Ay, hindi katulad ngayon na ang baba masyado, 130 na lang po ang bilihan ngayon ng ating live weight. So kung 130 sa base sa reklamo at ng mga ginawa natin competition natin, mababa na po. Lugi na po talaga yung mga aggressors natin. Kaya may mga tumigil na. Yung mga medyo malaki ang bundo at talagang maramihan yung kanilang alaga, medyo nakakasurvive sila ngayon. Pero darating ang araw, talagang ngayon ang ganyan, talagang may mga magsasara at may madadagdagang pang magsasara ng mga negosyo ganito. So doon po sa Livestock Center, ang napag-usapan, 180. Yung pinaka magandang presyo dahil dito talaga makikita mo, may kita yung ating mga hog raisers. Kasi sa ka nakakita ng isang negosyo na magninegosyo ka, dahil yung kikitain ay sakto lang. Mga break-even lang, wala kang kikitain, pero nagpagod ka. Kukumpara mo sa isang tao na namili na ng isang araw, tapos ibibenta sa paligi, isang araw lang siya nagpagod, pero ang laki ng kinita niya. Kesa doon sa apat na buwan, inalaga mo yung baboy mo, pero isang bentahan lang, ang baba ng presyo. So hindi ka kumita. Kaya dito po ay may tatakda ng maganda yung presyo at napag-usapan nga yung 180.
2: Paano lang po yung mga consumers yung manginilip? Kung mataas na kagad, tapos pagdating sa palengke, ano mangyayari?
4: Ay, hindi rin pwede silang tumaas dun sa palengke. Dapat talaga kung ano yung presyo ngayon, makokontrol din yan na dapat hindi pwedeng lumayo doon sa presyo kung ano yung presyo ngayon ng bilihan ng karne sa palengke.
3: Sir, magkano po yung nilan pong fan, sana yung re-request na fan?
4: Ang napag-usapan ay nasa 25 million.
3: 25
4: million. Pero one-time appropriation lang po ito. Hindi katulad ng, hindi ibig sabihin na every year ay mag-appropriate tayo ng 25 million. Sa meses lang, taong sunod na taon, ay, hindi na siya pupondoan ulit. Magiging revolving na siya at magiging income generating na siya. Patuloy na siyang iikot yung pera. Tapos sa ganoon ay patuloy din po yung programa.
5: City Vet ang under, sir?
4: Opo, City Veterinary Office yung mga nasiwa.
3: For this year or for next year, sir?
4: Hopefully, yung po yung proposal, mapag-usapan sa CDC, maisama sa annual investment plan, para sa ganoon, maisama for next year. So hopefully, yun po yung ating dalangin. Pagtulong-tulungan naman ng si Consuelo Rodriguez bilang chairman ng appropriation, pagtutulong-tulungan dahil nakita natin talaga kailangan ng tulong ng ating mga researchers.
0: Yun!
3: How about po yung pasasalamat?
0: Salamat, Consuel Luis Marcaida! Kosa! Abuhay ka, Kosa! Ha? May palakpak ba rito? Ba't wala ko nakitang palakpak dito? Bon? Palakpak, breaking news, weather, Armalite. Wala eh. Lagay nga tayo, Bon, dito, Bon, ng palakpak. Gusto ko palakpakan tong mga... Ako na lang magpalakpak. Yan. Sino papalakpakan ko? Nagpanukala nito. Proposal ni Dr. Santiago na punta sa City Council. Yung kosa ko muna, si Consuelo Luis Marcaida. Mabuhay ka, kosa. Consuelo John J. Sa appropriation, 25 million. Sino pa? Mga Consuelo na nagsusulong nito. Livestock Center! Sana maging second reading, third reading, tapos ordinansa na. Pondo na lang ang kulang. Third reading na ba ito, Mike? Sunod, second reading, third reading, tapos ordinansa na siya. Pondo na lang ang kulang. Oo. Galing! Yan ang may pakinabang sa bayan. Yang mga panukalang ganyan. Kasi negosyo yan eh. Diba? Hindi lang negosyo. Pagkain. Pagkain ng taong bayan. Mga kaibigan. Diba? Eh kung ayaw natin ng mina sa puerto, bigyan natin ng hanap buhay. Ano bang hanap buhay natin dito? Pangisda, farming, palay, gulay, tricycle, casual, job order, yan yung mga trabaho na available dito sa puerto. Eh kung wala kang ganyan, di ka makapasok. Eh kung mag-alaga ka nito at may sure buyer ka, 180. Oh, di ba? Eh ang bibilis lumaki ng baboy ngayon. Mga kaibigan, oh, mahihikayat pa natin yung mga local, yung mga backyard. Yung mga backyard, mga lima-lima lang yan eh. Lima-lima? Oo. Lima-limang baboy na kung maapapaabot mo siya ng 100 kilos, eh, lima yan eh. Ha? Di ba? Oh, ngayon magpapasko, natural. Kailangan natin ng kaya lang hindi maihahabol pa yung 25 million. Ano pa? Next year pa. Pero kung mabudgetan 'yan at established na. Ordinansa na eh. Yung livestock center eh, Salvation eh. Ha? Mga kaibigan, so implement na lang 'yan by next year. At least mayroong ginagawa ang gobyerno. Yung sa provincial government, pasado na raw yun. Ito na si, si Ma'am Socorro Cabal. Oh, nakuha niya na raw pala yung kanyang wallet. Good morning, gusto ko po sanang ipaalam sa inyo na nakuha ko na po ang wallet ko sa City Hall. At ako po ay nagpapasalamat sa nagsuli. Sabi po ay yung guard daw po ang nagbigay po sa GSO. Maraming salamat po. O, tay babo, nakuha na pala. Ma'am Socorro Cabal. Ang nakapulot po nito ay si Alfredo Palau. Ito po number niya, ma'am. Baka gusto niyong tawagan o i-text para mapasalamatan. 0935-461-465 to. Nakikinig pala si Ma'am Socorro Cabal. Ayan. 3,800. Tama, ma'am, yung pera ninyo na nandiyan na naibalik po sa inyo. Bueno! Titingnan natin yung naipasa na. Pirmado na daw ni Gob eh. Sabi naman ni Board Member Ryan, next week, bubuuhin na yung grupo, yung implementing group nitong ordinansang ito para dito sa bilihan ng baboy sa probinsya. Kasi ang player lang naman dyan, yung trader eh. Trader, aka middleman, at saka yung hog raiser. Diba? Yun, yung presyuan lang ng dalawa na yun. Kailangan lang alalayo ng implementing agency na hindi malulugi si trader. Mga kaibigan. Okay? So, para mabigyan sila ng boses, maglalagay tayo. Sino ba yung kasunod ni program ni Jerry Abad? Paglinggo. Wala. Oh. Sa oras, bigyan natin, libre yan. Para may boses yung mga magbababoy. No? Eh, ito lang may tutulong natin sa kanila eh. Diba? At saka yung pagpapalo up doon sa inihiling nila na tamang presyo ng bilihan po ng live weight. Napakahirap po mag alaga ng baboy. No, kahit na patatlo-tatlo lang 'yan, araw-araw linis ka ng linis. 'Di ba? Tapos sa tawag ka ng mga magi-injection ng mga ano nila, yung mga vitamin ang kailangan nila, tapos yung feeds. 'Di ba? Mga kaibigan. Yung iba dahil sa bagsak ang presyo, sila na mismo kumakatay tapos nilalako na lang nila. 'Di ba? Kasi pagka may lamesa ka, sa palengke, may alaga kang baboy, hindi mo na ibebenta yan. Ba't mo ibebenta ng 135? Ay di ipadress mo na lang doon sa ating katayan ng baboy sa puerto. Pagkatapos, yun ang ilagay mo sa lamesa mo, yung sarili mong alaga. Yan talaga, kita ka pa dyan dahil 300 ang pork chop. Ang limpo, magkano? Diba? Panalo ka. Oh. Pero kung bibili ka kay middleman, ibabaksak sa'yo, ay siyempre angat mo yan. Diba? Mga kaibigan. So, ito yung pagtutok natin dito sa kapakipakinabang na usapin. Kapakipakinabang to. Diba? Pagkain to. Pagkain at hanap buhay. Oh, yan ang kailangan natin dito sa ating lungsod at lalawigan. Pagkain at hanap buhay. O hanap buhay muna. Tapos pagkain. Ito sabay ito eh. Di ba? Pag kami hanap buhay ka, may pambili kang pagkain. Pag wala kang hanap buhay, wala kang pambiling pagkain. Kailangan may hanap buhay ka. Eh kung hindi ka casual o job order sa City Hall o Capitol o sa mga munisipyo, tapos wala kang tricycle, wala kang pinagkakitaan, di magbabuyang ka. Dito sa puerto, magandang umpisa to. Kasi may sure buyer ka eh, na tama yung presyo. Galing! Ha? Tama yan! Suportahan natin ito. Man, pakita mo nga, Bon, yung mamaya, Bon, yung imbitasyon ng mga hog raiser. Ito, ha. May nilabas sila, mga kaibigan. Mamaya po, alauna ng hapon para sa mga samano ng mga magbababoy. Backyard man kayo o malakihan sa opisina ng Department of Agriculture. Ayan o, meeting to all hog raisers in Palawan. We invite all hog raisers in Palawan to attend an important meeting to discuss current industry concern updates and future plan. Meeting, August 4, ngayon yan, Tuesday, 1 o'clock, DA Aborlan, Palawan. Your presence and participation are highly encouraged. Let's work together to strengthen the hog industry in Palawan. Ayan ha, alauna, DA Aborlan. Meeting ho, ah, mga hog raisers. Puntahan natin itong mga hog raisers natin. Okay? 8:55 na po ng umaga, mamayang alas 10, naka-hook up na ho kami sa Senado sa patuloy hong impeachment trial na isinasagawa dyan sa Senado, mga katropa. Ha? Ingat po sa sunog. Sunod-sunod ang sunog sa bangkaw-bangkaw. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Ha? Ha? Kahapon, matindi-tindi yun. Malaki-laki yun. Kaya ingat po tayo sa sunog, ha, mga kaibigan. Okay? Wala ng oras, sa ngalan ng buong puwersa ng XFM Palawan, ako pong inyong lingkod, Kaluy La Rosa. Marami pong salamat, magandang umaga, Pilipinas, at ang oras po natin, 8:56 ng umaga, atid sa atin yan, mga katropa, PIDS para sa baboy ba? Baka naghahanap po po kayo, ha? Narito yung Uno Plus, PIDS na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita at ay lalago, Uno Plus, siguradong di ka malulugi. PIDS na may kalidad, Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta PIDS, Uno Plus, sayo!
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapula sa pool, ang bawat Bullseye.
6: Kabalikat pa sa negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo!
5: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
8: XFM.
9: XFM.
2: Sister Pain.
10: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapi ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
16: May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you.
1: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Plus Herbal Oil. Jenny

0: Boston Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
4: XFM.
5: FM.
6: Sister Pain.
7: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
6: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
0: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Somfon Gold. Coffee Mix.
8: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit po. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
10: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
11: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
5: XFM.
2: Mga katropa, exciting

XFM Time 9:09 ng umaga. At ang oras ay hatid sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Kapa. Serbisyong Katropa.
2: Mga katropa, sa mga meron pong alagang baboy, di ba problema ho ngayon yan, gawa ng napakalaki yung gastos tapos maliit ang kita.
1: Serbisyong Katropa.
2: Kung hanap mo ay feeds para ho sa mga alaga ninyong baboy, narito po ang Uno Plus.
1: Serbisyong Katropa.
2: Uno Plus feeds po na merong kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas po ang resistensya ng mga alaga ninyong baboy.
1: Serbisyong Katropa.
2: At panlaban din po ito sa mga sakit na po pwedeng dumapo sa inyo po mga alaga. So para maiwasan yung po mga sakit na yan, Uno Plus.
1: Serbisyong Katropa.
2: Kaya para tiyak din po ang inyong kita ay lalago, Uno Plus. Siguradad at sigurado pong di kayo malulugi.
1: Serbisyong Katropa.
2: Feeds na meron pong kalidad, Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo.
1: Serbisyong Katropa.
2: Na umagaw sa inyo lahat mga katropa.
1: Serbisyong Katropa.
2: Basta ho kayo ngayong pong araw na Martes, August 4 na ho ha.
1: Serbisyong Katropa.
2: Siyempre welcome ho dito sa Serbisyong Katropa ngayong araw na ito, August 4, 2026, Tuesday, Martes.
1: Serbisyong Katropa.
2: Pwede ho kayo mag-comment, pwede ho kayo magpa-shoutout. Babasahin natin yan. Eddie Mahinay, balita today. Dami hong balita, kaninang umaga pa nagsimula.
1: Serbisyong Katropa.
2: Yan, kay Claude Jean Padilla. Okay na, okay na.
1: Serbisyong Katropa.
2: Claude Jean Padilla, live na live sa page ng XFM Palawan na meron ng 301,000 followers.
1: Serbisyong Katropa.
2: Salamat sa mga bagong followers natin. Salamat sa mga matatagal na naka-follow dito po sa XFM Palawan. Kung hindi pa, abay, baka ikaw na lang ang natitira at naiiwan.
1: Serbisyong Katropa.
2: Alam nyo, pagka balita sa Puerto Princesa, balita sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan, una dyan XFM Palawan. Ito ngayon yung trend eh. Dito nakatutok yung ating mga kababayan sa Palawan. Kaya ang lakas o eh, ang bilis eh, na ilang buwan pa lang po kami ni Calloway dito, pero yung pong followers, grabe kabilis, 1,000 kada araw.
1: Serbisyong Katropa.
2: Salamat sa inyo pong pagtangkilik. Salamat sa inyo pagsuporta at pag-follow dito po sa page ng XFM Palawan. Ako, 301,000 followers. Salamat mga katropa.
1: Serbisyong Katropa.
2: Ito yung ano yung page na nagbabalita. Dami mong mababasa, ang daming nakapost po dito, mga video, dami. O, basahin nyo lang po nandiyan sa page ng XFM Palawan para hindi kayo huli sa mga ganap, sa mga balita na dapat manlaman ng ating mga kababayan.
1: Serbisyong Katropa.
2: Type nyo ha, XFM Palawan. Makikita nyo dyan, XFM Palawan. Tapos pakifollow na rin, okay? Tama, Sir Ding Strelia, Sherdan, at good morning po katropang Gerald. Yan, kaibigan ni Uncle Max Alday, Ding Strelia.
1: Serbisyong Katropa.
2: Ni kay Daryl Bert. Na talagang sabi niya ay 143 days na lang magpapasko na. Ba, lapit na ilang buwan na lang yan. Tatlo mahigit na lang yan.
1: Serbisyong Katropa.
2: Ay, Daryl Bird.
1: Serbisyong Katropa.
2: Sa mga nakikinig ho ngayon, nasa bahay, kung saan man kayo sa mga oras na ito, maligayang pakikinig ho dito sa Serbisyong Katropa na walang hangad kundi mamagitan sa mga mayroong problema at doon sa mga panawagan hihingi ho ng tulong.
1: Serbisyong Katropa.
2: Welcome yan dito sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
2: Oh, hanggang alas 10 lang po pala tayo ngayon ha. Pagkatapos nun eh, tutok na ho ito pong XFM Palawan. Full coverage nationwide. Lahat ng mga XFM ano, sa buong Pilipinas, talagang tinututukan ito pong impeachment trial para ho bawat detalye, bawat argumento, bawat pahayag na meron doon po sa impeachment trial, malaman ng ating mga kababayan. Ano, tututukan natin yan. Simula alas 10 mamaya, mapapanood, mapapakinggan. Ito pong impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte.
1: Serbisyong Katropa.
2: Okay, bigyan ko lang ho kayo ng update dahil grabe. Dalawang sunod-sunod na sunog sa barangay Bangkaw-Bangkaw sa amin.
1: Serbisyong Katropa.
2: Una, doon po sa dalawang bar. Ano po, noong pong linggo ng umaga. dalawang bar, yung po yung Tatabum at yung pong
1: Serbisyong Katropa
2: katabi na bar na hindi na rin po nag-ooperate. So yung Tatabum yung talaga yung pinakanapuruhan eh. Kasi yung sa kabila na bar ay kusina lang, bahagya lang. Okay? Yan po yung nakikita ninyo, yan po yung sunog nung pong linggo sa Purok Malaya, Barangay Bangkaw-Bangkaw.
1: Serbisyong Katropa!
2: Okay. Ang sabi nga dyan, maaaring linya ng kuryente yung pong pinagmulan ng sunog at yung pong lutuan.
1: Serbisyong Katropa!
2: Salamat ha sa mga tanod. Mga kasama natin sa barangay, sila yung mga first responder dito. Kasama po yung komando, kasama po yung mga Dagumboy Boys, yung mga residente ng Purok Malaya. Yan, sila po yung mga unang rumespondi dito po sa nangyaring sunog sa Purok Malaya, sa Tatabum.
1: Serbisyong Katropa!
2: Kahapon, kinabukasan, ha? Kinabukasan.
1: Serbisyong Katropa!
2: Talaga muna, baka makalimutan natin ito. Batiin ko muna ng happy birthday! Saglit lang ha, babatiin ko muna!
3: Maligayang batik!
2: Baka mawala mamaya eh. And happy birthday kay Madam Cynthia Punay ng Yes to Health Clinic dito po sa atin sa Puerto Princesa. Ma'am Cynthia! Madam Cynthia Punay ng Yes to Health Clinic! Happy birthday ha! Naway marami kang handa na maihanda ngayon. Naway marami kang mapakain ng mga kaibigan, kamag-anak, mga katrabaho sa Yes to Health Clinic, lalo na dito po sa XFM Palawan. Matindi yung wish, di ba? Pagkain talaga. Siyempre, yan po yung tradisyon na pag-celebrate ng birthday. Kasi iba, travel na lang. Yung iba, simple na lang. Pero handaan talaga. Oo, party-party talaga. Lalo na yung pansit, lechon, narohoy. Yan talagang kinakailangan pagka mayroon mga birthday celebration. Kaya Ma'am Cynthia Punay, nandito lang po kami sa station ng XFM Palawan. Lahat kami ay bumabati sa'yo ng happy birthday. Okay, balikan natin.
1: Serbisyong Katropa!
2: Kahapon, Monday. Ano, mga paalas dos ng hapon. Grabe kainit ng panahon.
1: Serbisyong Katropa!
2: Sunog na naman, Barangay Bangkaw-Bangkaw pa rin.
1: Serbisyong Katropa!
2: Yung nasunog naman, Purok Maligaya, Manalo Extension.
1: Serbisyong Katropa!
2: Sa sunog na ito, matindi. Meron ditong ano, yung nasugatan sa ulo, habay, hiway, barbed wire.
1: Serbisyong Katropa!
2: Pinilit niya talaga na ano eh, na makuha yung alahas. Mahal kasi yung halaga nun. Sunog talaga, pero nakuha pa rin kahit papaano. Mabilis na naagapan.
1: Serbisyong Katropa!
2: Alahas ba naman? Oh, eh, siyempre, delikado yun. Baka mamaya, pagkatapos ng sunog, maraming pumunta at makita yun. Sayang din.
1: Serbisyong Katropa!
2: Yan yung sa Tatabum. Tapos yung ano, Ken, yung kahapon naman, iba rin yun sa may ano naman.
1: Serbisyong Katropa!
2: Sa may Manalo. Yung harap ng Heim Chicken Inato, pati ng Juan Manalo, yan, yung talipapa dyan, yung pong nagbebenta ng mga ihaw na isda,
1: Serbisyong Katropa!
2: Kahapon talagang inabutan natin. Grabe kainit. Oh, sobrang init kasi lakas pa eh. Wild pa talaga. Galit na galit pa yung apoy.
1: Serbisyong Katropa!
2: Pagpatukan pa talaga dyan yung kuryente. May kuryente pa yan dyan. Delikado nga. Pagbagsak ng kuryente tapos na doon ka, madapu ka. Kuryente ka.
1: Serbisyong Katropa!
2: Ayan, tapos dumating na rin po yung mga bumbero natin. So dito, sa nangyari pong sunog na ito,
1: Serbisyong Katropa!
2: Oh, yan po yung mga ano, yung pagka dadaan ka, bigla kang makakaamoy ng napakabangong amoy ng inihaw.
1: Serbisyong Katropa!
2: Yan, dyan na yan ho, yung mga panga ng tuna, tapos mga malalaking pusit, di ba? Yung mga yelupin, surahan. Yan, ang dami mga isda dyan ng mga inihaw eh.
1: Serbisyong Katropa!
2: Dyan ka makakabili. Kahit yung mga taga-Westcom, yung mga sundalo, dyan din po kumakain eh. Nakasama ko sila dyan. Naimbitahan tayo.
1: Serbisyong Katropa!
2: Maraming kumakain dyan eh. Meron pa sila dyan ano, yung sabaw na ano, sarap din eh. Papaitan.
1: Serbisyong Katropa!
2: Yan, yung pila na yan dyan, yung mga barbecuean dyan, mga ihawan, nasa pito na pwesto. Lahat po yun talagang tupok yun.
1: Serbisyong Katropa!
2: Oh, pagkatapos nun sa likod, meron din mga bahay naman yun. Nasa hindi bababa sa tatlong bahay yung pong nasunog sa likod nito mga tindahan sa harap.
1: Serbisyong Katropa!
2: Tapos meron din pong mga boarding house.
1: Serbisyong Katropa!
2: Eksaktong bilang, nasa 74 na individual yung pong naapektuhan dito po sa nangyaring sunog. Meron pong nasa 27 kabahayan.
1: Serbisyong Katropa!
2: Okay, 27 na bahay yung pong nasunog. Doon po sa nangyaring sunog.
1: Serbisyong Katropa!
2: Oh, lahat-lahat. 74. Dami rin po na naapektuhan dito po kasi yung iba dyan tindahan tapos ginagawa na rin nilang bahay. Kasi hanggang umaga yung iba dyan, tuloy-tuloy yung kanila pong pagtitinda. Kaya dyan na rin yung iba nakatira. Bukod sa mayroon silang tindahan. Pero doon sa likod talaga, may mga bahay, may mga boarding house.
1: Serbisyong Katropa!
2: Kaya pumalo po ng 74 lahat ng individual yung pong apektado ito sa nangyaring sunog.
1: Serbisyong Katropa!
2: Okay. Ganun din po ang tinitignan ng mga bumbero natin, pati na rin po ng mga residente, yung pong linya ng kuryente.
1: Serbisyong Katropa!
2: May narinig daw silang spark. Pagkatapos nun, meron ng apoy. Mabilis lang, lumiyab na hanggang sa lumaki na.
1: Serbisyong Katropa!
2: Yun lang, wala namang naiwan sa loob. Walang namatay dito, walang nasunog na tao, meron lang nasugatan sa ulo.
1: Serbisyong Katropa!
2: Yun yung nakakatakot eh. Biruin mo yung pinagmulan, yung boarding, yung up and down na bahay, nandun pa sa taas. Doon nangyari yung doon nagmula yung apoy. Nandun po yung bata. Yung kanyang tatay nandun din, mabuti nakalabas sila, nakababa pa sila. Oh, bago ko lumaki yung apoy, nakababa sila, nakaalis sila doon sa nasusunog nilang bahay.
1: Serbisyong Katropa!
2: Yan. 7 ang establishment o tindahan sa harap. Mga bahay hindi bababa sa 3, nasa 4. Tapos merong nasa 10 o 6 na kwarto, boarding house.
1: Serbisyong Katropa!
2: Saan po sila ngayon? Yung iba ay nasa kanilang pamilya, sa kanilang classmate. Pero meron pong mga nandoon sa barangay hall. Pinaasikaso na rin po kaagad habang nasusunog pa, habang malaki pa yung apoy, yung amin pong kapitan, si Cap Gids Danggan, ay nagpaasikaso kaagad. Tawag kaagad sa CSWD, intake lahat kaagad para malaman kung ilan yung saktong bilang, sino yung mga apektado, para yun din po yung maging basis doon sa mga magbibigay at makakatanggap nung pong tulong kahit papaano.
1: Serbisyong Katropa!
2: Pwede hong ipaabot sa mga gusto pong magpaabot ng tulong para ho sa mga nasunugan. Puntahan nyo lang po yung barangay hall. Mga pagkain, mga damit. Yan ang pinakakailangan, mga lutuan. Yan yung mga pinakakailangan ho ngayon ng mga nasunugan. Kahapon nga sabi namin, sa pag-intake, kausap po doon yung CSWD, walang partially damage dito lahat. Totally damage, tupok talaga ito lahat.
1: Serbisyong Katropa!
2: Ubus talaga. Ayan, ito hindi nadamay kasi merong pader. Parang firewall lang nangyari kaya hindi siya nadamay. Pero yung mga kadikit niya, pati sa likod, damay po talaga yun.
1: Serbisyong Katropa!
2: Sunod-sunod yung sunog, ingat po kayo ha. Kasi napakainit ng panahon.
1: Serbisyong Katropa!
2: Tapos kasi sunod-sunod din po yung brownout, yun yung tinitignan ng iba. Hindi naman direkta na lumabas sa investigasyon ng bumbero. Pero sa kwento ho kasi ng mga residente na nasunugan, yung linya ng kuryente, laging linya ng kuryente. Diba kasi brownout, tapos babalik yung kuryente. Yung mga wire natin sa mga bahay natin, mga luma na, di na kayanin yung 220 pataas na boltahe na papasok doon, iinit hanggang sa maglilika na ng apoy.
1: Serbisyong Katropa!
2: Yung nakikita natin eh. Kaya pagkakatagalan na, tapos mainit na yung wire, pwede nyo na pong palitan yan ng bago para ligtas at di ho tayo masunugan.
1: Serbisyong Katropa!
2: Ay, papasokin na natin pala. Sir, ayan, papasokin na natin. Sir, tayo para natin. Talakay natin, nako. Ito ay si Alan Lan. Standby ha, kasi ang sabi, ibalik mo raw yung pera. Yung 25,000 doon kay Pastor Magpayo. Para daw hindi na magkasamaan ng loob. Kasi hindi mo naman siya nagawa ng sidecar. Ito ganun din. irereklamo, pagawaan din ng sidecar, pero hindi dito sa Libis. Kasi si Alan, yung nirereklamo nung nakaraan, dito yung shop nun, sa Libis.
1: Serbisyong Katropa!
2: Oh, nasabi, gagawa ng sidecar, pero hindi niya nagawa doon sa tinakdang araw na kanilang napagkasunduan.
1: Serbisyong Katropa!
2: Oh, ito naman sa Barangay San Manuel po, no? Sa Barangay San Manuel, ilan ba ang paggawaan dyan ng sidecar?
1: Serbisyong Katropa!
2: Pagkaganito ng pagkaganito, tatawag na tayo nito sa BPLO. Pa-inspeksyon na natin lahat ng mga paggawaan ng sidecar. Madadamay pa yung iba.
1: Serbisyong Katropa!
2: Uy, di ba nag-iigpit na nga tayo dito sa tricycle? Sa puerto, pero binibigyan pa rin ng consideration yung mga paggawaan ng sidecar. Kasi ang dahilan ng iba dyan, doon daw para sa mga munisipyo. Pero palusot lang yun. O po, pwedeng totoo, pero marami ang nagpapagawa. Taga-puerto pa rin.
1: Serbisyong Katropa!
2: Oo, di ba? Hindi ganun kahigpit para sa inyo. Kaya kung meron kayong transaksyon, pakiayos nyo naman. Huwag paasahin kasi yung pera, ano rin yan eh. Hindi ganun kadaling kitain eh. Ito, sir, magandang maga po.
4: Ang uba ka po, kuya, yeah, sir. Sir Gerald.
2: Oo, ano pong pangalan nyo?
4: Joshua po.
2: Joshua. Tapos, kaya nandyan yung mga numbers sa GC. Nailagay ko ba yung mga numbers sa GC? Bago yung ano, yung irereklamo rin na may-ari ng shop o kaya yung welder gumawa ng sidecar. Okay, sige. Joshua, no?
4: Opo.
2: Joshua, po. Ano ang reklamo mo?
4: Sir, actually, sir, hindi na sana rin talaga ako magre-reklamo.
2: Hmm.
4: Kasi sabi ko, paparipan ko na lang sana yun sa akin.
2: Naripan na lang. O, sige, iisipin na reklamo ito. Open natin. Ano ba yung...
4: Ngayon po, kasi marami po. Kasi actually, sir, nagbablog po ako.
2: Hmm?
4: Sa pages ko po, nagtaka po ako na ang dami nagko-comment na ganito, ganon.
2: Doon sa vlog mo?
4: Opo. So, ang ginawa ko, sir, hinanap ko sila.
2: Oh.
4: Pini-im ko, nag-PM din sila. May nagsisend na sa akin ang message. Hindi ko pinapaniwalaan yun.
2: Mm-hmm.
4: So, ngayon ko lang po nalaman na sablay po talaga yung trabaho ng ano po.
2: Pati ano, Ken, tignan natin yung vlog niya tapos yung gamitin nating video. Ano po yung account mo?
4: Kulot TV po.
2: Kulot TV?
4: Opo. Actually, sir, may mga sinend na rin po sa akin dito, sir, mga video.
2: Oo.
4: Pero okay din naman po. Okay lang po kung...
2: Sige daw, opo. Kulot TV?
4: Opo.
2: Ken, tignan natin, Ken, ha? Ayan ba? Ayan, Kulot TV, yan na yan?
4: Ayan, sir. Yan, sir.
2: Okay, sige. Mga video mo pahiram ha habang nag-uusap tayo para mayroong may papakita
4: okay.
2: Tayo.
4: Okay,
2: tungkol lang naman sa sidecar ito, Ken. O, sige. Nagpagawa ka sa'yo muna ha bago natin pagsalitain yung iba pa.
4: Sige,
2: nagpagawa po. Ka ng sidecar.
4: Sir, sa akin, sir. Una, sir, hindi ko rin talaga inisip na yun nga, niluluko niya ako.
2: Oo.
4: Or, hindi ko rin talaga inisip. So, ngayon, sir, ang reklamo ko lang sa kanya, sir, hindi na ako magpapaligoy kasi alam din naman niya to.
2: Mm-hmm.
4: So, lahat ng pakiusap ko sa kanya, sir, sinabi ko na.
2: Oo.
4: Chinat ko na siya, nagmamakaawa na ako, nabuo.
2: Sino ba ito?
4: Ano lang po siguro muna, sir. Hindi ko kasi ano yung pangalan niya, masauli. Pero yung ano po, page niya po, meron din po siyang page.
2: May page din
4: po,
2: siya.
4: Joke Vlogs po.
2: Joke's Vlog. Ito yung shop na yan, yung pinuntahan mo, o ito yung sidecar mo?
4: Bali po, yan po yung ano po, pilahan ko po yan.
2: Sa pilahan mo. Opo. Okay, sige, di bali. Nagpagawa ka ng yes. Sidecar kay opo. Jokes
4: ito,
2: sa Barangay San Manuel.
4: Opo. Okay. Sa madaling kwento, sir, ang nangyari po dito sa sidecar ko, wala na akong babayaran sa kanya ng labor. Kasi ang usapan kasi namin dito, sir, labor sa... babayaran ko sa kanya labor lang bago materialis po sa akin. May ganun po kasing ano, sa pagpapagawa ng sidecar. Ngayon, naibigay ko naman po lahat ng materialis ko.
2: Okay.
4: Tapos... yun, hindi po...
2: Hindi mo nakita yung materialis na yun na kinabit sa sidecar?
4: Hindi po, nakita ko naman, kaya lang...
2: Okay.
4: Dalawang buwan na po mahigit yung sidecar ko na ilabas, pero yung materialis na naibigay ko lahat, wala pa po. Kulang, ang dami pong kulang sa sidecar
2: kaya
4: po.
2: Kaya ibig sabihin, bumili ka ng materialis, pero yung mga materialis ilan doon ay hindi mo nakita na naikabit sa sidecar?
4: Siguro po, parang ganun na rin kasi ang daming kulang pa po eh.
2: Anong ibig sabihin na ang daming kulang? Ano ang kulang doon na nabili mo?
4: Ano po, bali kasi ang mga kulang pa sa sidecar ko yung sa may baryahan, tapos yung sa likod, tapos yung sa ilalim po ng ano ng box po. may
2: okay.
4: side
2: compartment doon.
4: Tapos yung gilid po.
2: Nagbili ka ng plane sheet na dapat para sa likod ng...
4: plane sheet po. Para lahat po, pang kompleto po talaga sidecar yung binili ko.
2: Oo. Tapos hindi mo nakita yon na ikinabit?
4: Wala po, hindi po tapos yung sidecar ko.
2: Tapos nilabas mo na yung sidecar mo?
4: Ganito po kasi sir, nailabas ko na yung... Ay, hindi po yan sir. Sa kumpare ko po yan sir.
2: Yung okay, sa kumpare mo. Okay lang, sige. Yeah. Oh.
4: Yung ano po sir, yung... Nakalimutan. Yung ano po sir, ang nangyari kasi sir, hindi buo yung sidecar ko. Ngayon, napilitan na lang ko ako ipalabas yung sidecar ko gawa ng...
2: Mm.
4: Kasi nga, tatlong... Ang tagal na ng sidecar ko, halos 2 buwan na. Tapos, 3 araw na akong tambay doon sa shop niya yung motor ko.
2: Oo.
4: Ngayon, siyempre sir, namamasada ako. Tapos yung tricycle ko, hulugan boundary ko pa. Kaya napilitan ako sir ipalabas nang hindi tapos yung sidecar ko.
2: Para lang magamit, makapamasada na.
4: Pasada ako. Tsaka gawa ng meron din akong 3 anak na hinatid sundo sa school.
2: Ken, tawagan na natin yung iba pa na magsasalita. Okay, sige. Ngayon, ano ang pinaka gusto mong mangyari?
4: Ang gusto ko lang sana mangyari sir ay ma-iripan yung hindi naman buong sidecar, yung kulang doon sa hindi niya naibigay ko. Kasi ang gusto kong gawin, ipagawa ko na lang sa kumpare ko yung gumagawa din ng sidecar.
2: Oo. Hindi, pwede mo naman bawiin yung ano na yun, materialist na yun. Sa'yo yun, sabi mo eh. Kasi kung irerepan mo...
4: Kasi sir, andyan na yung sidecar ko.
2: Oo.
4: Bali, yun na lang po. Yun para hindi na po siya maabala talaga din. Kasi tao din naman. Yung gusto ko lang, i-repan niya yung mga kulang. Para yun, bibili na lang ako materialist.
2: Oo.
4: Doon ko lang papagawa sa iba. Kasi sir, sa totoo lang sir, kung...
2: Tignan natin kung papayag. Kasi sabi niya, ito yung materialist. Oh, hindi ko naman kinabit ito eh. Kunin niya ito. Paano pagka ganun ang sinabi niya?
4: Pwede naman siguro sir. Pero,
2: pwede rin.
4: Pero kung ano lang sir, para lang sa akin, tira na lang sir. Kasi...
2: Oo.
4: No, kasi... Para ipagawa ko na lang doon sa ano. Para yung... Kasi nag...
2: Yung mayari ng shop agad? Wala pa nga... Yung sige, paano yung ano, yung iba pa mag-complain siya, hindi natin may paabot sa kanya.
4: Sir, si ano po?
2: Tawagan natin mamaya. Jokes, saglit lang jokes. Pagpapaliwanagin ka namin jokes, kunin ko lang iba pang mga magsasalita. Marami raw kasi ito eh. Sige, tawagan muna natin tapos mamaya mayari ng shop. Paliwanagin natin siya. Makinig ka lang muna jokes. Ito ngayon si Kulot yung si Joshua yung nagsasalita. At yun nga nagrereklamo. Hindi mo naayos kaagad yung mga dapat ikabit. Anong nangyari? Naantala ng 2 buwan? Diba? Joshua, 2 buwan yon pagkatapos ay...
4: Mga 2 buwan siguro, sir. Oh. Kasi March ko pinagawa, tapos halos parang June na nailabas po eh.
2: Okay, sige. Tapos na-vlog mo yon.
4: Oo, nagbablog. Doon po lahat, sir. Actually, lahat...
2: Yan.
4: Actually sir, yung vlog ko lahat ng ginagawa ko, binablog ko kasi. Pati shop niya sir, parang napopromote ko na rin ngayon shop niya sir. Tapos yun, lagi ko po kami magkasama.
2: Nandahil sa vlog, mo, napromote mo na yung shop niya.
4: Marami rin po nagsisend ng message sa akin, nagpapagawa.
2: Oo.
4: Ay, hindi ko naman alam sir na ganun pala sir. Tsaka yung mga kasama ko na lang siguro sir, yung tanongin doon tungkol sa yung kung satisfied ba sila sa gawa sir.
2: Oo.
4: Kasi ang dami pong muntik madiskresya sir eh.
2: Ikasapin natin. Hello po, magandang umaga.
5: Hi, hello.
2: Yes po, good morning. Ka Gerald po sa XFM.
5: Okay, nag-drive kasi ako sir eh.
2: Ah, okay, sige po. Ingat po kayo, mamaya na lang po. Ingat. Okay. Sige po.
5: Okay, sige po.
2: Cut natin yan. Okay. Sige, kasi nagda-drive. Baka mamaya merong hulihan, mahuli siya. Pangalawa. Hello po. Good morning.
6: Hindi mo rinig. Batay muna.
2: Yes, sir. Good morning po.
7: Yun. Hello po.
2: Yan. Morning ka, Gerald po. Ka Gerald po sa XFM. Ito. Dito lang kayo makinig. Dito lang po kayo makinig sa ano po, sa cellphone. Dito na lang sa cellphone. Sir? Ano?
7: Hello po.
2: Hello po, dinig niyo po ako? Sir, dinig niyo po ako?
7: Hello po.
2: Yes sir, good morning. Sige, Ken, paki-troubleshoot na lang. Sige, direkta na lang muna natin si ano, kasi hanggang ano lang tayo eh, 9:34 na tayo. Tanong lang muna yung kay ano na lang kay Joshua at ipapaabot ko na rin doon kay Sir Jokes na mayroon pang ibang mga ano nakapila. para siyahan na lang kung ano yung mensahe niya doon sa iba pa. Ano ba mga concern ng ano? Iba kasi ikaw nakakausap doon sa...
4: Sir, actually, ang concern ng iba, sir, ito si Dumaran, sir, lalo na ito kasi muntik sila madisgrasya dahil bumigay yung ilalim ng tricycle nila.
2: Oo.
4: Tapos may mga... Ito, sir, yung ginawa niya, sir, na parang siya lang gumawa. Tapos hiningil niya ng napakamahal sa upuan ito, sir. Hindi siya quality, sir.
2: Mm.
4: Tapos ang gusto mangyari nito ni Dumaran, sir, ibalik na lang yung unit. Tapos iparipan yung pira. Babalik din yung pira. Parang ganun na lang po.
2: Ibalik yung sidecar.
4: Opo,
2: ibabalik ni Dumaran yung sidecar. Tapos yung pera ay ibalik
4: niya.
2: Din, kunin din. Magkano bang naibigay niya doon?
4: Hindi ko po alam, sir, sa usapan nila, pero gusto niya pong iparipan.
2: Ito si ano, si Kaere Libuhos, di daw abuti ng 1 month, tapos niya na, pero sobra na 1 month, di pa tapos, naubos na lang kuha yung pera.
4: Si Kaere, saan?
2: Oh, meron din, Clogen, Padilla, Kupal yan, gigil ako dyan.
4: Ay, sa mga comment po yan, sir.
2: Oh, sa
4: ayan,
2: comment.
4: Ayan na nga, sir, baka kasama rin po sa mga nabiktima niya po.
2: Shop, okay. Jokes, magandang umaga.
8: Opo.
2: Jokes, ko yung ano, may shop dyan sa San Manuel? Pagawa ng sidecar, tricycle?
8: Opo, sir.
2: Yes, sir. Opo ka. Gerald, ha? Dito po sa XFM. Live tayo. Dito si Joshua. Kilala mo si Joshua? Si Kulot, vlogger?
8: Opo, nagpagawa po yan sa akin, sir.
2: Oo. Anong naging problema doon sa pagawa niya ng sidecar?
8: Medyo napinding po yan siya, sir. Ano kasi ako na, bumitaw kasi ang katawan ko karaan. Bali, may mga ito rin siyang kasama na hindi ko rin po pwedeng pabayaan na habang gumaling na rin ako sa tangkaso.
2: Ah, okay. Oh, katrangkaso ka. Mm-mm. Tapos?
8: Opo, bali mayroon ding medyo may galit sa akin kasi ang sabi ko po sa kanila, hindi naman po sana tumatanggap naman ako ng bakyan. Ikaw problema, hindi nila din ano. Binabalik sa akin.
2: Oo, kasi dito, ang dami mo nagko-comment dito. Maliban kay Joshua, si Joshua kasi ang gusto niya mangyari, bawiin o i-repan niya yung mga materialis na binigyan niya sa'yo kasi hindi mo naman daw nakabit doon sa sidecar niya. Lahat na, hindi lahat. Pero yung iba na ikabit mo naman. Pwede ba magawa natin ng paraan yon, Jox?
8: Nag-usap na po kami niyan, sir.
2: Ano ang napag-usapan?
8: 2-5 po yung napag-deal namin na usapan. Babayaran ko sa kanya pag nakaano ko ng pira.
2: Mga kailan kaya, Jox?
8: Ang banggit ko sa kanya po nakaraan, sir.
2: Mm-hmm.
8: Ano po yun yung Sabado po ba yung pagbanggit ko sa kanya. Pero hindi kasi natuloy yung ano ko eh. Hindi natuloy yung transaction ko.
2: Okay, si anong transaction yan? Sidecar din?
8: Meron po akong gagawin sa ano, sa dito sa may paputusan talordis.
2: Okay, sige. So, kailan ito? 2-5 ang napagkasunduan ninyo? Sarado na kayo doon? Tapos talikuran na? Wala nang usapan? Ganon?
8: Wala na po. At bali, siya po ang nagsabi sa akin, i-deal na lang tayo sa 2-5.
2: Okay.
8: Sabi ko sa Sabado, pero ang problema, hindi naman nag-tawag sa akin ngayon yung ano yung... Pero baka tatawag din sa akin at ito pagawa na rin.
2: Okay, sige. Jokes! Kailan kaya? Kasi ako, ayaw ko rin naman maapektuhan yung paggawa mo ng sidecar. Marami nakikinig. Baka mamaya, ayaw na magpagawa sa'yo. Gawa ng ganito. Gusto ko rin makita ng tao na mga plano magpagawa na kaya mong ayusin yung problema. So, 2-5. Joshua, okay ba yung 2-5 na pagkasunduan niyo yon?
4: Actually, sir, pero medyo alanganin ako sa 2-5, sir.
2: Oo.
4: Kasi kahapon, sir, may bumitaw na naman sa ano may... po, yung side wheel ko, sir, may video na rin po ako.
2: Oo.
4: Bumitaw po yung axle, sir.
2: Okay, edi ilan ang ano ninyo, usapan ninyo kasi nagsarado na pala kayo sa 2-5.
4: Yun na nga, sir. Kasi ang usapan sana talaga namin ay ibalik ko yung sidecar sa kanya tuwing Sabado.
2: Para ayusin.
4: Linggo. Ang problema, sir, ang ginagawa niya lang yung hindi niya ikinakabit lahat tapos naabalan na rin ako sa pabalik-balik, sir.
2: Yun, naabala.
4: Yung sa abala ko pa, sir, kung ikukintahin ko lahat, sir.
2: Kaya nga, anong pinaka-decision mo ngayon? Pinaka-dulo ng usapan?
4: Kasi nag-usap rin kasi kami ng gagawa ng sidecar kasi sabi ko, sir.
2: Plano mo taasan ito, yung 2-5, yun na lang, ganun.
4: Sabi ko kasi doon sa gagawa, sir, sa yung kumpare ko.
2: Oo.
4: ipapa-align ko ulit yung
2: side. Kaya nga, plano mo na magkano?
4: Yun na lang po. Bali, ang sabi ng kumpare ko, kahit dagdagan ko na lang 500 kasi sa align pa.
2: 3,000. Jokes? Pwede raw 3,000 jokes?
8: Hindi po siguro, sir. Kasi may mga anak din po akong inaasikaso. Tapos, balik kung di po ko magawin yan, sir. Wala naman pong bayad yan dito. Kaya lang, abala raw. Naabala rin po.
4: Hindi, wala na rin kasi akong tiwala sa kanya, sir.
2: Ayaw mo na rin pagawa sa kanya?
4: Ayaw ko na magpagawa sa kanya, sir. Nadala na ako, sir.
2: Ang kay Jokes 2-5, ang sa'yo naman 3K?
4: Gusto ko 3K, sir.
2: 3K?
4: May anak din ako, parehas lang tayo.
2: Parehas lang? Parehas din kayo may trabaho? Pareho kayo na, na antala? Saan, Jokes, saan kayo po pwedeng magpanagpo? Kasi 2-5 sa'yo, sa kanya 3K. Pwede kayo magpanagpo sa gitna? Kasi
8: sige, sir, wala pong problema sa akin, pero wag niya lang po ako apurahin na habang wala pa akong cash ngayon.
2: Mga kailan? Sige, panagpo tayo sa gitna ha. 2-5, tapos 3,000. Magkano'ng gitna nun? 2,750? Ken, tama? 2,750? Okay. 2,750 tayo ha. Paano yun? Kailan kaya?
8: Pagbigyan na lang po ako, sir, mga 1 week. Mayroon na ako po nun.
2: Salamat ha. Ngayon pa lang, papasalamat ako agad sa iyo kung matutupad mo. Pero hindi pa sigurado ha, ganito. Hingin ko pa sa kanya reaction eh. Joshua, 1 linggo raw, sabi.
4: 1 linggo?
2: Oo.
4: Medyo matagal, Sir Gerald, pero...
2: Oo. Teka lang, mamaya na jokes. Oh, medyo matagal, pero...
4: Kasi medyo, yung align ng side wheel, medyo alanganin din talaga. Oo. Pero kung ganun ang gusto niya para hindi siya
2: mahirapan,
4: siguro
2: pagbigyan mo.
4: Pagbigyan ko na lang, sir.
2: Balikan mo ako dito sa pwede rin doon kung para mabawasan natin yung usapin sa air . Okay rin yung kung talagang may contact naman kasi kayo magkakasundo. Pero i-update mo ako. Kasi gusto ko matapos din talaga yung problema ninyo.
4: Sige, sir.
2: Jokes, okay na raw, Jokes. Pumayag na 1 linggo.
8: Sige po, sir. Salamat po. Pero ano po kasi sa akin, sir, yung
2: Tuesday.
8: Napira naman talaga sana akong parating, pero yung pagpupos niya kasi sa akin, medyo epektado talaga.
2: Kaya nga, Joksi, kung halimbawang meron ka namang pera, wag na lang natin paabutin ng 1 linggo para masarado na natin yung usapan. Ako gusto ko rin, halimbawa, pagka nandiyan na yan, ilalabas ko rin yan na naayos mo na yung problema. Yun ang pwedeng ilabas natin. In fairness naman sa'yo kasi gagawa mo rin ng paraan, ilalabas ko rin dito na yun nga. Naayos mo yung problema. Pero sa ngayon, di mo pa naayos ito. Pangako pa lang ito, 1 linggo.
8: Opo, sir.
2: Jokes, Sarah, okay na tayo. Josh, okay na tayo doon, 1 linggo.
4: Okay na po.
2: Mag-chat pa rin tayo, ha? Okay. Kasi Jokes, pangako niya. Jokes, meron pa dito. Ang daming mga comment dito. Kilala mo ba si Kaere Buhos?
8: Opo, sir. Pero bago ko yung nirelease, sir, nagpapaalala ko sa nila dyan na may one month warranty yan. Ngayon, hindi po kasi nila na ibabalik sa akin. Ngayon, kung halimbawa dapat may problema yung ginawa ko, pwede naman sa akin, matanggap naman ako ng backjab. Walang bayad po yan. Wala pong bayad dyan.
2: Kahit na buti na nang lagpas isang buwan, kasi ilan bang warranty mo? 1 month?
8: Opo.
2: Kaya pa naglagpas ng 2-3 months, pwede pa rin? Backjab? Free?
8: Sa mga 2 buwan po siguro, sir, pwede pa po, sir.
2: Pwede pa?
8: Kasi sa akin, malinis po kasi yung gusto ko yung walang masabi sana ng tao, ba? Kaya lang, hindi kasi nagabalik sa akin dito para ipapagawa ulit kung ano may bumitaw dyan. Wala pong bayad dyan .
2: Ito pa, Louis Gabriel, sablay talaga yung gumawa ng sidecar si Joke Vlog. Kilala mo to, Louis Gabriel? Aroy.
4: Yan, sir, si Kuya Louie, sir, sa taga-Aburlan po yan, sir.
2: Aburlan, Dumaran, ganun din.
4: Bali, ang nangyari kay Kuya Louie, sir, pinarepair niya ata sa iba, tapos pinaganda niya sabay. Siguro na-dismaya, bininta na lang yung unit.
2: Claude Jen Padilla, kilala mo ito?
8: Opo, napagawa din po yan sa akin, sir. Pero yun nga, kaya mayroon akong ginagawa dati dito.
2: Oo.
8: Na ito yung punta nila, minsan hindi ko napapansin. Pero sabi ko, dalahin na dito pagkakuan kasi bibigyan ko ng time yan para magawa.
2: Okay, sige.
8: Hindi na...
2: Aray! Ano pala ito, Jokes? Galit pala ito sa'yo? Sabi niya... Pero
8: Hindi ko naman po yan ano, sa akin, basta sa akin, malinis ang ano ko, hindi ako nagatanggi ng backjab na sasabi. Hindi lang kasi nila dinadala sa akin.
2: Bakit nagkakaroon ng backjab? Saan doon bumibitaw yung pag-welding doon sa plane sheet at saka sa bakal?
8: Opo sir, hindi po kasi may iwasan talaga yan sir. Bale, habang tumatakbo ang sasakyan, mayroon talagang bibitaw yan kasi gawa po sa welding.
2: Pero matagal ka nang gumagawa ng sidecar?
8: Opo sir, kasi mayroon akong shop dito sa may Santa Lourdes dati. Kompleto po yun siya sa Mios permits. Kompleto po ako sa ano dati. Nung pagdaan ni audit.
2: Oo.
8: Bale, hindi ko na siya nai-renew. Sa pala naman sa akin ngayon na sakaling baka mag-click, magkukuha din ko ng license.
2: Ayan na. Ikaw na nagsabi niyan. Ako, hindi na ako nagtanong-tanong tungkol sa mga ganyan. Ayoko pa sanang pag-usapan niyan yung legality ng ano mo, ng shop mo. Ikaw na nagkwento.
8: Subok lang po sana, sir. Pero patigil na rin ako, sir. Nasikasuhin ko muna yung kuan.
2: Jokes. Ako hindi naman ako ano eh, hindi naman ako nagpapalala ng ano ng ano ba, palakihin pa natin yung problema. Hindi ako magpalaki ng problema. Ito lang kung ano yung complaint, kasi naunawaan ko naman, hindi naman ganoon kalaki ang nakita sa ganyan. Wala tayong concern diyan hangga't walang nagrereklamo tungkol doon sa mga papel o legality ng ano mo, ng shop mo. Dito ako ngayon sa ano, sa usapin lang tungkol kay sa refund lang ni Joshua at sa iba pa mga concern dito. Yun lang, kung halimbawa magsalita na yan sila, sana paki-address mo lang yung problema na ito. Ayan mo yun, kung anong nabitawan mo salita tungkol doon sa mga wala kang mga permit, wala pa mga ganun, hindi ko yun habulin kasi wala naman nagrereklamo sa ngayon tungkol doon sa mga papel. 'Di ba, Jokes? Jokes? Naputol yung linya ni Jokes.
1: Serbisyo Tropa.
2: Nabanggit niya eh Josh eh. Pero makatao naman tayo eh. Yan, hanap buhay niya. Nabanggit mo Jokes, pero huwag ka mag-alala. Ka-Gerald, makatao ito. Naunawaan ko nagtatrabaho ka. Ayusin lang natin ito. Ito lang yung ayusin natin. Request ko lang sa'yo. Ikaw rin nagbigay ng araw. 7 days, isang linggo. Sana maayos natin ito, Jokes.
8: Opo, sir.
2: Okay. Balik tayo ha, after a week, para maipakita natin sa tao na naayos mo yung problema, Jokes.
8: Sige po, sir. Salamat po.
2: Ano ang mensahe mo sa kanila? Kasi marami ito. Sila Ka-Ere, may taga-Dumaran, si Clojen, si Utit. Hindi ko pa nababasa yung iba. Ano ang mensahe mo sa kanila na mayroong mga problema rin sa kanilang na-experience sa'yo?
8: Yung sa Dumaran, sir, mayroon na po kaming ano doon, mayroon na po kaming usapan doon na ibabalik niya yung sangkab ito, ibabalik ko yung pira niya.
2: Okay ka doon na ganong setup na palitan na lang?
8: Ako po ang nagano noon, sir. Ako po ang nagsabi sa kanya na kung medyo hindi mo na gustuhan, balik mo na lang dito po, nakapira ako. December ang target natin. Babayaran kita ng 35,000.
2: Okay. Lapit na rin. Bare month na tayo. Sige. Sa iba, ito, kuna Clojin, kila Ka-Ere, ano yung mga atraso natin sa kanila na hindi pa naayos?
8: Bale, nagko-comment lang po yan sila, sir, kasi ang pagkaalam ko, nabinta na rin po daw yung sidecar nila.
2: Nabinta na. Okay, sige. So, yun lang muna. Maraming salamat din kasi sumasagot ka sa tawag. Hintayin ko na lang after a week nitong pag-uusap. Thank you.
8: Sige po, sir. Salamat din po. Magandang araw.
2: Okay, thank you. Kausap natin itong si Jokes. Gumagaw ng sidecar dyan po sa Joke ba with S or Jokes?
4: Jokes. Check ko lang. Ito, sir, sa ano?
1: Serbisyong Katropa!
4: Joke vlog.
2: Okay, si Joke na lang yan. Si Joke na inirereklamo. Aray, pagkarami dito mga comment pa kay Joke. Sige. Pero ang sayo, kasi yung, ikaw yung pumunta dito, ikaw talaga yung ano natin, na entertain yung, natin. Liban na lang kung magsasalita ito sila, schedule natin sa mga susunod na araw.
4: Yung sa akin, sir, kung maawa ko sa kanya, hindi ko na rin siguro, pero ang sa akin lang, sir, sana yung concern ko, yung mga kasama ko.
2: Oo.
4: Kasi Ang hirap din talaga kasi nagkukwento sila sir. May GC kasi kami sir na ginawa.
2: Okay.
4: Noon sir lahat sir ng problema nila. Halos hindi na raw makatulog. Hirap na.
2: Eh kasi pera rin yun. Tapos, hindi naman...
4: Kahit ako sir, apektado na rin sir. Sa gabi ang tulog ko alas 12. Oh. Gising ko alas 4. Para na kong aswang sir.
2: Oh, ang ganong oras. Ano? Mag-ano
4: hirap, ka? Hirap
2: po, mag-vitamins ka.
4: Hirap pa na matulog sir.
2: Mag-vitamins ka. Yung ano yung stress tab, yung Beroka, tapos yung D, E. Yun, ganun gawa ko eh. Kasi dami,
4: actually,
2: sa akin
4: sir,
2: ganun.
4: Ako sir, masayahin naman akong tao. Alam niya ng mga kasama ko sa Tuda.
2: Yan ang pinakamaganda.
4: Mga nakakapanood sa akin sa ano sa Kulo TV. So ngayon lang talaga akong naging malungkutin kasi gawa ng yung mga kasama ko, nalulungkot din ako sa mga naranasan nila sa sidecar.
2: Sa mga stress, sa mga problema, yan ang gamot. Yung pagiging masayahin. Okay yan, at least may-out mo. Pero ito, tutukan ko yung sayo. Isa-isahin ko ito si Joke para doon sa mga problema pa ng iba. Paki-update mo lang yung sa GC.
4: Opo, sir.
2: Kung gusto nila, okay rin. Pero sa ngayon, ikaw yung nakasalang eh. Okay. Tapusin natin
4: sir, sabi ko sa kanila, ako yung mapupuruan dito.
2: Hindi, ano naman, ikaw yung unang maayos na problema. Kung gusto nila, pwede rin nila ako i-chat para kung ano man maayos natin. So, okay yun, Josh?
4: Opo, sir.
2: Isang linggo.
4: Isang linggo, sir.
2: Ang palugit, sabi, ibibigay.
4: Sir, isang linggong pag-ibig ba ito? Baka mag-asa na ako dito, sir.
2: Isang linggong pag-asa. Umasa ka lang, ha?
4: Sige, sir.
2: Pero yung sagot, nandoon pa sa isang linggo. Opo. Ngayon, kung hindi niya ibigay na pagkasunduan, ay di, ano na natin ito? Kasi siya na yung nagsalita. Dami mga problema, wala mga papel yan. Pero wag muna natin, wag natin galawin yung, sir, ano na yun, yung usapan na yun sa ngayon, sa ganun. Doon muna tayo sa ano, sa tuparin niya kung ano yung napagkasunduan. Gusto niya 3,000. Gusto mo 3,000?
4: Oh, yun. Kasi yung ano sir, dumagdag yung ano sir. Oo. Kasi align din yun sir, babaklasin kasi yun.
2: Kaya nga eh. Tapos siya naman gusto niya 2,500 kasi yun ang una niyo napagkasunduan. At least, pumagitna, nagsalubong kayo sa 2,750. Okay? Sige. Josh, maraming salamat. Thank you.
4: Po. Maraming salamat po Sir Gerald sa ano pagtugon ng aming problema.
2: Okay, sige. Thank you. Sir Bish, a tropa!

0: Serbisyo Katropa.
1: Okay, 9:53 ng umaga, napakabilis oh.
0: Serbisyo Katropa.
1: Meron pa sanang CCTV na binigay sa akin dito eh. Yung pong magnanakaw, nakuna ng CCTV.
0: Serbisyo Katropa.
1: Schedule natin bukas ha.
0: Serbisyo Katropa.
1: Saka yung humihingi ng tulong kasi hanggang alas 10 lang ho tayo dito at bibigyan natin ng oras yung pong impeachment trial.
0: Serbisyo Katropa.
1: Masahin ko ba na yung mga comment ninyo sa ating pong live? Ha? Yung pong mga nagko-comment. Eto sila oh. Eto kayo oh. Sabi ni, eto nabasa ko na kanina eh. Yung kay Louie Gabriel. Sablay talaga yan. Gumawa ng sidecar si Joke Vlog. Nako. Ka-ere, yung sa amin marami pa rin siyang dapat na i-refund. Puro sablay ang gawa niya. Yung mga welding niya, bumibitaw lahat. Hindi niya pa nililinaw lahat. Yung kasama sa package niya, sa huli niya sinabi na di pala kasama. Yung ganito, ganun, tanggap ng tanggap lang ng pera. Pag di talaga niya maayos i-refund niya, tulpo na sa susunod o reklamo. Bago niya yun pinagawa ng sidecar. Pero puro na lang retaso yung ginagamit niya. Kakabwisit. Ito po, oh, dami pa mga comment dito. Si Otit, ganun din. Same tayo. Sabi package noong malapit na matapos, sabi niya, ikaw na bibili nito. Ikaw bibili nito. Sus, pati pambili ng bolt. Nagingi pa siya talaga. Samantalang usapan namin, package. At siya mismo yung nagsabi noon, ha? Oh, yun, ito, binasa ko lang kay Utik. Upal yan, gigila ko dyan, sabi ni Jen Padilla. Di daw abuti ng 1 month. Tapos niya na, sobra 1 month. Di pa tapos. Naubos niya na lang kuha yung pera eh. Ayun, binabasa ko lang, ha, sabi ni Kaere. Ano kaya plano niya sa mga dapat niyang i-refund? Sabi ni, ni Buhos. Sabi naman ni Chloe Padilla, magaling yan magsalita. Ha ha ha. Sabi ni Otit, di nagbabago. Ganon din pagkasabi niya sa akin eh. Ginatrangkaso daw siya. Tapos naman daw brown out. Aba, dahilan niya yon. Basura gawa niya. Aray, pagkababa nito. Kailangan ko talaga magpaalam eh. Pahinto mo na yan. Oh, Eden Oladio, good morning sir. Hindi po talaga yan maganda magawa. Top down. Nanggigigil ako sa taon na yan. Bagay yan. Siguro sa kanya ipakulong. Lagyan ng balikan. Tapos sunod, wala naman. Kalawang na yung bago namin motor. Kakatambay dyan. Okay, pagkarami talagang reklamo nito. Itutuloy natin ito ha. Susubaybayan ninyo ha. Doon sa mga magre-reklamo, welcome ho kayo dito. Pwede ho kayo magsalita.
0: Serbisyo Katropa.
1: Paalam tayo kasi 4 minutes na lang pa last days dito.
0: Serbisyo Katropa.
1: Maraming salamat ha mga katropa. Salamat po sa inyong pagtitiwala, panunood dito ho sa Serbisyo Katropa ngayong araw ng Tuesday, August 4, 2026.
0: Serbisyo Katropa.
1: Si Ken Vincent Dancil, si Axel Bon. Yan, kami magkakasama dito po sa Serbisyo Katropa.
0: Serbisyo Katropa.
1: Ang inyo pong lingkod, Ka Gerald Gales. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. We'll be right back.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
3: FM.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Sestapain. Si Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
8: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53
1: The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na
2: nationwide.
1: Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang Santone Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Mga kasayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Malusog na araw po, Doc Algie.
1: Isang malusog na araw, partner, sa lahat ng ating mga ka-wellness, mga katropa na nakasubaybay sa ating programa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa The Secret of Health. Sana ho, marami tayong mapag-usapan na naman, nakapakipakinabang na mga information na magagamit natin sa pag-iwas sa mga karamdaman.
0: Siyempre po, tayo na papakinggan sa ating po mga XFM stations and Solid FM. Ganda rin sa iba pong mga stations na naka-hook up sa atin po dito sa ating programa. At ganda rin, live po tayo na papakinggan at napapanood sa atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. And i-follow nyo, i-like ang ating pong FB page para lagi nyo pong mapanood at mapakinggan ng live ang ating pong mga programa. As well as mga infos about our products ay nakapost din dyan sa ating pong Facebook page. Page, at yung kayo po ay nanonood na ngayon sa ating pong Facebook live streaming meron pong handog na regalo sa inyo ang Yes to Health mga ka-wellness ha. Sundin lamang ang mechanics po natin. Ayan, para sa mga magko-comment, i-share nyo ang ating pong live streaming. I-comment po ninyo dyan ang inyong good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ayan, para maging valid ang inyong pong mga comments, mga ka-wellness. Malay po ninyo mamaya ay kayo ang maswerteng mabunot po natin, mapili natin at mabigyan natin ang ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, ha? Kaya yan, mag-komento lamang sa atin pong live streaming. At sa mga listeners natin sa atin pong mga himpilan, pwede rin kayong makisali, ano? I-text nyo naman ang inyong mga good experiences patungkol sa atin pong mga produkto at mamaya ipipili din tayo, ano, sa mga texters po natin, okay? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan, mga ka-wellness. Pwede nyo ipadala yan sa atin pong number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasayalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ha? Sa mga recognize mga sumubok na atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabili yan sa Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, at St. Joseph Drug Store. Ganoon na rin sa mga local pharmacies po na ipagtanong-tanong yung atin po mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makasiguro na hindi po fake or counterfeit ang inyo pong mabibili. Ha? Pwede rin maka-avail sa ating, ng ating mga produkto sa ating pong online shopping store ha, sa Shopee. Social lang, Yes to Health 2011.
1: Siyempre, ka-wellness, pwede rin makabili ng ating mga products sa lahat ng Yes to Health Clinics dahil meron tayong mga ilang Yes to Health Clinics sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Meron tayong special price para sa ating mga senior citizens, especially kung kayo po ay bibisita doon mismo sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic. At ang kagandahan dyan, pwede pa kayong mag-avail ng ating mga services ano, sa Yes to Health. Na kumbaga, pwedeng magtanong kayo doon sa ating mga naturopathic consultant kung ano ang pinaka-the best para po sa inyo. Kasi depende yan sa kondisyon. Ano? Meron tayong mga program like cleansing and detoxification at iba pa para makatulong sa inyong pagpapalusog. So, kumonsulta lang po at maka-avail din ng discount kung doon mismo kayo bibili po ng ating po mga produkto.
0: Yes, mga nag-nice pong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health or gusto nyo makabisita sa ating po mga wellness center, ay puntahan ang ating po mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Paul Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City. Tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatamalakas.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katawang po natin sa araw-araw ng pagkapalusog at pagpapalakas ng atin pong kalusugan. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin, mga ka-wellness, ang isang kondisyon na kung saan nakakapekto sa milyong-milyong Pilipino sa Pilipinas at maging sa ibang bansa or sa buong mundo. Ano? Marahil ay naririnig nyo na ang mga napapag-usapan natin dito about diabetes, hypertension, obesity, fatty liver at iba't iba pa, ano? Mataas na kolesterol sa ating pangatawan. Kapag ka ang mga yan, ang ilan or karamihan sa mga yan ay pinagsama-sama mo na nandun sa isang tao, ay meron ding katawagan dyan, Doc Algie, ano? Merong kondisyon. Ito pong problema o karamdaman na metabolic syndrome. Ayan. Ang metabolic syndrome ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit tumataas ang kaso rin ng mga nakakaranas ng type 2 diabetes, heart attack, stroke, fatty liver disease at kidney disease or yung CKD, chronic kidney disease. Ano? Maraming mga tao pwedeng makaranas po nito, ano? Or marami ang nakakaranas po nito na pwede namang ma-reverse, especially kung meron na silang mga ganitong karamdaman, at pwede rin maiwasan sa pamamagitan ng iba't ibang mga kapamaraanan. Sa pamamagitan ng pag-isasaayos ng atin pong mga kinakain, regular na ehersisyo, tamang tulog, pag-control natin sa stress, at syempre, yung tinatawag po na healthy lifestyle.
1: Kaya nga eh, narito yung mga, kumbaga, narito na yung mga solusyon at paraan ng prevention. Pero maraming nakakagulat na datos, partner, mm-hmm, ayon sa iba't ibang international health organization at medical literature. Just imagine, ano, humigit kumulang sa 20-30% mm-hmm ng mga adult population sa buong mundo ang may metabolic syndrome.
0: Mm-hmm.
1: Just imagine that, 20-30% kung ilang bilyon ang populasyon sa mundo, eh, i-compare mo na lang yung 20-30% yan. Mm-hmm. Ano?
0: Oh.
1: Sa ilang bansa, umaabot pa ito sa mahigit isang katlo o one-third mm-hmm ng mga adults ang nagkakaroon habang sila ay tumatanda.
0: Nako.
1: So, ang problema, yung mga tao may metabolic syndrome ay may mas mataas na panganib sa pagkakaroon po ng common problem like type 2 diabetes, mm-hmm, yan, name it, cardiovascular disease, at kumpara mo dun sa mga tao walang metabolic syndrome.
0: Mm-hmm.
1: So, sa Pilipinas, bagaman iba-iba ho yung prevalence, depende sa pag-aaral at populasyon,
0: mm-hmm,
1: tumataas po ang bilang ng mga taong may obesity, hypertension, yung diabetes, especially type 2 diabetes, ano, at yung abnormal cholesterol level. Pangunahing sangkap ng metabolic syndrome o pangunahing risk factor of developing mm-hmm metabolic syndrome. Isa po sa mga dahilan ay ang modern lifestyle. Mm-hmm. Lagi natin sinasabi yan. Iba na yung
0: lagi
1: lifestyle
0: na
1: ngayon.
0: Pag-usapan natin yan, oh.
1: Oo. Yung kulang sa ehersisyo, mm-hmm, lagi na lang natutulog, nagpapahinga.
0: Mm-hmm.
1: Mga processed foods, especially food rich in refined sugar, yung mga soft drinks na yan, yung mga iniinom natin, even yung mga energy drinks, ano, stress dahil kulang din sa tulog.
0: Mm-hmm.
1: Kasi maraming tao ang normal yung pakiramdam nila, parang wala lang, di ba? Pero nagsisimula na palang masira yung kanilang metabolism. Yan mm-hmm ang problema dyan kasi parang sa una wala kang mararamdaman.
0: Mm-hmm. Para sa kalaman ng mga ka-wellness natin, Dok, at sa ating pong mga avid listeners, ano ba yung nature na itong tinatawag po na metabolic syndrome?
1: Actually, hindi ito isang sakit lamang eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga tinawag na syndrome, ano?
0: Mm-hmm.
1: So, isa itong combination ng iba't ibang condition kapag meron kang at least dalawa o tatlo sa mga babanggitin natin maya-maya eh. Ibig sabihin, meron ka na metabolic syndrome. Okay? Unang-una sa lahat, kapag masyadong malaki yung waist circumference natin, mm-hmm, masyadong malaki yung tiyan. Okay? Kaya nga sabi nila eh, may sinabi nila na the bigger the waistline, the shorter the lifeline. Like mm-hmm ko narinig yan.
0: Oh.
1: Ibig sabihin, sa pag ano daw sa paglaki ng waistline, sa pag-ikli ng buhay.
0: No.
1: So, hindi naman 'yun ibig sabihin as is na mm-hmm ganun kaagad. Kaya ang ibig sabihin kapag malaki kasi yung circumference ng ating mm-hmm tiyan, okay, abdominal obesity, isa ito sa pinakang pangunahing maiuugnay natin sa pagkakaroon ng metabolic syndrome.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, pag mataas na yung blood sugar mo sa test, mataas na, sinasabi sa'yo, nasa pre-diabetic condition mm-hmm ka na. Red flag na yun. Another thing is, kapag tumataas ng blood pressure natin, kasi kahit nandun sa pre-hypertension, di ba? Another thing, pag nag-check ng triglyceride,
0: mm-hmm,
1: tapos mataas yung triglyceride natin, isa pa rin yun. Kapag mababa yung HDL o good cholesterol uh-huh natin, tapos humahataw ang taas ng bad cholesterol mm-hmm o LDL, isa pa rin yun. Ibig sabihin, hindi lang isang organ ang nagkakaproblema kapag ikaw ay nagkakaroon ng metabolic syndrome.
0: Mm-hmm.
1: Yung buong metabolism ng katawan apektado, para itong ano eh, kung compare natin, para itong warning light sa mm-hmm dashboard ng ating sasakyan.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kung may sasakyan kayo, makaka-relate kayo dito. Pag may ilaw na, yung nakalagay ay yung engine, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Meaning check engine, you need to check kasi may nagiging problema na.
0: Oo.
1: Hindi pa man nasisira yung makina, nagbibigay na ito ng warning na ganun din naman ang nangyayari sa metabolic syndrome. Isa itong babala bago dumating po yung diabetes, heart disease, stroke mm-hmm at iba pang complications. Sa madaling salita, ang metabolic syndrome ay isang early warning sign or device ng katawan para mag-ingat tayo at do something about our health.
0: Mm-hmm. Itong pinag-usapan natin, Doc, na metabolic syndrome, paano ba ito siya nabubuo since ito ay combination ng iba't ibang problema sa ating katawan na nabanggit natin kanina, paano siya nabubuo or nahuhulma itong ganitong karamdaman sa ating pangangatawan?
1: Magandang tanong yan kasi hindi naman siya basta mabubuo.
0: Tama
1: bigla
0: do
1: na lang. Okay, so bigyan natin ng konting flow. Ano yung flow? Bago ka makabuo ng isang condition na tinatawag na metabolic syndrome. Una, isa sa pinakamahalagang recipe, kumbaga concept of developing metabolic syndrome, yung tinatawag nating insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: So, noong mga nakaraan, ipapaliwanag natin ang ibig sabihin ng insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: O, yung insulin, yan yung hormone na ginagawa sa ating pancreas. Kumbaga, our pancreas, if it's healthy, hindi mm-hmm. siya problematic,
0: mm-hmm.
1: it can give us insulin.
0: Uh-oh.
1: Every now and then. Kasi pag kumakain tayo ng glucose or anything with sugar,
0: mm-hmm.
1: talagang automatic the pancreas will release insulin.
0: Tama.
1: O, unless meron ka ng kondisyon na kung saan nangyayari sa mga type 1 diabetes na yung pancreas mo mahina yung capacity
0: mm-hmm.
1: to give you the insulin you need. Kaya nangyayari, nag-i-inject talaga sila ng insulin.
0: Uh-oh.
1: Oo. Kumbaga, sa diabetes, iba't ibang type, type mm-hmm. 1, type 2, yung gestational diabetes,
0: mm-hmm.
1: ang pinakang hindi common yung type 1
0: mm-hmm.
1: o diabetes. So, yung insulin, ginagawa yan, isang hormone yan, ginagawa ng pancreas natin. Ang trabaho nito, i-open yung pintuan ng
0: mm-hmm.
1: cells
0: mm-hmm.
1: para makapasok yung glucose. May tinatawag tayong insulin receptor dun sa bawat cells na mag-fit in dun para ma-open up to absorb the glucose inside mm-hmm. the cell to process it initially. Eh yung insulin.
0: Para siyang master key.
1: Para siyang nakahulma na doon. Mm-hmm. Ano? Ngunit, kapag palaging mataas yung sugar intake at sobra yung calorie,
0: mm-hmm.
1: Tandaan natin, ang calorie hindi lang naman galing sa sugar.
0: Tama
1: anything
0: to.
1: We eat is having caloric value.
0: Mm-hmm.
1: So sabihin na natin, hindi mataas yung sugar mo, taas naman yung fat mo, mataas mm-hmm. naman yung
0: protein
1: mo, it will add up doon sa calorie intake. Mm-hmm. Ngayon, kung ang ano mo calorie mo na kinakain ay hindi mo nagbe-burn
0: mm-hmm.
1: o hindi ito
0: nagagamit.
1: Mm. So automatic the body will store it.
0: Mm-hmm.
1: Oo, ganun. So habang dumadami yung calorie intake natin, nagiging manhid yung cell mm-hmm. sa insulin. Parang yung example mo na lang yung lagi kang niloloko ng ano mo mm-hmm. ng partner mo.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo may mistress mo, mayroong ano, pero namanhid ka na.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo napapansinin. Ganon yung cells.
0: Mm-hmm.
1: Ang ganda ng hugot natin. Makaka-relate kayo eh.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, pag nangyari yon, pag dumating yung insulin, mm-hmm. hindi na ito masyadong na nagiging sensitive yung mm-hmm. receptor ng cell para sa insulin. So, nangyari, nire-resist na ito.
0: Mm-hmm.
1: So dahil dito mas maraming insulin yung ginagawa ng pancreas kasi ang interpretation ng brain baka kulang sa insulin kasi hindi nga makapasok yung ano yung sugar. So it will command the pancreas to release more and more insulin
0: mm-hmm.
1: para makapasok yung sugar kasi pag hindi makapasok yung glucose babagsak yung energy level mm-hmm. natin. So sa ginagawa na yon nagpapadala ng mas maraming insulin na hindi naman nakakapasok o nagagamit mm-hmm. ng ating katawan. Dumadami nang dumadami yung insulin sa ating pong blood circulation.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, yun ang problema. Kasi habang tumataas yung insulin na ginagawa mm-hmm. ng pancreas, habang ganun ng ganun, may tendency na mas tumaas ang blood sugar natin mm-hmm. sa dugo kasi hindi nga nagagamit ng katawan. Tumataas yung triglyceride. The more you have high insulin in your blood, mas mataas din ang risk of developing high triglyceride. Mm-hmm. Bumababa yung good cholesterol, tumataas yung blood pressure, at dumadami yung visceral fat.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung visceral fat? Ito yung pinakamatigas ang ulong taba sa ating katawan na makikita doon sa ating, commonly sa ating tiyan, yung abdominal fat.
0: Mm-hmm.
1: Isa itong aktibong tissue na naglalabas ng inflammatory chemicals mm-hmm. na nagdudulot ng chronic low-grade inflammation. Nakasunod dito ay yung tinatawag nating oxidative stress.
0: Mm-hmm.
1: Kapag tumataas yung oxidative stress, mas maraming free radicals ang sumisira sa cells natin. Unting-unting naapektuhan yung blood vessel, pag mataas yung free radicals, nasasaktan yung pinakang smooth inner layer ng ating mm-hmm. pong blood vessel, tinatawag na endothelium. Ano?
0: Mm-hmm.
1: At pag na-injury yun, magsisimulang mabuo yung development ng atherosclerosis.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, syempre, pag nagasgas yan, i-repair yun. So, mm-hmm. there's a chance of developing scarring or hardening.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Oo.
1: So, yun ang dahilan kung bakit mas mataas ang risk factor sa heart attack at stroke.
0: Mm-hmm.
1: Yun.
0: Ang masakalap pa dyan, Doc, nabanggit mo kanina, yung pagtaas ng insulin sa atin pong bloodstream is more injurious kaysa dun mm-hmm. sa pagtaas ng blood sugar dun sa atin pong dugo, mga
1: yes.
0: ka-wellness. Kasi totoo iba, yan. Doc, kumbaga kabang-kaba sila pag tumataas yung blood sugar sa kanilang mm-hmm. bloodstream hindi na napapansin ng karamihan na kapag yung insulin ang tumataas sa bloodstream, is mas delikado siya or mas marami yung nagagawa niya na damage dun sa atin pong pangangatawan compared dun sa sugar ano na nandun sa atin pong bloodstream, mga ka-wellness. Ano? So, yan yung ano ha, yan yung nature at yan yung dahilan kung bakit nabubuo ang problema po na itong metabolic syndrome or sa ibang tawag niyan doc is syndrome X kung tawagin.
1: Yeah. Syndrome X, grabe sa pangalan, parang parang X-Man ah.
0: So itong metabolic syndrome na to, alam na natin kung ano yung dahilan niya, ano yung nature po nito at ano yung mga possible na maidulot niya sa atin pong pangatawan, eh atin pong pag-uusapan naman mga ka-wellness kung ano yung mga posibleng panganib pa nito sa atin pong kalusugan. At mamaya pag-uusapan natin yan at hihimay-himayin natin kung ano pa yung pwedeng magawa nito na damage sa atin pong overall health, mga ka-wellness. Ha? At syempre, pag-uusapan din natin kung paano po ito susolusyonan. Dapat kasi, Doc, alam din natin kung ano yung solusyon sa ganito pong problema, mga ka-wellness. Ano yung mga dapat mong iwasan, especially sa mga pagkain or mga bagay-bagay na maaaring makapagpalala, makapagpaluba ng ganito pong sakit. Ha? Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
4: The Secret of Health.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron yung mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, ha, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa atin pong pinag-uusapan about metabolic syndrome or syndrome X kung tawagin. Ha? Ang tanong, Doc, ano ba ang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para po maagapan ang ganito pong problema? Is it reversible ba ang ganito pong karamdaman? Mm-hmm. Kasi cluster of disease kung tawagin. Yeah. Pinagsama-sama ang karamdaman, kaya nabubuo yung metabolic syndrome na problema. Mm-hmm. Ano? So ano yung pwedeng gawin, Doc, ng mga ka-wellness natin para ma-reverse yung effect nito sa katawan natin at mapahusay ang atin pong kalusugan despite na nakakaranas na ang iba't ibang tao ng ganito pong problema?
1: Sa totoo lang, completely reversible and preventable. Mm-hmm. Yan ang agandahan kasi ang metabolic syndrome is a classic condition na ito ay completely reversible and preventable by pinaka-importante, pinaka-mabisa, hindi natawag na lifestyle modification. Walang nag-iisang gamot, kahit pa sabihin nating maintenance medication, ang makakapigil sa paglala ng metabolic syndrome. Kung hindi mo gagawin yung pinakang basic, yung lifestyle modification. So, ang pag tinawag na lifestyle modification, complete overhaul ng ating pong lifestyle mula sa diet, sa habit, etc. Kaya, brace yourself kasi minsan, ang mahirap sa tao, baguhin yung nakasanayan.
0: Yun na nga.
1: Yun ang pinakamahirap. O, number one, kaya nyo bang kumain ng whole foods? Okay?
0: Ano
1: ibig sabihin ng whole foods? Ibig sabihin pa, hindi na natin gagayatin.
0: Buong-buo ba talaga?
1: Okay, whole foods means yung mga pagkaing hindi masyadong nirefine o walang refinement process. Kung baga, ginamita mo lang ng minimal na, sabihin natin, pagluluto. So, whole foods pa rin yun. So, katulad ng mga gulay, mga prutas, mga beans, yan ang mga nangunguna sa listahan na tinatawag na whole foods.
0: Ibig sabihin ng whole is buo yung nutrition na nandun sa kanya.
1: Wala kang tinanggal, wala kang binawas, at wala kang minodify dun sa mismong pagkain. Katulad ng beans, lalagain mo lang beans, tapos sasamahan mo lang ng konting mga ingredients, di ba? Whole foods po yun. Kasi dun sa beans, nandun pa yung fiber, nandun pa yung lahat ng mga nutrients and minerals, hindi pa siya nirefine. Yung mga whole grains, marami yan. Pag tinawag na whole grains, yan yung mga grain. Marami yan. Yung bigas, grain yan. So, ibig sabihin, pag whole grain, tinanggal mo lang yung pinakang outer layer. yung husk na tinatawag, kasi kung hindi mo tatanggalin, matigas yun eh. Mm-hmm. So may iwan yung darak, mm-hmm. yung bran, na nakadikit pa doon sa mismong grains. Ano? Mm-hmm. So yun ang tinuturing na whole grains pagdating sa bigas. Yung mga nuts, sure na sure ako whole yun. Kasi wala namang refinement yata sa nuts. Ano? Mm-hmm. Mali man siguro kung gawin mo na itong peanut butter.
0: Mm-hmm. Yan.
1: Nilagyan mo na ng sari-saring mga pampatamis at mm-hmm. iba pa, ano, mantika. So nuts, kainin lang natin. Roast lang natin or as much as possible. As it is, kung ano, kung mm-hmm. hindi mo kainin ng, pwedeng kainin ng hilaw kasi makakasama sa tiyan mo, ay di lutuin mo konti. Mm-hmm. Diba? Mga seeds. O sino bang kumakain ng mga seeds ito? Mga sunflower, yung mga ganyan. Ano pa ba mga seeds ang paborito mo?
0: Butong pakwan.
1: Butong pakwan, butong kalabasa.
0: Butong kalabasa.
1: Lahat ng yan ay bahagi ng whole foods na napakaganda sa may roong metabolic syndrome. Ganun din, kung protina pag-uusapan, kailangan mga lean protein. Mm-hmm. Mga lean protein, usually makukuha mo yan doon sa mga karne na hindi masyadong mm-hmm. red. Mm-hmm. O katulad ng mga chicken, ganyan. Kung hindi ka naman vegetarian, kami naman dito, hindi naman bias yung ating... Mm-hmm. Although, we prefer advising you to consume plant-based diet. Oh. Kasi una kami, vegetarian kami. Mm-hmm. And we know the beauty of a vegetarian diet. Kaya lang syempre, bigyan din natin ng advice doon mm-hmm. sa mga hindi naman vegetarian. So, mm-hmm. yung pagkain ng lean meat, unahin mo yon. Ibig sabihin, piliin mo yon instead na baboy o baka, mm-hmm. ay di mag ano ka, manok ka.
0: Sa halip na taba yung tirahin mo. Yung lean part.
1: Oo. Laman na laman talaga yun. Mm-hmm. Tapos sa mga ayaw ng karne, ay di mm-hmm. kumain kayo ng isda. Mm-hmm. Di ba? Yung mga isda na yon, meron din protein na yon. Pag tinawag na lean protein, hindi lang karne yan.
0: Mm-hmm. Ano?
1: So mga plant-based protein, pinag-usapan natin sa mga nakaraan. Ano? Iwasan ho natin, number one, okay, mabubuhay ba kayo ng walang soft drinks?
0: Mm-hmm. Ako.
1: Mabubuhay ba kayo ng walang processed food?
0: Matinding challenge.
1: Oo. Walang instant foods. Mm-hmm. Wala munang noodles. Wala mm-hmm. munang mga instant-instant dyan mga pagkain. At mabubuhay ba kayo na walang table sugar?
0: Mm-hmm.
1: Yan ang question dyan. So, saan ka kukuha ng tamis? Eh, marami. Napipwede. Pwede na ako, sa totoo lang, ang sugar, especially yung mga raw sugar... Mm-hmm. Kasi sinasabi ng iba, nakong ang mahal naman ng mga low glycemic mm-hmm. Sweetener. Pero hindi naman lahat ng tao kasi dapat yun ang kakainin. Mm-hmm. So may mga tao na healthy naman, hindi naman diabetic. So you can consume sugar, mga table sugar katulad ng brown sugar, mm-hmm. okay, yung pula. Ang pinapaiwasan natin talaga refined. Kasi yung refined sugar, talagang highly processed na yun. Mm-hmm. Ang tawag nga doon, ultra processed na. No? And also... wala mo ng mga trans fat. Saan pagaling mm-hmm. yung mga trans fat? Wala mo ng mga margarine, mm-hmm. butter. Yeah, ano ba yung mga mahilig kainin nila ng mga trans fat? Kaya nyo ba yun? Mm-hmm. Okay. Dagdagan yung fiber. Another ano yan. So ang fiber, makukuha mo yan doon sa mga whole foods, sa mga gulay. Automatic yan, may fiber yan. Mm-hmm. Ang masamang balita, ang karne, walang fiber. Mm-hmm. Di ba? Zero fiber yan. Ano? So yung fiber,

0: One of the best.
1: One of the best sa atin. And another thing, yung mga fat galing sa mga healthy sources, yung mga isda, sa mga hindi vegetarian, source ng omega-3 fatty acid. And also egg. Yan yung mga pwede. Then, i-challenge ko na naman kayo at least 30 to 45 minutes brisk walking a day. And sabihin na natin, sa isang linggo, kahit 3 times o 4 times sa isang linggo, ano? Hindi kailangan maging atleta tayo para maging healthy tayo at sabihing maganda yung exercise. Kinakailangan, gumalaw lang tayo. Marami nga dyan, yung iba, di ba? Akyat baba sa hagdan. Kasi wala naman masyadong pupuntahan pag maulan. O kaya naman, yung mga resistance exercise. Kung walang-wala talaga, pwede kayong magpamasahe. Pwede kayong magpatulong sa isang tao for doing stretching, especially kung meron na kayong na-stroke na kayo. Yan. Tapos, isa sa pinakang mahalaga na challenge, na mahirap challenge talaga. Mahirap. Matulog ng 7 hanggang 9 na oras gabi-gabi. Yeah. Bakit? Bumababa po yung cortisol level. Bumababa yung insulin resistance kapag natutulog tayo. Kaya mas maganda yung pakiramdam natin pag nakakatulog. Mas nagiging maayos yung appetite, control tayo. At, kumbaga, pag puyat ka, madali ka mag-overeat. Kasi nga, parang yung katawan mo, doon mo pinofocus. Ano? And do stress management.
0: Yeah.
1: Okay, so stress management, maraming pwedeng gawin. Ano? Kasi alam mo, pag na-stress tayo, kahit hindi tayo kumakain ng unhealthy food, ma-high blood pa rin tayo.
0: Tama, Dok.
1: Tataas pa rin ang cholesterol natin. Stress pa lang yan, mga ka-wellness. Di ba? So, anong gagawin para mawala yung stress? Unang-una sa lahat, deep breathing. So, isang scientific research na sinasabi doon na ang paghinga ng sunod-sunod ng malalim na mahinga ay automatically nagpapababa ng stress sa tao. Ginagawa yan ng mga ano, mga nasa autism spectrum. Tinuturo yan sa kanila pag sila na ano, hinga ng malalim na sunod-sunod. So, tinuturo yan. Prayer. We believe that prayer can really help, especially sa isang pag-aaral. Yun daw may mga pinaniniwalaan o may faith sa higher power ay mas mababa yung level of stress. Meditation. And important is you need to have time in nature. Punta rin sa beach pag minsan plano lang ng plano eh. And last but not the least, healthy family relationship. Kasi alam mo dyan, marami nasisira partner.
0: Importante to.
1: May pupunta sa clinic minsan. Tapos yung babae, hindi niya alam kung paano gagaling yung kanyang stress. Pag tapos nagkikwento pa tungkol sa karanasan sa family, sa isip ko, ang iba, ang walang solusyon na magagawa dito kundi dapat magkaroon ng family, healthy family relationship. Kasi kahit pa umiinom ka ng supplement, kung lagi na mataas yung stress level mo, parang hindi kompleto yung wellness na nagagawa.
0: Sorry pa, toxic yung environment.
1: Oo, tama yan.
0: Pati kung toxic yung environment, pati yung environment ng kalusugan mo, magiging ganun din. Toxic tama. Din. Dahil sa dami ng mga stress na hormones na napoproduce ng ating pangangatawan during that phase, ano, ng depression or commotion dun sa ating pong relasyon sa ating mga kapamilya, napakahirap, Dok, maging malusog.
1: Tama.
0: Pagka yung relasyon mo sa inyo pong ano, sa inyong asawa, sa inyong mga anak, magulang mo, ay hindi healthy.
1: Tama. Kasi ang health is complete.
0: Holistic.
1: Okay, holistic. So, ibig sabihin, kahit pa healthy eating ka, healthy living ka, pagdating naman sa family relationship, lagi kang masama ang loob, lagi kang may heartache. So, actually, it will, kumbaga, hihilahin nun, hahatake nun, even yung mga ginagawa mong healthy. Pero mas less yung danger mo. Kaya lang, isayang naman, di ba? Nag-healthy living ka na, tapos ang problema mo, lagi kang stress.
0: So, kinakailangan buo yung atin pong, ano, yung atin pong pagpapalusog.
1: Sa susunod, pag-usapan natin yung about sa tinatawag na forgiveness.
0: Yun, no?
1: Kasi alam mo yung, ano, yung may isa ho na nakitang isang article na yun daw taong punong-puno ng galit.
0: Resentment.
1: Even guilt, kahit hindi, resentment. Mas umiikli yung buhay because of stress. Kasi parang self-inflicted harm sa atin yun. Kaya may study niyan kasi pag ikaw ay taong ganun, iba yung takbo ng isip mo. Pakikita mo pa lang yung taong hindi mo mapatawad talaga. Nag-aapoy na yung galit mo. So tumataas yung stress level.
0: Yung mga tao daw na ganyan, Dok. Luging-lugi sa buhay.
1: Yeah, tapos yung ano mo, yung hindi mo mapatawad, naka-move on na.
0: Oo.
1: Happy-happy na sa buhay.
0: Yun. Luging-lugi talaga.

0: Tiesa. Tigil na natin to. Nakakatakot mag-alaga ng bata. Di ba mahirap mag-alaga ng bata? Nawawala talaga yung mga signal. Parang wala na akong kausap. Nakakaloka. Wala na, no? Nandyan pa? Honey! Honey, my love, so sweet.
1: Hindi niya ako naririnig, did you really?
0: Wala, may na siguro yung signal. O, sige na, honey ko, bumati ka na.
1: O, sige, pabati na lang. At pa-request na lang ako na...
0: Okay, sige po.
1: Sa feeling mo, at saka yung...
0: Sa feeling mo.
1: It's my at my favorite na. Thank you for loving me.
0: Thank you for loving me. Okay, sana all. Ano pangalan?
1: Si Benny Gonzaga ng Iwahig.
0: Si Benny Gonzaga ng taga Iwahig. Sir Benny, ha? Iwahig. Napakaswerte mo kay Honey.
1: Ano nga, malungkot ko kasi aalis ako.
0: Sabi mo, babalik ka naman 1 month lang, Honey.
1: Oo.
0: Mabilis lang ang 1 month, Honey. Kailangan ako pa rin pagbalik ko, ha?
1: Okay.
0: Ah, sige po, Ate Jenny. Thank you, Ate Jenny.
1: Lagot siya sa akin pag nagpapalit ako.
0: Ah, sige. Akong bahala sa ano? Akong bahala sa itak. Okay. Thank you po. God bless. Ingat po. Ingat po. Papunta ng Manila.
1: Yes. Thank you. God bless din sa inyong lahat.
0: Okay po. Alam nyo, minsan, napaka-genuine, napaka-blessed ng mga taong. Yung nag-work ka lang, tapos sinasama ka ng boss mo sa ibang lugar. Kung nagta-travel sila, nagta-travel ka din. Kung pupunta ka ng Manila, baka kapunta ka rin ng Manila. Alam mo yun, na-experience mo yung mga bagay na, kumbaga, nakakalabas ka sa comfort zone mo. Diba? Kaya nakakatuwa yung mga ganun. So, i-ano natin yun, i-treasure natin. Minsan, nakakala lang natin, malungkot, ganyan, ay, may panibagong work, mga ganyan-ganyan. Pero, as long as safe naman din talaga, parang nakakatuwa yun. Kapag nakakapag-travel ka, nakakapunta ka kung saang lugar, na-experience mo yung mga new things na talagang makakapag-overwhelm din naman sa'yo at makakapag-bloom ng iyong personality. Someday, gandang hapon, DJ Girlie. Pa-shoutout po kami nanonood sa'yo at pa-play po ng song na Bigay ng May Kapal. Ayan, katropang Ken, Bigay ng May Kapal. Thank you po, DJ. Maraming salamat, Ate Delia Gregorio Ido. So anyways, mga katropa, DJ, ilang taon ka na? Secret, di ka sasabihin. Baka malaman mo, Sir Nikoy. Baka mamay magulat ka, ha? DJ, napakabata mo pa. Anyways, mga katropa natin, hindi na rin ako magtatagal at magpapaalam na po si DJ Girlie. At talagang kinamusta ko lang kayo, and because we miss you all, magkita-kita tayo bukas, magkarinigan, magkachismisan. Ako pa rin, mga katropa natin, ang inyong nakasama sa ilang minuto ng programang X-Rated, mga katropa. And paalam, see you tomorrow!
2: XFM.
3: XFM.

0: Samson Gold Coffee Mix.
1: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Samson Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Bibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara pala. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunuli na, wala na. Subok po sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: XFM.
0: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa pusod. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sa pabagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Pangangati, pananak ng mata at panglalabo ng paningin?
12: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. XFM.
1: XFM.

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

mga katropa. Oy, ganap na po ang isang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At ang oras naman na iyan. Mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ng Uno Plus Feeds. Para sa ating po mga kabayan, mga katropa, na meron pong alagang baboy. Feeds ba ang hanap nyo? Narito na po ang Uno Plus Feeds na de kalidad. Meron po itong Immunize Immunity Builder na tumutulong para po tumibay at tumakas ang resistensya ng mga alaga ninyong baboy. Panlaban na rin po sa mga sakit. Kaya nako mga katropa, para tiyak ang inyong pong kita ay lalago, Uno Plus Feeds. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may dekalidad. Uno Plus Feeds. Kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus Feeds na tayo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Samantala, ay mga kabayan, mga katropa, alas 4 na naman ng hapon. Narito na naman ang inyong pong palatuntunan. Asintado!
3: Asintado! Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado! Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado! Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado! Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado! Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado!
2: Yon, ako, isang napaka-init, napaka-alingsangan na hapon, mga kababayan, mga katropa, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Opo, malingsangan dito sa bahagi ng San Pedro, ha? Libis. Dito sa ating pong himpilan. Kahit sa ibang bahagi po ng lungsod ng Puerto Princesa, malingsangan talaga, ha? Dahil maghapon, medyo sumikat itong si Haring Araw. O hanggang ngayon po mga oras na ito, mga kabayan, mga tropa, ha? Dito ha, sa bahagi nito ng Libis, San Pedro. Yung sa ibang barangay, hindi na medyo dumilim. Wala lang, dumilim lang. Ang kalangitan. Pero ingat pa rin sa ating po mga kabayan, mga tropa, dahil patuloy pa rin tayo nakakaranas sa mga pagbuhos ng ulan. Mga biglaan lang. Biglaan, malalakas, tapos sa hinto, init na naman. Yan po yung nagpapaalinsangan sa ating pong paligid, ha? Ganun pa man ako, mga kabayan, mga tropa, welcome na o sa ating pong pang Martes na edisyon ng programang Asintado. At syempre pa, sa ngalan ng ating pong partner ngayon sa bagay, Technical Engineer Rene Boy Federico. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna ng ating pong station manager, Carl Louis La Rosa. Ito naman na ang inyo pong makakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropa nga Alison Salvatos. Nagmamagandang hapon na po kami sa inyo, mga kababayan, mga katropa, saan man kayong bahagi ng ating pong lalawigan. Siyempre, samang kayo mga barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ano naman talaga, sa init ang panahon. Ang sarap magbabad. Ang sarap magbabad sa tubig. Pero yung iba, ibang ginagawa sa mga oras na ito. Nagpapainit ng tubig. Ay, siyempre. Break time! Coffee time, mga kabayan, mga katropa. O yung ating pong palatuntunang asintado, aba, handog po sa inyo yan. Ang ating pong Santon Plus coffee mix. Mild coffee lang. Mga kabayan, mga katropa, pero satisfied ka rito. Bukod po doon sa nakapagkape ka na, aba, ginagamot ka pa. Mga benepisyo, mula sa mga benepisyo ng mga natural nitong sangkap. Sangkap. Ayan. Sa bisa po ng mga natural nitong sangkap, gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Mild coffee po yan, mga kabayan, mga katropa. Non-caffeinated, kaya kahit bata, pwede pong uminom yan. Mga kabayan, mga katropa. Ito yung kape na ginagamot ka pa. Mga sir at mga ma'am. Yung ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Dumaan po ito sa masusing pagsusuri ng FDA, ha? Dumaan ito sa masusing pagsusuri ng FDA. Kaya nako, makasisiguro po kayo na ito po ay safe pa at effective. Ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa, at ganun din Yan, sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Ay nako, talaga naman sa mga oras ito, break time, Mariana time. Diba mga kabayan, mga tropa? O sa ating pong mga kababayan na ngayon ay abala sa lahat ng kanila pong mga gawain, mapa-opisina man, mapa-trabaho, anumang uri ng trabaho yan. Yung ating pong mga kabayan sa mga bukid, ha? Mga magsasaka, ating pong mga kabayan, mga manging

ilim na rin, ha? Ganun pa man, ako, mga kabayan, mga katropa, at ngayong hapon na ito, kanina umaga pala sa regular session ng Sangguni ang panlalawigan na mga kabayan, mga katropa, nag-ano na pala si IPMR board member Arnel Abrina hanggang ngayong araw na ito. Actually, Webes pa, 7. Yung pong 7, Bernes pala, sorry. Sa 7 pa yung talagang pagbaba niya doon sa kanya pong pagiging representative ng ating pong mga kababayan, mga katutubo, mga IPs, community sa buong lalawigan ng Palawan. Tapos na po yung kanyang pong termino. 3 taon na po, ha? At hanggang Biyernes po, siya pa rin naman natiling IPMR. Pero sa sesyon, kanina po yung pinakahuling sesyon na kanya pong inatinan pala, ha? Mamaya, bigyan natin ng oras. Yun pong kanyang sinagawang pasasalamat doon sa harapan ng session hall kanina para sa kanyang mga nakasama, kanyang mga nakatuwang, sa kanyang pong panunungkulan, ha? Mamaya rin, mga kabayan, mga katropa, dahil sa regular session kanina, nabanggit din po isang resolusyong proposed resolution na yung pong inihahain ngayon ng Sangguniang Panlalawigan. Tulong, suporta doon sa panawagan ng ating pong Pangulo na tanggalin na yung pong system loss charge at bawasan yung pong VAT sa ating pong mga electric bill. Ayan na po ay para tulong doon sa sinasagawa nga po, may mga naghain na po ng mga revision, pagre-revisa ng ipiralo, mga kabayan, mga tropa. Antabay lang tayo dyan mamaya, ipiplay natin kung naging pahayag dyan ng isa sa ating pong mga masigasig dating sa magigitong usapin para sa ikabubuti ng karamihan ng ating pong board member, ha? Si board member Ryan Dagsa Maminta, ha? Siyempre, ilapang pong mga balita sa kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado. Ay, Ma'am Marlene Billiones, mayad nga apo, no? Kape-kape, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, good to your health. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa talaga lang. Matamang salamat, Ma'am Marlene Billiones, ha? Maski mainit, watching and watching while drinking coffee, aba talaga naman. Matamang salamat, Ma'am Marlene. Hey, Ma'am Alona Dagaraga Santino, sa Santino family dyan sa Bangko Bangkaw, mayad nga po da. Hey, Tayalon, Mickey Naijo, ah. Mayad nga po. Kape, kape, oh, merienda. Manong ding, Australia, magandang hapon din, ha? At kay Ate Josephine Abrugar, Abrugar Australia. Manong ding, bay, masyado malayo ang bahay nyo. Ay, Ma'am, hindi na tayo magpanagpo, ah. Pero oo, sa mga susunod na mga araw siguro manong ding, ha? Kabisita diyan sa inyo. Actually sa kabila lang ng kalsada. Medyo looban lang eh. Ha? O, sa Ma'am Elvin Velor, magandang hapon din po sa inyo. Kay Ma'am Nolita Sugulyon Granada Amoraw. Yan, magandang hapon din po sa inyo, ha? Siyempre, abay, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pag-antabay sa lahat ng mga programa ng XFM Palawan, ha? Siyempre dito sa ating pumpalatuntunang asintado. Samantala, mga kababayan, mga katropa, ang oras po natin na bay 13 minutos na makalipas. Ang alas 4 ng hapon, mga kababayan, mga katropa. Narito muna yung pong mga ulo ng ating pong mga balita ang ngayon pong hapon na ito ng Martes, Agosto 4, taong 2026. At yung pong mga balita, balitang lokal. Actually, ito mga kabayan, mga katropa, itong kay katropang Ray El Garanay, naging viral ito.
social media dyan sa bayan ng Quezon.

0: kasi yung isa pong guro at kapatid nito na dadalo daw po sa aktibidad ng kanilang pong simbahan, eh, nakaranas po ng tinatawag nating spooky, kapanandig balahibong karanasan. Tapos naman na silang makakita ng White Lady. Libreng sakay ng LGU Taytay, patok daw po sa mga mananakay. Pwede naman hindi maging patok, mga beach bus ang sinasakay niya. Turnover ceremony ng isang bagong rescue vehicle para sa barangay Kanipaan sa Rizal, isinagawa. 3 milyong pisong pondo ng simbahan sa bayan naman ng Batara sa Palawan, nawawala. Apostolic Vicariate of Puerto Princesa, nakikipagtulungan na rin po sa investigasyon. At IPMR sa City Council, Ginoong Dionisio Saavedra, tutol na mapaalis ang mga katutubo sa Barangay Irawan. Samantala mga kabayan, mga tropa, pagta-transfer naman ng similya ng bangus sa mga floating cage sa bayan ng Aburlan, Palawan, naging matagumpay. Mahigit 20 kawani ng pamahalaang panlunsod. Hindi naman daw pong nakapagtapos sa tinatawag na Advanced Computer Literacy Training. Malawakang paglulunsad ng ligtas, tigdas at rubella immunization, isasagawa sa bayan ng Batarasa. At Pag-asa Livelihood Program ng God El Nido, mamamahagi daw po ng libreng tilapia at bangus fingerlings sa mga marginalized sector. Lalaking sangkot naman sa tangkang panggagahasa at iba pang paglabag sa batas sa para sa mga kababaihan aristado sa bayan ng Rojas, Palawan. Mga kabayan, mga tropa, yan po mga ulo ng ating po mga balita ngayong hapon ng Martes. Andog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil. Ako talaga. Sa mga marami ngayon na nagkakatrangkaso ba? Totoo lang mga kabayan, mga tropa, ha? Marami ngayon na nagkakatrangkaso sa mga panahon ito. Gawa nga siguro ng ulan-init. Kasi naubutan pa tayo, nababasa ng ulan. Ako mga kabayan, mga tropa, di ba nananakit muna yung kalamnan natin? Diba, bago tayo lalagnatin, bago sasakit ang ulo, matinding sakit ng katawan. Nako, sa umpisa pa lang mga kabayan, mga tropa, ha? Masahay ka na kagad para ma-refresh yung ating pong mga muscles sa katawan. Sa pagpapamasahe mga kabayan, mga tropa, may inang pong ipanghaplas itong ating Santon Gold Herbal Oil. Gawa po ito. Gawa po ito sa mga natural na sangkap. Yung tinatawag na mga natural herbs, mga kababayan, mga katropa. Meron pong tinatawag na soothing effect. Agad-agad mong mararamdaman yung saktong init at lamig. Ano siya pong magpapakalma sa mga nananakit nating kasukasuan, mga nananakit nating kalamnan, mga kababayan, mga katropa. Opo, yung mga sangkap po ng ating Santon Plus Herbal Oil. Yan dyan po yung virgin coconut oil. Meron din tong peppermint oil. Moringa seed oil. Yung pong buto ng malunggay. May mga langis po yan. Mainam po yan sa ating pong katawan, sa ating pong balat. Ha? Meron din po itong mineral oil, menthol at vitamin E. Mga kabayan, mga katropa. Yung mga bawat natural ingredients niya. Na may mga kanya-kanya pong mga kabutihang na idudulot sa ating pong katawan, mga nananakit, mga namamaga nating mga muscle, mga kabayan, mga tropa. Kaya subukan lang po ninyo yung pong ginhawang dulot ng ating Santon Plus Herbal Oil. At bukod sa ginhawa, meron din proteksyon hatid ito ang ating Santon Plus Herbal Oil. Ha? Yung pong protection laban sa kagatan lamok. Ayan ako, pag nag-iunulan. Alam naman natin, may mga tubig-tubig sa mga parte ng ating pong mga paligid. na maaring pamahayan na lamok at dyan nagsisimula ang paglipad-lipad. At pagpaparami nila. Kaya kahit sa loob ng bahay, may mga nakakapasok na lamok, di maiwasan yan, di ba? Pero para po may protection kayo, mag-haplas lang po kayo ng Santon Plus Herbal Oil, ha? Sigurado may panangga ka na sa kagat ng lamok. Kaya subukan na po ninyo ang ginhawat proteksyong dulot ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Mabibili na po ninyo ito sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 20 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon, mga kababayan, mga katropa. Magbabalik yung ating pong palatuntunan. Titimpla lang kami ni Engineer Rene Boy ng Santon Plus Coffee Mix. At sa pagbabalik, tungayan natin ito ang ating pong mga detalye ng ating pong mga balita. At ilang pong mga usapin dito sa atin sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Diyan lang pula kayo, mga kabayan, mga katropa!
1: XFM.
2: XFM.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
16: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
2: Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santong Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santong Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santong Gold Coffee na.
2: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santong Plus Gold.
17: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santong Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santong Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
19: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
20: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santong Vitamin C.
14: Santong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santong Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santong Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santong Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santong Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santong Plus Herbal Soap.
22: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
16: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
23: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
19: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Santong Plus Herbal Oil.
24: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Santong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santong Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
14: Santong Plus Herbal Oil.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: XFM. XFM.
25: Mga katropa, XFM.

0: oras natin mga kabay mga katropa, ganap na po nga alas 4 na, o alas 4:30 na po ng hapon. At ang oras naman ay yan mga kabay mga katropa, handog naman po sa atin ang Ses Dape. O para sa ating mga kabay mga katropa dyan na may trangkaso na. Ako, matinding pananakit ng katawan, di ba? Pananakit ng ulo, yung pong nararanasan natin sa mga oras na ito, di ba? Dahil nga matrangkaso ka. Ako, mga kabayan, mga katropa, sigurado hindi ka nakakilos ng normal, di ba? Huwag po ninyo nang patagalin yung pananakit na yan, ha? Meron na po tayong makakaagapay dyan, mga kabayan, mga katropa. Narito ang Ses Dape Capsule. Mga kabayan, mga katropa, na meron pong paracetamol na siyang makatutulong para po tanggalin, alisin yung pananakit ng inyong ulo, pananakit ng buong katawan dahil sa tatrangkaso, mga kabayan, mga katropa, nang makabalik ka na sa normal mong galawan, ha? Sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan, pwede rin kayo magbaon ng sestapin para pag pakiramdam ninyo. May tatamaan ka na ang pananakit ng ulo, ang pananakit ng katawan. Ses Dape agad iyan, ha? Ses Dape Capsule, mga kabayan, mga katropa, mabibili na rin sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan po sa iba't ibang mga parmasya at butika sa lahat ng mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, 32 minuto sa makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Bago sa ating po mga balita, magandang hapon muna kay Sir Ivan. Sir Ivan Lorenzo, exciting from Santiago City. O Isabela, isa po mga katropa dyan sa Santiago City, ha, Sir Ivan. At ganyan din, magandang hapon din kay Ma'am Glenzy Geografia. Ma'am Glenzy Geografia, mayad nga po. Mayad na po na ma'am. Watching from Santa Monica. Uy, yung mga katropa dyan ng Santa Monica, ha? Mayad nga po na kanino dyan. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na ito, dakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Nain na natin itong nag-viral sa post na ito, mga kabayan, mga katropa, dyan sa bayan ng Quezon. Isang guro kasi at kasama yung kanya pong kapatid na patungo sana daw sa aktibidad ng kanilang simbahan. Yung pong naka-experience, maka-encounter daw, makakita ng tinatawag na white lady. Sa mga panahon nito, bibihira na naniniwala sa mga ganito, ha? Ikaw, katropang Riniboy, naniniwala ka pa ba rito? Naranasan mo na ito? Ikaw, naranasan mo na masakyan ng white lady sa motor? Mahilig ka pa naman magmotor. Ako, naranasan ko na. Diyan, sa may Irawan. Way back 2002? Hindi ako nagkakamali. Hindi pa yung ganyang kalapad ng kalsada dyan. Malalaki pa yung puno ng ano dyan. Akasya. Sa isang kurbada dyan, yung malimit, nagkakaroon ng disgrasya. Yan. Biglang bumigat yung aking motorsiklo. Ginawa ko, hindi ko na tinignan yung side mirror ko. Mas dahan-dahan, siyempre. Huwag kang kakabahan. Pag kinabahan ka, disgrasya, abuti mo yan. Pero dito sa magkapatid na ito, mga kabayan, mga katropa, alamin natin, ano ba naging kwento rito, ha? Wala kay katropa nga Ray Elgaran.
1: Report. Nagbulantang ang magkapatid na babae matapos ang mga itong makakita umano ng white lady sa bahagi ng pakurbada ng kalsada papapunta sa sementeryo ng Barangay Sukot, Quezon, Palawan kamakailan ng madaling araw. Kinilala ang mga itong sina Nikki at Lizelle Abinuha Gonzalez, kung saan ayon sa guro si Nikki na bago ang insidente ay galing raw sila ng kanyang ate sa pinaglabanan na tutungo sana ng Barangay Aramayuan para dumalo ng Church Down Watch activity. Subalit pagdating nila sa lugar ng pinangyarihan ay may nakita daw silang isang babae nakaupo sa gilid ng kalsada, nakasuot ng puting damit, mahaba ang itim na buhok, nakayuko ang ulo sa sariling mga palad. Dahil rito, nagminur draw sila para tanungin kung anong nangyari. Pero habang papapalapit daw sila, ay parang may kakaiba rito. At ang nakakagulat ay hindi makita ang mukha ng babae dahil nakatakip ang kanyang mga palad. Dagdag pa ng atin ni Nikki, Pinagtataka daw nila bakit nakasuot ang sobrang puti ang babae at bakit rin daw umiiyak sa gilid ng kalsada sa mga ganoong oras. Nang lumampas daw sila sa babae ay dito na nito pinarurot ang motor nang walang lingon-lingon at tingin-tingin sa side mirror ng motor habang nakakaramdam din daw sila daring takot at kaba. Samantala, matapos may post sa social media, ang insidente ay marami rin nakaranas ng tulad sa magkapatid. Komento naman ng ilang motorista, nakadanas rin daw sila. At ayon nga sa mga ito, ay hindi na raw sila bumabiyahe ng madaling araw, lalo't sobrang nakakatakot ang lugar at delikado rin. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Ilgaran, XFM News.
0: Trabang Ray!
1: Agapon, katropang Alisaun.
0: Oo, kamusta man ang panahon dyan sa bayan ng Quezon?
1: Oh, sa ngayon, sobrang init at malinsangan, katropang Alisaun.
0: Inalo ng kurente, kamusta?
1: Sa ngayon, okay rin. Maganda rin.
0: Oh, yung inyong mga ano dyan, telecommunication, kamusta?
1: Ngayon, okay. Katropang Alisaun, kapo lang talaga yung talagang si grabing aberya. Wala nang kurente, tapos halos pawala-wala pa yung signal. Katropang Alisaun.
0: Well, anyway, sige, balikan natin itong nag-viral dyan na post. Yung barangay pinaglabanan, gano'n ba kalayo sa poblasyon yan, Katropang Ray?
1: Basta malayo ito, Katropang Alisaun, kasi simula pinaglabanan, dadaan mo na yun sila sa Tabon hanggang patungo na ng Aramiwan, Katropang Alisaun. Basta malayo.
0: Ano na ito? Papunta ng Rizal? Kung pupunta ka Rizal?
1: Yes, tama-tama. Papunta ng Rizal, Katropang Alisaun, itong pinaglabanan patungong poblasyon.
0: Doon sa area na binabanggit, kung saan nakita ng magkapatid, itong babaeng nakaputi, wala bang kabahay-bahay doon, Katropang Ray?
1: Wala, Katropang Alisaun, kasi simenteryo yun.
0: Simenteryo. Gilid ang kalsada yung simenteryo.
1: Yes, maaaring karoon, Katropang Alisaun, kasi hindi ko pa ito na napansin na may simenteryo doon banday. Siguro na shortcut siguro ito sila, Katropang Alisaun. Maaaring ganun.
0: Okay, hindi tayo masyadong familiar doon sa ating mga kababayan, mga katropa. Pero yung mga taga-Quezon, siyempre, dyan una nag-viral yung post na yan ng magkapatid. Marami raw yung mga naka-experience na rin ng ganyan.
1: Yung nga, biglang nakakagulat, Katropang Alisaun, matapos kasi itong may post, marami na rin daw palang naka-experience. Kaya yung ibang motorista, hindi na bumabiyahe na mga hating gabi at madaling araw. Kasi alam na rin pala nila, Katropang Alisaun.
0: Yun, ikaw ba, napapadaan ka ba dyan ng madaling araw?
1: Wala, Katropang Alisaun. Hindi nga ako bumabiyahe ng gabi na.
0: Talaga naman.
1: Malayo yan, Katropang Alisaun. Yung isugod, galing poblasyon. Malayo yan. Malayo.
0: Sige, pero kung halimbawa, ganyan, may magpapakita sa'yo, anong pakiramdam mo kaya? Naniniwala ka pa ba dyan?
1: Ako kasi, Katropang Alisaun, naka-experience na ako niyan . Pero hindi sumakay sa motor. Naglalakad na ako. Nakita akong basa. Hindi siguro wet lady yung kagana yun kasi maganda . Basta maganda siya. Nakasuot ang puti, ganun.
0: May mukha.
1: Meron. Mataros na ngayon. Basta maganda.
0: Hindi, tao yun.
1: Hindi yung tao kasi umiilaw yung damit niya. Basta sobrang liwanag talaga. Katropang Alisaun.
0: Naku naman, no.
1: Kaya ginawa ka nyo, siyempre, sobrang kaba, tumakbo.
0: Takbo ka na lang.
1: Takbo na lang.
0: Nakontak mo ba yung magkapatid, Katropang Ray?
1: Wala pa silang niya binibigay na Katropang Alisaun na paunlak.
0: Sige, kasi talagang natin yung kailangan yung tawag din yung kakaibang nilang experience, di ba? Yung kanila bang pagpo-post ay bilang pagbabahagi lang ng kanilang naranasan or meron ba silang babala o paalala sa ating mga kababae, mga motorista, lalo na po bumibiyahe dyan sa bahagi na yan ng Quezon, no? Mga ganun ba?
1: Tama-tama, Katropang Alisaun.
0: Sige, oh. Ingat ka ha. Uwi ka ng gabi. Tingnan mo yung side mirror mo ha.
1: Pag ganyan, ako kasi pag bubiyahe ako ng gabi, ihihok ko na yung side mirror para safe na safe.
0: Huwag din ganun.
1: Kahit bumigat yung pakiramdam mo, diba? Parang may umangkas na dalawa, tatlo. Ayaan mo lang, dandahan na lang.
0: Ewan ko lang kung makapagdahan.
1: Masaklap na yan kung may bigla may kumalabit sa balikat mo.
0: Dabes yun. Oh, tapos yung may magsasabi, dyan na lang po sa tabi. Diba? Oh, sige, wala na may. Oh, katropang Ray. Pero sa ating mga kababayan, ha, sa mga nakabasa nitong pong post ng magkapatid, wala naman silang masamang intention. Isiner lang naman nila yung kanilang experience. Ngayon,
1: pagbibigay, pag-iingat pa sa mga motorista.
0: Oo. Ngayon, kung hindi po kayo naniniwala, maging sensitibo lang po sa pagkukomento, ha? Sige, maraming salamat, katropang Ray.
1: Maraming salamat, katropang Alison. Balik sa inyo. Live.
0: Maraming salamat, katropang Ray, na naka-experience na rin pala. Ikaw, katropang Ray, boy, talagang ayaw mong umamamin. Ikaw pa naman, bumibayad ka kung saan-saan. Kahanap ng ano, ng makabibiling mamoy. Bagay, hindi ka naman nagmumotor eh. Naka-ano naman kayo, four-wheel kayo, di ba? Mas marami kayo. Pag mga ganyang alanganin lugar, anong ginagawa ninyo? Yung mga, siyempre, sa mga nagiging biyahero-biyahera eh. Oh, di ba? Nakakasagap kayo ng mga kwento na, ay, dyan sa area na yan, ingat kayo ha! Kasi dyan, meron. May nagpaparamdam dyan. Bastos na ito. Sabi ni Katropang Rene Boy, hindi raw sila nakakaramdam yan. Wala pa rin sila experience. Kasi raw yung kanilang sinasakyan, amoy mamoy. Bagay, siguro, ayaw ng ano. Pero, naka, mga kabayan, mga katropa, ha, doon sa mga hindi po nakaka-experience, mag-ano lang po tayo, ha? Maging sensitive lang po tayo sa pagbibigay ng komento, ha? Pero ako talaga nakaranas dyan. Sa Irawan talaga, hindi po ganyan kalapad ang kalsada dyan. Yung area na, wala na, tinumba na yung dalawang, kasya. Yung sa kurbada na malimit po nagkakaroon ng disgrasya dyan. Unahan ng PIADP, ang tawag dati. Yan, sa DA. Yan, meron po dyan area na accident prone. Nung nasa isang pool resort pa ako nagtrabaho, nagkaroon po kami ng banding-banding dyan sa may bahagi ng Iwahi. Ginabi na. Mag-alauna na yun. Tapos umaambon. Mga kabayan, makatropa. Basta yung isolo lang ako sa motor eh. Yung mga kasamahan ko, mabibili sa mga motor kasi nila. Ako, dandahan lang talaga ako. Basta pagdating sa may dalawa yun, dalawang malalaking puno ng akasya. Basta biglang bumigat na lang yung motorsiklo ko. Dala-dala. I mean, sinasakyan pala. Hindi ko pwedeng pit-pit yung motorsiklo. Sinasakyan. Basta pagbigat nun, yun talaga yung ramdam mo na meron talagang umangka sa'yo. Wala na, oo. Titig na lang ako sa kalsada, concentrate, tinawakan ko na matigas ang dalawang magkabilang manibela. Tapos, usal ka na lang ng panalangin, ha? Unti-unti na wala rin gumaan. Malapit na rito sa may, bahagi nitong, itong area. Approaching na lang malapit na rito sa may PEO compound. Kumpan pa yung sa provincial. Diyan ko na lang naramdaman na gumaan na. Wala pa ng mga street light noon. 2022 kaya ako nagkakamali. Kasi mga ganyang panahon. Wala pang construction diyan. Kaya doon sa mga ganitong mga experience, hindi na rin po bago sa atin, ha? Siyempre, sa mga hindi naniniwala, wala tayong magagawa doon. 45 minutos, mga kabayan, makatropa, makalipas ang alas 4 ng hapon. Punta muna natin si katropang Bella. Hiwalay muna na tayo dyan sa spooky experience na yan, ha? Kakaiba yan talaga. Mga ganyang experience. Minsan na tumatatak yan sa mga taong naka-experience na, ha? Ito na lang. Oo, yobay yung libre daw pong sakay ng local government unit ng Taytay, Palawan. Yobay patok daw sa mga mananakay sa naturang bayan. Malamang hindi papatok. Abay, beach bus ang sasakyan mo. Libre pa. Alamin nga natin yung mapanditala ng balitang ito mula kay katropang Bella Mucha.
2: Report. Masaya at pinagigiliwan ng maraming residente ang ipinatutupad ng libreng sakay program ng lokal na pamahalaan ng Taytay na ayon sa mga mananakay ay malaking tulong sa kanilang araw-araw na biyahe. Ayon kay Ginang Anzi, isa sa mga sumasakay sa libreng bus, kapansin-pansin ang positibong pagtanggap ng publiko sa programa kung saan ang ilang mga mananakay di umano ay panay ang post sa social media. Ibinahagi rin ng ilang mga magulang na mas pinili na nilang sumakay sa libreng bus kaysa gamitin ang kanilang mga motorsiklo. Ang libreng sakay program ay inilusad ng LCU Taytay bilang tugon sa naging epekto ng transport strike at magpapatuloy lamang hanggang Agosto 7. Samantala, nananawagan ang pamilya ng mga drivers at operators kay Mayor Norbert Lim na mabigyan ng agarang solusyon ng kanilang mga hinaing upang maibsan ang epekto ng transport strike sa kanilang pabuhayan. Patuloy namang inikayat ng lokal na pamahalaan ng publiko na samantalahin ang libreng serbisyo habang ito ay ipinatutupad. At yan ang balita atin sa inyo ng Vision X Plus. Para iwas sakit sa mata, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Iligan, Palawan, para sa Rekakasang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
0: Tropang Bella!
2: Yes, Katropang Ali, magandang hapon.
0: Magandang hapon. Ano ba ang pinag-ugatan niya at nagkaroon ng transport strike niya sa bayan ng Taytay?
2: Actually, base sa ating pagkikipag-ugnayan din sa mga kaibigan natin sa Taytay, Katropang Ali, ito daw yung mga driver at operators ay nadismaya sa unang pagpatak sa presyo ng pamasahe, which is 13 pesos. No, kasi hindi natin alam kung na may, ano to, parang misunderstanding lang ba nila, pero itong 13 pesos eh nagbabase kasi ang pamasahe ng Taytay, Katropang Ali, sa presyo ng gasolina. Kung halimbawa yung gasolina ay mga nasa 60 to 70, kung hindi ako nagkamali, eh, natatak din yan 13 pesos.
0: Okay.
2: Eh, kung tumatak naman sa 90 pataas, 91 to 100, eh 20 o 18, parang ganun. So, 18, pinaka-base na yon. Eh kung malay-lay pa ang pahatiran, may plus pa yan at pangarga din. Parang ganun.
0: Okay.
2: Yung iba naman ay nagsabi na ay ganun pala yun. Parang hindi nila naiintindihan yung matrix na tinalabas ng LGU. Pero sinabi naman din ng mga ni MP, itong chairman, ni Vice Mayor Edip, na kanila din itong nagkaroon din sila ng pag-uusap at they agreed on that matrix. I don't think so. Para sa akin, hindi rin valid rason na hindi nila naintindihan yun.
0: Linawin lang natin yan. Nagkaroon ba ng kalituhan doon sa pinapatupad ng Fair Matrix mula sa siyempre sa kanilang municipal MTRFB kasi dito sa CTFRB MTRFB munisipyo, di ba? Katropa ang Belya. Oo. So, itong libreng sakay hanggang Biyernes.
2: Hanggang Biyernes ang libreng sakay, Katropang Ali.
0: Oh, kung hindi pa ba sila nagkakaayos o wala pa bang paramdam yung transport group diyan sa bayan ng Taytay kung kailan sila babalik?
2: I understand may ginagawa na rin yung ating local officials diyan, Katropang Ali. Nonetheless, pangalawang araw pa ngayon So, hanggang Friday 'yon. So, kailangan magkaayos sila bagong Friday kasi Friday lang ang libreng sakay.
0: Ito, itong libreng sakay na ito ng LGU, population area lang?
2: Population area lang siya, Katropang Ali.
0: Okay. So, dyan lang mag-iikot yun. Ilang bus ba yung kinamit nila?
2: Ang pagkakalam ko may tatlong bus na inalabas na parang ano sila.
0: Magsasalit-salitan.
2: Palit-palitan sila.
0: Mm-hmm. Ang pinakamalayo kaya ang biyahe niya, hanggang saan kaya?
2: Hindi natin masyado kabisado yung taytay katupang ali. Pero kung sa sentro ka lang din, hindi naman siya masyado. Parang ikot-ikot lang din.
0: Oo nga. Pero at least libre, di ba? Walang gastos yung mga sasakay, mga pasahero. Makakatipid na sila.
2: Kaya nga, katupang ali, may nag-feedback sa atin. Nagsusend na kanilang mga feedbacks at saka mga pictures. Tuwang-tuwa yung mga mananakay eh. Yung iba, hindi na nag-dynamic yung ano daw nila, yung motor. Kasi doon na lang daw sila sasakay sa bus, may aircon pa. Diba?
0: Makakalibitan naman ang sasakyan. Di, bakit ang hindi, diba? Pero dapat maayos siya. No? Hindi naman kasi magtatagal ang libre sakay. Kasi gastos pa rin ng ng munisipyo. Yung krudo niya na... At saka siyempre yung driver at kung may pahinanti yan na umaalalay, siyempre sagot ng ano yan, ng munisipyo, di ba, Katrapambelya.
2: At saka dais nating ipaalam sa kanila hanggang asyete lang yan yung libre sa kaya, hindi talaga yan.
0: Unless na may panibagong pronouncement yung LGU.
2: Oo, tama. So, ang tabayanan nila, Katropang Ali, dito sa atin at yung sa page mismo ng kanilang munisipyo.
0: Yeah. Sige. Matanong kailang kita, Katropang Bela, nakaranas ka na ba ng ano? Makakita or makawaramdam ng white lady?
2: Ay naku, sabihin ko na lang sa'yo, Katropang Ali, kaninang umaga, yung balita natin sa multo, nabasa ko yon, nagising ako, walang alas 4, patayin ko ang ilang, hindi ko na lang pinatay.
0: Ay, ganun.
2: Kasi, medyo, ay, ano ba to? Ang aga-aga naman ng balita natin multo. Pero naniniwala ako dyan, Katropang Ali. Kasi mismo yung guest namin dati, long years ago,
0: uh-huh,
2: yung may dito sa family resort, no?
0: Uh-huh.
2: Namin dito sa El Nido, malapit sa cementerio yun eh. May guest kami, Katropang Ali, na may third eye. Kami walang nakita. Mismo nagsabi sa amin na nag-shower. Doon. Ay, nako, talaga lang.
0: Nag-shower yung...
2: Pero nasanay na daw siya, Katropang Ali. Yung dati, natatakot siya.
0: Kasi meron siyang third eye.
2: Third eye. Naniniwala ko doon, Katropang Ali, kasi siya mismo ang nagsabi na dati tatakbo siya, titigaw, ngayon kinakausap na niya, sinasabihan. May third eye. Naniniwala ko na may mga third eye.
0: Yeah. Sige, maraming salamat, Katropang Belya. Libreng sakay tayo. Ano ba yan? Sige.
2: Parang gusto ko rin pumunta doon.
0: Ay, joyride lang.
2: Makisakay.
0: Sige. Maraming salamat.
2: Sige, Katropang Ali. At mag-ingat, baka may third eye ka. Di ba? Wala ka bang third eye?
0: Wala. Pero sinabi ng isa naming olds doon sa Quezon, Quezon province, maliit pa ako eh. Itong batang to meron. Hindi ko meron. Yung pala sabi nila, meron daw akong third eye. Ewan ko lang kung anong ginawa nila. Pinapikit.
2: Binura. Ang
0: nila. Pinapikit. Hindi ko lang kung paano buhayin. Ay, ganun?
2: Yung third eye na makikita mo yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa.
0: Nakakaramdam ako. Pero sabing
2: hindi na kita tanongin. Kung sino katabi mo.
0: Wag yun. Sige, maraming salamat, Katropang Belya. Baka usap mapunta ito, ha?
2: Sige, Katropang Ali. Magandang hapon. Balik sa'yo.
0: Maraming salamat, Katropang Belya. Hanggang Biyernes daw po, libreng sakay sa bahay ng taytay, ha? Beach bus ba naman ang sasakyan mo? Ay talaga naman, maiinganyo, ha? Samantala mga kabay, mga katropa, 6 minutes bago po sumapita ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon muna kay Ma'am Rodelina, kay Tano Espolvida Evardone, dyan sa Barangay Sandoval, Rojas, Palawan. At ganun din kay Sir Gerald Pilipaalan. Magandang araw ka, tropa. Magandang araw din po sa inyo, ha? Samantala, mula sa bayan ng Taytay, punta muna natin ang bayan naman po ng Rizal. Mayroon daw pong, naku, rescue vehicle. Bagong rescue vehicle ang barangay Kalipaan. Nagsagawa daw po ng official turnover ceremony. Klaseng rescue vehicle ito. Alamin natin sa balita ni katropang Dennis Chua.
3: Report. Mas mabilis sa pag-respondi sa oras sa pangangailangan ng dulot ng bagong rescue vehicle. Opisyal lang na turnover sa Barangay Kanipaan ngayong hapon, August 4, 2026. Pinangunahan ng programa ni Mayor Ong at Vice Mayor Maria Gracia Zapanta. Ang rescue vehicle ay gagamitin sa mga emergency response ng sabing barangay sakaling may sakuna at aksidente. Layon nito na mapadaling paghati ng tulong at mapalakas ang disaster response capability ng barangay. Ayon sa pamunuan ng LGU, ang proyektong ito ay bahagi ng kanilang layuning palakasin ng serbisyo publiko at aking handa ang bawat barangay sa anumang sakuna. Ang balitang ito atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Trabang Dennis!
3: Napakalison, magandang hapon.
0: Magandang hapon. Kamusta mo ng panahon dyan sa bayan ng Rizal?
3: Napakalison, simula nitong nakalipas pang mga araw hanggang ngayon is maayos naman yung panahon sa bayan ng Rizal at nakakaranas pa rin ng medyo mainit na panahon.
0: Mainit na panahon. Oo. Kamusta naman po ang daloy ng kuryente?
3: Sa kuryente, katropang Alison, talagang load shedding yung ibinibigay ng Paleco. Marami na rin nagre-reklamo. Dito nga tayo ngayon sa palengke, katropang Alison. Bago lang rin yung kuryente dito dahil pinuputol nila yung bawat purok. Kung sa kabilang purok mayroon, sa kabila naman is wala. Kung sa kabilang sityo naman is mayroong kuryente sa umaga, sa kabila naman ay babalik ng gabi.
0: Load shedding, ano raw dahilan?
3: Tatlo pang alison dahil daw umano sa isa nilang engine o makina na kung saan is patuloy pa rin inaayos sa ngayon. Tatlo pang alison. Sa ngayon, pinatawag na rin kasi sila sa Sangguniang Bayan at isa yun sa mga dahilan ng kanilang sinabi. Ngunit itong sinasabi nga ng napukor is nakaraan pa. So kaya ang inihiling din ng Sangguniang Bayan na maayos ka agad yung mga problema dahil nga nakakaapekto talaga dito sa Barangay Punta Baja at Barangay Iraan, katropang Alison.
0: Siyempre, yung mga may negosyo dyan, mahirap na. Paano ba naman, paano uunlad ang isang bayan kung papahugpahog yung serbisyo ng kuryente, katropang Denise?
3: Tama ka dyan, katropang Alison, lalong-lalo na yung mga frozen meat na produkto ay talagang apektado dito sa bayan ng Rizal, Palawan. Kaya nga, yung iba ay sinusubukang magtayo ng mga solar system dito sa bayan ng Rizal, Palawan. Pero hindi umano sapat yung mga ganong klase ng supply ng kuryente dahil nga limitado, no? Dahil umaga at hapon lamang yung init, katropang Alison. Kaya kailangan pa rin talaga ng tulong ng power source ng Paleco. Ngunit kung lagi namang brown out, talagang magiging useless at lalaki pa yung bayaran ng ating mga consumer dito sa Rizal, Palawan.
0: Yun, oo talaga lang. Kamusta naman yung signal din? Usapin sa signal, di ba, na pinag-usapan na sa Sangguniang Bayan?
3: Katropang Alison, magandang balita yan. Katropang Alison, dahil nga itong Sangguniang Bayan ng Rizal, Palawan is humiling sa NTC o National Telecommunication ng dagdag na sil site sa tatlong barangay at isa din rito yung Barangay Ransang, Kampung Ulay at Panalingaan, katropang Alison, na kung saan is papalakasin nga hindi lamang dito sa Barangay Punta Baja. So ibig sabihin, yung tatlong barangay magkakaroon ng mga sil site at panibago syempre signal, katropang Alison, at maliban doon, no, hiniling din ng Sangguniang Bayan na yung i-upgrade, no, dahil nga laging apektado yung signal dito sa bayan ng Rizal, Palawan. Makikita din naman natin kapag sa ating mga kababayan is hirap tumawag kahit na napakalakas ng signal na hindi pumapasok, katropang Alison. Yun isa sa mga problema na binigyang tuon ng Sangguniang Bayan, katropang Alison, dahil kahit sila is apektado rin.
0: Mayroon bang positibong tugon yung NTC?
3: Katropang Alison, nakausap natin kanina yung isa sa mga executive assistant ng Sangguniang Bayan, ni Vice Mayor, ay wala pang tugon, katropang Alison, dahil na hinihintay din nila, katropang Alison, kung ano yung magiging tugon nitong NTC, katropang Alison. Ngunit hoping na umaasa sila na talagang mapagbibigyan yung naturang kahilingan ng Sangguniang Bayan para rin naman, no, dito sa ating mga kababayan sa Rizal, Palawan.
0: Sige, maraming salamat, katropang Dennis.
3: Maraming salamat, katropang Alison, balik po dyan sa inyo.
0: Mga kabayan, mga katropa, si Katropan Dennis Chua mula sa bayan ng Rizal na meron daw pong load shedding. Apektado tayo. Yung transmitter ba? Ay, hindi ko natanong ha. May kabit na ba yung transmitter natin doon? Ay, nako naman. No. Yan, kasi gawa nga ng ganyan. Siyempre, patay-sindi. Alam niyo naman po yung mga gadget ng XFM. Ay, galing pa po ng Amerika. Hindi sanay sa fluctuation ng kuryente. Ha? Ako, mga kabayan, mga katropa, oras natin. Ganap na po nga ikalima ng hapon.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: Uno Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis sa mga bukika.
12: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
13: Mag-Vision X Plus, Softgel Capsule.
14: Vision X Plus, Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus, Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus
10: Herbal Oil.
15: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
16: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
3: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
20: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
21: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Daligdi.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
24: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gusto

0: Ting-ting.
1: Oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na po ang ayan, 10 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Oras at ang bahaging ito, mga kabayan, mga katropa, handog naman sa atin ang Santon Plaza Coffee Mix. Samantala, balikan muna natin ang iba pang balita, mga kabayan, mga katropa. Tama na natin si katropang IC Pakaldo. 3 milyong pondo po ng simbahan sa Batarasa, Palawan, nawawala. Apostolic Vicariate of Puerto Princesa, nakikipagtulungan na po sa investigasyon. Katropa natin sa balitang ito, IC Pakaldo.
2: Live report. Naglabas na ng pahayag ang Apostolic Vicariate of Puerto Princesa kaugnay ng naiulat na pagkawala ng tinatayang 3 milyong pondo mula sa isang parokya sa Riotuba, Bataraza, Palawan. Sa pahayag na inilabas ngayong araw, sinabi ng bikaryato na nakikiisa at buong nakipagtulungan ito sa kasalukuyang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy na ang katotohanan at malinawan ang buong mga pangyayari. Hinikayat din ng bikaryato ang sinumang may impormasyon na magkakatulong sa imbestigasyon na makipag-ugnayan na sa mga kinaukulang otoridad. Samantala, humiling din ito ng panalangin mula sa publiko upang manaig ang katotohanan at katarungan. Ang pahayag ay nilagdaan ni Bishop Socrates Missiona ng Apostolic Vicariate of Puerto Princesa. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang IZ. Samantala, IPMR Dionisio Saavedra sa lungsod ng Puerto Princesa tutol na mapaali sa mga katutubo sa Barangay Irawan. Katropa natin sa balita niyan, Mike Isakote.
3: Tutol si City IPMR Dionisio Saavedra na mapali sa mga katutubo sa Sityo Impapay at Sityo Tagaot sa Barangay Rawan dito sa lungsod. Ayon sa kanya, kung papalisin ang mga katutubo, paano na ang kanilang mayiging kabuhayan dahil doon sila kumukuha ng pang-araw-araw na ikabubuhay. Iginit pa niya na sa mga pananim ng mga katutubo sa lugar, kumukuha ng pangsuporta ang mga katutubo sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ikinuwento niya rin na ang kanyang ina ay nagmula sa Barangay Irawan, kaya kung tutusin daw, maaari siyang kumuha ng lupaing ninuno sa Irawan. Kaya nga lang, doon na siya sa Barangay Tanabag nakatira sa kanyang ama. Kaya lubos-lubos na pasalamat niya kay Konseyer Elgin Damasco na dinala sa plenaryo o sa PIN para mapag-usapan pa ng husto. Matatanda ang nag-issue ng demolition order si Mayor Celo Peron para palisin ang mga individual na nakatira sa Palawan Flora and Fauna at Watershed ng siyudad, kung saan ito rin ay inaangkin ang mga katutubong tagbanwa dahil sa meron daw silang Certificate of Ancestral Domain Claim. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golden Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyana. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Tropang Mike!
3: Yes, katropang Ali.
1: Oo, sama mo na yung ano, yung mahigit dalawampung kawali.
3: Sige. Samantala sa iba pang balita, 22 kawaling mula sa iba't ibang tanggapan ng pamalangkang lungsod ng Puerto Princesa matagumpay na nakatapos sa 3 araw na advanced computer literacy training na naglalayong palakasin ang kanilang digital skills at kakayahan sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa trabaho. Ayon sa City Information Office, ang pagsasanay raw ay pinangunahan

0: ng Human Resource Management Office, katuwa ang Department of Information and Communications Technology o DICT Palawan Front Office. Ito raw ang kauna-unahang training na isinagawa sa ilalim ng paumuno ni HRMO Officer in Charge, Attorney Kerwin Arnold Mawi Palatino. Kabilang sa mga paksang tinalakay, ang paggamit ng eGov.ph application, pagdidisenyo gamit ang Canva at pag-maximize ang pangunahing feature ng Microsoft Word at Microsoft Excel. Bukod sa mga lecture at demonstration, nagsagawa rin daw ng hands-on activities upang mabigyan ng pagkakataon ng mga kalahok na mailapit o mailapat ang kanilang mga natutunan sa aktual na gawain sa kanilang mga tanggapan. Pinungunahan nga ng mga resource person mula sa DICT ang sesyon ng pagsasanay na nagtapos sa paggawad ng certificate of completion sa lahat ng mga kalahok. At yan ang balita natin sa inyo na Visionix Plus Capsule na tutulong para maibalik ang linaw ng inyong paningin, lalo na yung mga laging nakaharap sa computer at sa cellphone. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, balikan natin si katropang Ray. Pagta-transfer daw po ng mga similya ng bangus sa mga floating cottage sa Aborlan, Palawan, naging matagumpay. Katropa natin sa balita niyan, Ray Elgar Ranna.
2: Naging maayos at matagumpay na na-transfer ng ahensya ng Municipal Agriculture Office ang nasa 3,000 na perasong similya ng bangus sa mga floating cage sa Borlan, Palawan, na ito'y para sa karagdagang pangkabuhayan ng mga bangingisda kung saan itong nakarang buwan labang at ngayong buwan ng Agosto ay naasahan na nasa 3,000 ang pilang ng mga similya ng isdang iilipat. Samantala, ayon naman sa pamahalaan na ang hakbang ito ay naglayong itaguyod ang pag-aalaga ng mga isda at mapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda at iba pa. Yan ang balita natin sa inyo ng SISDA Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SISDA Pain mula rito sa 93 Fold Check sa Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, malawak ang paglulunsad naman ng ligtas tigas at rubella immunization. Isa sa gawa daw po sa bayan ng Batarasa. Kailan kaya ito? Katropa natin sa balita niyan, Dennis Achua.
3: Nilulunsad ng Ligtas Tigas Batarasan malawakang bakuna sa Ugnesa Ligtas Tigas Measles Rubella Supplemental Immunization PBT sa August 5, 2018 sa Sitsyon Nara-Nara, Barangay Tarusan. Layunin ng paglulunsad na ito na magbigay ng ligtas at libreng bakuna laban sa tigas at rubella para sa mga kabataan ng bayan. Inanyayahan naman ng lahat ng magulang at tagapag-alaga ng mga kisa at dalhin ang kanilang mga anak sa aktibidad. Ayon sa principal una, ang pinakamabisang pagkakataon upang maprotektahan ang mga bata laban sa kita at matiyak ang kanilang magandaan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ang kaping siktik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, Pag-asa Livelihood Program ng God El Nido, mamamahagi daw po ng libreng tilapia at bangus fingerlings sa mga marginalized sector. Ay, kailan to? Yung mga, siyempre, bibigyan nito yung mga nagdanais na mag-alaga ng tilapia at bangus. Kailan ito, katropang Belia Mucha?
4: Inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng El Nido sa pamamagitan ng Municipal Gender and Development o GAD El Nido ang pamamahagi ng libreng tilapia at bangus fingerlings kasama ang startup feeds sa mga benepisyaryo ng Pag-asa Livelihood Program na kabilang sa marginalized sector. Layunin ng programa na mabigyan ng pagkakataon ang mga benepisyaryo na makapagsimula o mapalawak ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng inland fisheries. Kalakip ng fingerlings ang mga panimulang feeds upang makatulong sa maayos sa pagpapalaki ng mga isda. Ayon sa GAD Office, hindi lamang simpleng pamamahagi ng fingerlings at feeds ang programa, kundi isang pangmatagalang suporta upang mapalakas ang kabuhayan ng mga pamilya, makadagdag sa kanilang kita at mapahusay ang food security sa komunidad. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na magbigay ng mga programang pangkabuhayan at oportunidad sa mga kabilang sa marginalized sector, lalo na sa mga pamilyang nangailangan ng karagdagang mapagkukunan ng kita. Patuloy namang hinikayat ng Municipal GAD Office ang mga kwalifikadong beneficiaryo na mag-apply at makiisa sa Pag-asa Livelihood Program upang mapakinabangan ang tulong na inihandog ng pamalang lokal para sa isang mas matatag at produktibong pamayanan. Para iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Delia Mucha, XFM News.
1: Sa uling bukso ng ating pong mga balita ngayong hapon ng Martes, lalaking sangkot di umano sa tangkang panggagahasa at iba pang paglabag sa batas sa pangkababaihan, arestado sa bayan naman ng Roas, Palawan. Katropa natin sa balita niyan, Girlie Cadasio.
5: Inaresto ng Roas Municipal Police Station ang isang 29 years old na lalaki kaugnay sa kasong rape at attempted rape na may kaugnayan sa paglabag sa Republic Act No. 7610, Republic Act No. 11930, Republic Act No. 995 o Anti-Potho and Video Voyeurism Act at Section 5 ng Republic Act No. 9262. Nabatid na matagal nang hinaharas at tinatakot ng suspect ang 17 years old na biktima sa pamamagitan ng pagbabanta na ikakalat ang kanyang mga pribadong larawan nang magkita ang dalawa upang umano'y ayusin ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Sinamantala umano ng suspek ang pagkakataon at tinangkang gahasay ng biktima, subalit nakatakas ito at agad na humingi ng tulong na nagresulta sa agarang pagresponde ng mga pulis. Muling pinaalala sa lahat na mahigpit na ipinagbabawal ang pagbabahagi o pagpapakalat ng anumang impormasyon o larawan na maaaring makapaglantad sa pagkakakilala ng minor de edad na biktima. Yan ang balitang hatid sa atin ang numero unong kape sa bansa. Itong premium D3 coffee mix na kapag kape ka, nagumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang icing. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Andog po sa atin yan ang Santon Plus Coffee Mix. Ganun din po ng Santon Plus Herbal Oil at ng Cess the Pain Capsule. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 23 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Samantala, yung pong aking binabanggit kanina, Engineer Renaboy, hindi pala na i-prepare ito. Mamaya, bago yung kay board member Ryan Maminta, ito munang naging parte nung speech ni board member Arnel Abrina. Yung pong IPMR sa sanggunian panglalawigan. Dahil huling session na po kanina, saglit, saan ko ba ilalagay? Nasa taas eh. Paki-backread lang sa ating news dep. Ito pala nasabi sa'yo kanina. Paumanin. Na, maikli lang naman yan. Ayan dyan sa may caption din ako. Okay na? Sige. Habang piniprepare po ni katropang Rene Boy Federico, yun po naging bahagi ng privilege speech ni board member Arnel Abrina. Kanina sa regular session ng sanggunian panlalawigan, yung pasasalamat niya doon sa kanyang po mga nakasama, siyempre sa mga kapwa niya bukal, sa 3 taon niyang panunungkulan bilang IPMR. Ha? Dahil sa araw po ng Biyernes na lang, o hanggang araw ng Biyernes na lang, yung kanya pong opisyal na panunungkulan bilang IPMR. Mga kabayan, mga tropa. So, wait lang tayo. Saglit lang, ha? Samantala, kanina pong umaga, may naitala na naman pong sunog. Yung ating pong Bureau of Fire Protection dito sa lungsod ng Puerto Princesa, Santa Monica area. Mga kabayan, mga tropa, initial, isa po itong karinderiya. Diyan sa may bahagi po ng Employees Village, Santa Monica. Diyan daw malapit sa PPSAT. Yan, no? Paki-ano lang, prepare, ha? Karinderiya ito at sa initial daw po na sumabog daw po yung LPG tank na ginagamit nila sa pagluluto. Mga kabayan, mga tropa. Pero napula rin po ito, naagapan. At siyempre, ganoon rin po sa pag-responde rin ng ating pong BFP dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kababayan, mga katropa. Initial pa lang po yan, mga kababayan, no? Ito po yung kanilang ulat. Bahagi nga po ng Employees Village Santa Monica. Alas 9:53 ng umaga nang itawag sa kanila, ha? Nakapag-responde sila ng halos, dumating po sila ay alas 9:58. Apat na minuto lang, ha? One unit single story building, mercantile, na pagmamayari po ni Ma'am Gemma Corpus. Tatlo ang nasa loob. Structure, burned, isa. Operational status, casualty, negative daw. Mga kabayan, mga katropa. Siyempre, yun po, ngayon initial, ay pumutok daw o nagkaroon ba ng leak o yung kanilang ginagamit na LPG tank. Mga kabayan, mga katropa. Sige, okay na? Balikan muna natin. Ito pong naging bahagi po ng privilege speech ni IPMR Board Member Arnel Abrina sa uling sesyon na kanya pong dinaluhan. Mga kabayan, mga katropa, ha?
6: Yung termino bilang provincial IPMR ay magkatapos sa August 7 sa Biyernes na mahapon. So, dating session nga dyan ay ang natong pinakauling session bilang provincial IPMR bilang provincia ilang Palawan. Ika alert akong magpasalamat sa tanan, lagi partner sa tengah Ginoong Diyos na mamanang doon ang tanan sa tengah posisyon nga dyan para makaservisyo sa tengah mga katutu sa tengah kapwa Paraguayno. Siyempre, ganitong tanan na mamanda aming gamit ng ating Ginoong Diyos para tabangan ako na sa pagpatupad ang tanan na obligasyon bilang Indigenous Peoples Mandatory Representative yang ada na probinsya. Iksa tananda ng mga katutubo sa tanan ng mga tribo, ang siyang mga tribo yung papasalamatan ko labi para na kayo. Ang tribong ko yun noon kung hindi ay dyan ako.

0: Tribung Terbanua Sentral, Tribung Barat, Tribung Terbanua Pandolan, Tribung Terbanua Kalamnya, Tribung Kalayana, Tribung Agutayana. Ya, siempre ang kuilo na din kuwali ay tutup kita. So, maski patapos do ang ating termino o maski aron sa servisyo ay ito pa rin ako at tanan na dayo-dayo ang ating pagtabang, dayo-dayo ang ating servisyo, partikular sa mga katutubo, siyempre, tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut dengan angkat terang setahu ai betul lebang para kita ibu basi dulu sebatas siang tertutupu para kita ibu basi sebatas siang local government serta nampakas para kita ibu basi angatul mimpa basian kuanya mau kita tetapang setahu ayam mariba sampu putus siang ada panggilan Dios. Matamang salamat sa Panginoong Diyos at tutang na nandito. God bless and thank you, Mr. Jeff.
1: Yan po, yung pong naging pasasalamat ni IPMR Arnel Abrina, ha? Nasa regular session. Salamatan niya yung kanya pong mga nakasama, siyempre, yung mga kapwa niya pong bukal. Mga kabayan, mga tropa, sa panahon ng kanyang pong pananungkulan. Lahat naman po ng mga board member kanina ay nagbigay din po ng kanya pong mga konting mensahe doon po sa pagiging kasama nitong si board member Arnel Abrina, ha, mga kabayan, mga tropa. Sabi nila ganoon lang talaga ang panahon na at mananatili naman daw po silang magkakaibigan, mga kabayan, mga tropa, ha? Yeah, siyempre may mga political affiliation sila na matawag din eh magkakaiba, ha? Okay, yan po eh bahagi lang naman siyempre ng trabaho nga, mga kabayan, mga tropa. Ganun pa man, hanggang Benes pa naman po siya, ha, na magsisilbing IPMR, mga kabayan, mga tropa. 31 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. O eto naman, kanina sa regular pa rin na sesyon ng sangguniang panalawigan, karoon nga po ng proposed resolution na sumusuporta doon po sa panawagan ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos kung may kaugnayan pa rin po sa pagtatanggal ng system loss charge, pagbawas daw po ng ban sa mga electric bill natin. Okay, bilang sabi niya, pagtugon, isang resolution po yung pong inihain at nais na patungo. I-forward doon sa Kongreso na nagsasagawa na rin po ng pag-aaral para sa revision ng IPIRA law, ha? Isang dahilan kung bakit nga merong mga system loss charge sa ating mga electric bill, ha? Ito si board member Ryan Dagsamaminta, mga kabayan, mga tropa, hinggil sa naturang usapin. Pakinggan po natin, mga kabayan, mga tropa, ha?
2: Matagal na actually ang pinaglalaban ng sangguniang panlalawigan sa pamamagitan ng Committee on Energy na pinangungunahan natin na tanggalin na yung tanggalin o bawasan yung rate o yung persentahe ng systems loss sa na sinisingil sa mga consumers, at higit sa lahat yung pagpapataw ng value added tax sa systems loss na sinisingil at pinapasa din ng mga distribution utilities katulad ng Palawan Electric Cooperative sa ating mga member consumer owner. Ang systems loss kasi ay isang technical na termino at isang technical na bagay para ma-recover yung nawalang kuryente simula sa generation, transmission hanggang doon sa distribution. Maaring may mga cost niyan ay yung hindi magandang linya, pilferage, at yung pagnanakaw ng kuryente mismo ng mga kumukonekta at hindi ito na account ng buong sistema simula doon sa generation hanggang doon sa distribution ng ating mga stakeholders, mga power players. So lahat ng ito ipinasa ngayon sa mga consumers. Ang rate nito ay dinidetermina ng Energy Regulatory Commission. So pinagtibay din to ng tinatawag na IPIRA law noong early 2000. Kaya talagang parang si consumer walang magawa kundi balikatin yung ipinapasang ito na bayarin sa pamamagitan ng system loss na binabayaran doon sa mga distribution at mga generation companies sa mga lugar na kung saan mayroong serbisyo ng kuryente. So nung binanggit ng Pangulo na ito ay tanggalin na, we abolish, bawasan at gawing maliit lamang dahil hindi naman kasalanan ng consumers yung systems loss. At ito ay pangunahing mandato ng distribution at ng generation companies at ng transmission sector. So bakit natin ipapasa ng buo sa mga consumer? At hindi lang yun, maliban sa ipinasa, pinatawan pa ng value-added tax. Ay, ang pagkakaintindi natin sa value-added tax, ito yung mga serbisyong nakuha na binabayaran mo dahil na naging bahagi ka ng serbisyong ito o nabili mo yung serbisyong ito. Ay kung ganong prinsipyo, dapat tanggalin na lahat yon dahil nakakapagpahirap sa ating mga kababayan. Imaginin mo, halos sa isang household na kumukonsumo ng kulang-kulang 6,000, nasa 300 to 500 yung systems loss charges. So kung magagawa ng Kongreso sa nang madali at ng Senado na madali yung pag-amyenda sa IPIRA law at yung pagbawas at yung pagtanggal ng systems loss sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa Energy Regulatory Commission base doon sa mga anunsyo ng Pangulo, ay sinusuportahan natin yun. Kasi hindi dapat na ito maipasa sa mga consumer. Kasi mandato na po ito ng generation at sa distribution company, bakit tayo ang babalikat? Pati yung value-added tax, bakit tayo yung babalikat? Ay dapat, matagal na ito, ngayon lang napansin, para mapababa yung ating electricity rates ano sa Palawan. Aprobado na yung resolusyon, ipapasa namin sa ERC, ipapasa namin sa Kongreso kay Congressman Jose Chavez Alvarez at kay Senator Erwin Tulfo bilang mga tagapangulo ng Committee on Energy, pati sa DOE, na yung sense ng sangguniang panlalawigan as representative of the people of Palawan ay tanggalin ito. At nakikiisa tayo sa pagtatanggal at pagbabawas nito para maging maayos yung at mabawasan yung bill ng kuryente ng ating mga kababayan.
3: Malaking pakinabang ito, Bor, dahil mataas yung presyo din ng kuryente natin dito sa Palawan natin.
2: Opo, doon din nakadetermine. Ang Palawan, kung hindi ako magkakamali, ang approved percentage natin ay dapat hindi tayo bumaba ng 6 to 9% kung hindi tayo lumampas ng 9% doon sa systems loss charges. Wala pa kaming formal na pag-uusap ni Paleco pero naitanong ko na ito minsan sa kanila. Umabot pa ito minsan ng hindi ka dapat umabot doon lumampas sa 12% sa system loss charges. Ay parang nagiging, although ang Paleco ay non-profit, pero dapat magawa nila yung trabaho nila pagdating doon sa mandato ng pilperage, pag-aayos ng distribution lines. Kasi yung pagnanako ng kuryente, hindi naman tayo ang huli noon, sila naman eh. Ay sila naman yung inaasahan na gumawa ng paraan noon. Ay bakit yung dalawa, apat, lima o sampung nagkaroon ng electricity pilperage, babalikatin ang lahat ng member consumer owner at mayroong mga sinti mo na babayaran samantalang pwede naman nilang gawin yung trabaho nila para mabawasan yung systems loss na yan.
1: Aprobado na pala, oh, resolution at ipo-forward na lang doon po sa ERC. Ito, suporta lang doon sa sa pronouncement ka ng ating pong Pangulo doon sa kanya pong sinagawang SONA. Ha? Anyway, sabi nga, yung pong bola ngayon nasa Kongreso at nasa Senado, mga kabayan, mga katropa. Napalaga na nga po yan ang ilang pong mga electric power producer, mga kabayan, mga katropa, hindi lang mo producer, pati distributor. Nangunguna dyan yung Meralco. Nakapagtatanggalin daw po yan, sinuro pong sasalo. Ay, naku naman. Matagal na pong pahirap sa mga consumidores, di ba? Gaya po ng paliwanag ni board member Ryan Maminta, hindi naman po kasalanan. Hindi naman po kasalanan ng mga consumer ang nawawalang kuryente. Mga kabayan, mga katropa. Negosyanteng araw eh. Yung mga losses na ni pinapasa pa sa consumer from power producer to distribution, mga kabayan, mga katropa, may nawawala talaga raw pong kuryente. Hindi naman po nakakasalanan ng mga consumer yan. Hindi po natin kasalanan yun na may mawala. Mga kabayan, mga katropa, dapat sabi nga, alam naman ng mga power utilities na gano'n ang mangyayari. Pero dapat bang ipasa sa atin? Hindi po natin napakinabangan. Yung bat, gano'n din. Mga kabayan, mga katropa, lalagyan ka ng bat. Lalagyan ng bat yung iyong electric bill. Doon sa sinasabi, kasama doon sa system loss. Ano mo babatan yung isang servisyong hindi mo mo naman po napakinabangan? Okay lang kung napakinabangan mo. Diba, mga kabayan, mga katropa? So, yung pong pagtatanggal sa system loss charge at pagbabawas doon sa BAT sa mga electric bill, yan! Yung mainit na usapin pa rin hanggang ngayon, ha, mga kabayan, mga katropa? Ngayon, nagmamadali yung pong mga kongresista, ha? Mga nagpatawag na nga ng pagpupuli yung Committee on Energy sa Kongreso. Pinangungunahin po yan ng ating pong kongresista mula sa ikalawang distrito. Dito sa lalawigan ng Palawan, si Congressman si Chavez Alvarez. Siyempre, yung kanilang komite, nag-uusap-usap na. Paano ba nila aamyendahan? Ayang ipiralo na yan para matanggal. Ayang system loss charge na yan, mga kabayan, mga katropa. Yung Senado, meron din version. Mga kabayan, mga katropa. So, kanya-kanya. Mukhang priority yan. Matapos po yung banggitin doon sa ikalamang sona ng ating pong Pangulo na nagkaroon pa nga siya ng standing ovation, mga kabayan, mga katropa. Antabay na lang tayo, siyempre. Oo, kung yan ba ay papasok pa ngayong taon or next year na, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, deliberasyon, ang matindi-tindi dyan, pag-uusapan, siyempre. Ano magiging implikasyon? Paano maiiwasan ang pagkakaroon ng sinasabing merong malulugi? Hindi pa ba sila? Yan ang tanong eh, mga kabayan, mga katropa, ha? Ano po yung magiging ano niyan, consequence kung sakasakali? Siyempre, kailangan busisiin niyan. Hindi lang magbubasa ba pag-uusapan, tanggalin. Hindi pa ganun kadilian, mga kabayan, mga katropa. O baga matsabi nga madaling sabihin, natanggalin na. Pero kasi may po, mayroon pong batas na umiiral. Yung batas ang dapat mong revisahin. At pag nirevisa mo yan, siyempre magagalaw lahat ng mga kontekstong nakapaloob dyan. Umiiral ng matagal. Siyempre may mga mababago dyan. Kailangan baguhin. Yung sistema, yun ang medyo mabusisi, mga kabayan, mga katropa, ha? Kaya doon sa mga medyo nagdiwang na in advance, mahaba-haba pa ho ang pagdadaanan yan, ha? Yun po yung mga sabi ng mga proseso na dapat pagdaanan. Wala naman pong masama kung sabi nga yan po ay mapag-aralan at matanggal nga, di ba? Dahil talagang kapakinabangan naman po yan sa mga konsumidores, syempre. Kasi nga, mga konsumidores ang nagbabayad yan. Di ba, mga kabayan, mga katropa? Ako, abay 15 minutos bago po ang alas 6 na po ng hapon. Ano, konting hanap buhay mo na o dire-diretso na? Diretso na, sabi ni katropang Rainy Boy. Teka lang, uso ba ito? Asa na ba yun, ha? Oo. Ang dami kasi mga nagtatanong. Oo, sa ano, sa ating sa Pilipinos eh. Teka lang, nagulat eh. Pati si manager, kita mo nyo. Ay, nako! Napakumay. Ilabas mo nga. Tropang Rene Boy. So ito eh. Isang app. AI. Ito no. AI app. Na ginagawang buntit ng isang tao. Kaya pala ang tanong karamihan ngayon. Mga kabayan, mga katropa. Oh, buntis na ba ang lahat? Sabi ko naman, pwede ba yun? Mga kabayan, mga katropa. Sige, eh, pakita mo nga yan. Yung uploaded version ng ating pumakasamahang mga katropa din eh. Sa ating pong stasyon. Yung tatlo po pwede dyan eh. Pero yung isa, hindi pa nakakaranas ito. Ayan, nako, AI po yan ha. Actually, AI po yan. Hindi po yan na totoo. Pero marami, yung ano ngayon, trending ito ngayon ha. Mga kabayan, mga katropa, yung mga lalaking ang nagpo-post din. Nabuntis. Diyos kong mahabagin naman. Paalala lang ha, dun sa mga makakakita po ng mga post na katulad dito. Verify nyo muna kung totoo ha. Pero ito, sa aming po mga kasamahan dito sa XFM Puerto Princesa, wala po ni isa dyan yung totoo. Nabuntis ngayon. Pero, siyempre, may mga anak po yung tatlo dyan. Namin po mga kasamahan ha. Yung isa dyan, dalaga pa. Kaya napa, ay nako, si manager. Sabi niya, nako, kung sabay-sabay pala kayo magbubuntis, ganyan ang itsura na inyo dyan. Ay nako naman, no. Usong-uso, itong apps na ito, ha? Mga kawayan, mga katropa, nakailan na ba? Ang bilis, yo. Ang bilis ng, trending, kita mo yan. Sabi ni manager, nako! Yan ang sinasabi. Nako naman, meron na nga, pati lalaki, meron na rin. Hindi penalusot. Yan, sabi naman ni Tropan Gerald Acosta. Nag-turbo, ha. itong trend na ayaw ko, sabi ni Ma'am May Joy Maypa, ha. Sabi naman ni Sir Reynolds Sornito, alam na, malapit na ang ber. Bermans, taglamig ang panahon. Sabi naman ni Katropan Gerald Galis, delikado, baka tayo na ang susunod. Katropang Mike, Katropang Ronnie, Katropang Al, pati madamay. Delikado yan, Wag na wag niyong gagawin yan. Mahirap na, ha? Hindi bagay sa amin yung ano, magbuntis sa app na ito, ha? Paano raw po mabuntis ang single mom, sir? Sabi ni Ma'am Herta, apa na Solomon Tent. Ayan, ma'am. Kung gusto mong makita ang sarili na buntis ka, pero wala ka pang jowa, wala kang asawa, gamitin mo lang yung Bluetooth. Anong Bluetooth? Katropang Rino Boy talaga, oh. Trending ito, pero verify nyo muna, ha? Bago nyo po ipakalat. Yung kumakalat ngayon, sikat ngayon, trending ngayon na up sa mga social media platform natin. Ang palang tanong, buntis na ba ang lahat? Saka ako, bakit mabubuntis? Ito pala yun. Ako naman, no. Sige. Katuwaan lang yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Kung gusto nyong makita nyo sarili nyo, kahit lalaki kayo, kung paano ba maging itsura, kung anong itsura nyo pagbuntis. Ayan, may app po yan dyan, ha? Hindi ko nababanggitin, ha? Well, libre. Makikita na lang po nyo yan. Marami na po yan ang gumagamit ngayon, ha? Kahit mga lalaki. Ako naman talaga, oo. Ang caption, usap-usapan ngayon sa social media, ang AI pregnancy filter. Ayan, yung pong app na yon. Na pwede kang gawing magmukhang buntis. Yun pong gagamit ng app na yan, ha? Artificial intelligence po yan, ha? May mga lalaki na raw yung pang nagmukhang buntis gamit ang naturang filter, ha? Ngayon po, ano siya ngayon? Trending. sa social media platforms, mga kabayan, mga tropa. Kaya mga kasama namin yan dito sa XFM Puerto Princesa, ha? Tatlo dyan, totoong na mga nanay na. Yung isa lang dyan, yung dalaga pa. Oh, ha? Yung tatlo talagang papwede sa mga panahon na ito kung magbubuntis sila. Yan ang mga itsura nila. Ha, mga kabayan, mga tropa. Well, anyway, sige. Nakatuwa lang po natin, mga kabayan, mga tropa, na ipakita sa inyo. May gawa nito. Sino may gawa nito? Si Mama Isi. Si Mama Isi, certified ano naman yan, mother na rin siya. Ha? Si Katropang DJ Girlicious, ganun din, mother. Si Katropang Bem Conde, certified mother na rin yan. Si admin lang talaga ang hindi pa. Kaya, pero pwede na makita ni admin yung kanyang itsura pala pag nagbuntis siya, no? Admin! Ayan pala yung itsura mo pag magbuntis ka. Naman talaga, oh. Sabi ni admin, paano kung magbuntis? Wala man akong jowa. Ay, yun lang. Sige, nako, mga kabay, mga tropa. O, katuwaan lang. Mga pampalipas oras at pampalipas stress. Pwede nyo pong, yan. Sabi nga, ipaglaruan yung cellphone ninyo, ha? Create kayo ng sarili ninyong person na kayo ay preggy, mga kabay, mga tropa. Nako, 10 minuto na lang, baka bago po ang ika-6 ng gabi. Mga kababayan, mga katropa, sumayin nyo na. Oo, yung kakabuan ng ating pong palatuntunan ngayong asintado, ngayong pong araw ng Martes, ika-4 sa buwan ng Agosto. Sa ngalan po ng ating nakasama sa bahaging technical engineer Rene Boy Federico, na susubukan niya rin daw pong magamit ng AI. Nabuntis siya. Loko-loko, anong itsura natin dyan, katropang Rene Boy, ha? Huwag na. Huwag mo nang subukan. At syempre, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga tropa, ka naman ang inupong nakasama, ang inupong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatos. Maraming salamat po, ha, sa inyong pong pag-antabay, panonood, sa ating pong palatuntunan ngayong hapon. Maraming salamat at magandang gabi na, Pilipinas!
4: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero 1 stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado!
5: XFM.
6: Sister Pain.
7: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo!
5: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansome Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansome Vitamin C. Kasi Sansome 25
8: Sansome Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mapibili sa mga butika.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
21: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
20: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
24: Sistapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
25: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Bibili sa mga butika.
28: Santon Gold Coffee Mix.
29: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
30: Santon Gold Coffee Mix.
29: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kapeng kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
30: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
31: Mabibili sa mga butika.
32: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
33: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
34: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
36: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
37: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
35: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
21: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
35: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po hindi na siya maatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
7: Magandang gabi mga katropa, nandito po muli kami upang magbigay ng mga patnubay para sa mabuting kalusugan dito lamang po sa programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, Katropang Cynthia, na makakasama niyo po ngayon sa maikling panahon. At syempre, bago po magsisimula ang ating talakayan kasama ang ating wellness consultant, sa lahat po ng nais magpadala ng katanungan tungkol po sa inyong karamdaman, maaari po kayo mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367 para sama-sama po tayo mga tropa para alamin natin ang mga sikreto patungo sa mabuting kalusugan dahil nais po namin magbahagi, no? Ito ay libre lamang po ng kaalaman para sa ating lahat na mga katropa sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. Ayan mga katropa, at sa mga gustong magpakonsulta, libre lamang po ito, ano, libre pong consultation at meron din po kaming free terahertz therapy. Matatagpuan po ang Yes to Health Wellness Center sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At open po ang Yes to Health from Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Ayan mga katropa, maaari po kayong pumunta every day except lamang po sa Sabado. Close po ang Yes to Health Wellness tuwing Sabado. At syempre mga katropa, sama-sama nating alamin ang mga sikreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay kasama ang ating wellness consultant. Magandang gabi dyan sa iyo, Doc.
8: Magandang gabi, Katropang Cynthia. Magandang gabi din sa ating mga katropang laging nakasunod sa ating programa upang pakinggan yung ating mga talakayang pangkalusugan. At siyempre ating tinuturo din sa kanila yung mga natural na pamamaraan sa pagsolusyon, no? Para masolusyonan yung kanilang mga karamdaman. At lalong-lalo na yung proseso sa paggamit ng natural, Katropang Cynthia. Kasi yan yung dapat malaman dahil sa yung kaalaman minsan, Katropang Cynthia, yung may mga bagong nadiskubrin, mga bagong kaalaman na dapat din malaman ng ating mga katropa, yung mga ibang pamamaraan bilang solusyon para maibsan yung mga karamdaman.
7: Ayan mga katropa, no, samahan niyo po kami sa maikling panahon upang talakayin po natin ang mga iba't ibang karamdaman, mga lunas, para tayo ay mas matuto pa, no, para sa ating mga kalusugan mga tropa. At syempre sa mga gusto po pumunta muli sa aming clinic dito po sa Puerto Princesa, matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre, hindi lamang po dito sa Puerto ang Yes to Health. Meron din po tayo sa Rojas. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES. At meron din po tayo sa Nara. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Caltex Compound, Banakan, Nara, Palawan. At meron din po tayo sa Brooks Point. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Jacob's Place, Door Number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At meron din po tayo sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Meron po tayong 5 branch dito sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre, meron din po tayo nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Maari nyo pong isearch ang Yes to Health Wellness Center sa inyong mga Facebook account. At lalabas po ang lahat ng mga Yes to Health pages namin. At maari po kayong mag-inquire or magpabook ng appointment kung saan po kayong lugar na mas malapit. Ayan po, at magsisimula na po ang ating talakayan kasama ang ating wellness consultant sa gabing ito, Doc. Ano po ang ating tatalakayin sa oras nito?
8: Ang ating namang tatalakayin, Katropang Cynthia, itong tinatawag na sciatica. Itong sciatica ay hindi sakit kundi pangkat ng sintomas.
7: Okay.
8: Pag napiga o nairita ang pinakamahabang ugat sa katawan, ayun yung tinatawag na sciatica, Katropang Cynthia. At mga katropa, isa sa sintoma nito na maramdaman sa may mga sciatica ay yung sakit na nanggaling sa ibabang likod, puwet, likod ng hita, pababa hanggang paa. Kadalasan isang panig lang. Kaya itong sciatica, Katropang Cynthia, mga katropa, kung yung tao ay makakaramdam na ng ganito, ay dapat magpatingin na, Katropang Cynthia, no? Magpa-check up. Kasi habang bago mo palang naramdaman yung sintoma, ay ma-check ka agad at mabigyan ng solusyon ng doktor. Marekomendahan kayo ng mga supplement, ma-advisean kayo kung ano yung mga dapat gawin, no? Pag may mga sciatica. Kasi itong sciatica, Katropang Cynthia, mga katropa, pag ito ay pabayaan, pwedeng malumpo yung tao. O, pwedeng mabidridden. O, yun tao. Kasi itong sciatica, pag ito ay atake, talagang hindi makakabangon yung tao nito. Dahil sa pag-igalaw yung katawan, yung likod, ay talagang makakaramdam sobrang sakit. Kaya nga yung iba na nakakaranas ng sciatica ay hindi nila mapaliwanag yung sakit dahil sa sobrang sakit na kanilang naramdaman. Minsan, maisip nila na iiyak, no? Idaan nila sa iyak para lang mabawasan yung naramdaman nila na sakit. Pero ganun pa rin daw. Sobrang sakit yung naramdaman nila sa kanilang likod. Kaya kung pabayaan ito, Katropang Cynthia, lalo na ngayon na sobrang mahal yung mga bilihin, ay talagang tinitiis ng ating mga katropa, no? Yung mga sakit na kanilang naramdaman. Hindi muna pinapansin dahil sa kulang sa budget. Pero dapat pag ganitong problema sa katawan, no? Yung tinatawag na sciatica, Katropang Cynthia, mga katropa, ay dapat magpatingin para mas kakaunti, maliit yung magastos pag maagang ma-detect yung inyong ganitong problema, yung tinatawag na sciatica. Lalo na pag nakakaranas na ng tinatawag na yung maka-apekto na sa pag-control sa pag-ihi. Pag-control sa pag-ihi, yung nawawala na ng control sa pagdumi at yung laging pangangalay ng binti. Dapat kung yan ay ating naranasan, mga katropa, ay dapat magpa-check na sa inyong doktor, no? Sa mga health expert para kayo ay payuhan, no? Kung ano yung mga dapat nyong gawin at marekomendahan kayo ng mga kailangan sa inyong katawan. Kaya isa din sa mga nakaranas ng ganitong kondisyon sa katawan, yung tinatawag na sciatica, ay yung mga tao na sedentary lifestyle. Yung ang trabaho lang araw-araw ay nakaupo lang buong hapon, pagkatapos kulang din sa tubig, ay talagang yan yung mga paraan na talagang iepekto yan sa katawan natin. Lalo na pag magkataas na yung edad natin, no? Mag-aabot na ng 30, dyan na yung lalabas yung mga maling lifestyle sa atin, no? Pag mag-edad na ng 30. Mayroon tayong na-meet, Katropang Cynthia, na yung trabaho niya office lang. Then, yun nga, hindi siya gaano umiinom ng tubig. Makainom lang siya pag panahon ng regular.

0: ay mostly sa may mga nagkakaroon ng sciatica yung sobrang timbang kasi yung likod nga nila ay yan ay napipress. At isa din sa dahilan na nagkakaproblema yung sciatic nerve yung tinatawag na bone spur formation. No, nagkakaroon ng overgrowth yung bone sa likod, yung spine. At ang resulta ay naiipit yung sciatic nerve. Kaya isa din yan sa dahilan na magsasuffer yung tao ng tinatawag na sciatica. Kaya gaya ng sinasabi ko, pag makaranas ng ganitong kondisyon, the more na maaga mong mapacheck up dahil naramdaman mo, ay may posibilidad pa na magamot. Kasi yung iba kasi may mga sciatica mauwi sa operation. No? Dahil sa napabayaan, no? Hindi pinapansin. Tsaka na lang magpacheck up pag magpatingin, pag talagang hindi na kaya. Kaya ang resulta, imbes nagtitipid ka, mas lalaki yung gagastusin mo. Dahil sa hindi mo agad-agad pinacheck up para mas mabigyan solusyon yung kondisyon na tinatawag na sciatica. At kung overweight din, dapat mag-loss din ng timbang, no? Para makaiwas sa mas maglala yung tinatawag na sciatica, no? Magkain ng mga masustansyang pagkain at mag-iwas sa mga prosesong mga inumin, mga pagkain, kasi yan yung mga matataas ang kalori. The more na matataas yung kalori sa ating kinakain, ay hirap tayo makabawas ng timbang. Hirap tayo makabawas ng timbang dahil sa matataas ang kalori. Kaya yung kainin natin, mga katropa, lalong-lalo na sa ating mga katropa na may mga nakakaranas ng sciatica. Kung kayo ay sobrang taba, ay yan talaga yung unang porso nyo na gagawin na magbawas ng timbang at magpahinga. Kasi itong sciatica, bunga din ito sa sobrang pagod sa araw-araw. Walang panahon sa pagpapahinga. Kaya yung may mga katropa natin na may mga sciatica, ay isa sa ginagawa nila na para ma-relax yung katawan nila at hindi sila mag-suffer lalo ng kanilang sciatica, ay pinapahinga nila yung katawan nila. Hindi na masyadong magpagod sa trabaho, dapat bigyan ng relax yung katawan. Kaya malaking impact din sa mga maling lifestyle. Kasi pag mali yung lifestyle natin, ay talaga yung mga nerves natin sa ating katawan, ay yan ay maapektuhan. Hihina din yan. Kaya isa din yan sa mga i-consider na kung gusto mong gagaling sa iyong karamdaman at hindi maglala yung kondisyon ng iyong karamdaman, ay dapat unang una, isa alang-alang mo yung pag-iwas talaga sa mga bawal na mga pagkain. Kasi iyan yung dahilan nagkukos ng iba-ibang karamdaman.
1: Ano naman, Dok, yung mga bawal?
0: Yung mga bawal, Katropang Cynthia, yung ating minention kanina, yung mga red meat, mga canned goods, yun, mga instant food. Yan yung mga hilig na mga kababayan natin, mga katropa, Katropang Cynthia.
1: Okay, so meron pa ba itong mga lunas, Dok? Ano ang mga herbal na maaring makalunas nito na makikita lang sa bahay o kapaligiran? Meron ba?
0: Mayroon, Katropang Cynthia. Kaya yung sinasabi ko kanina na panibagong sintoma pa lang maano mo, dapat maghanap ka na ng mga solusyon na. Yan ay natutulungan pa ng mga natural na pamamaraan, Katropang Cynthia. Pero kung napabayaan mo, nagresulta na ng mas malalang kondisyon sa katawan, lalo na pag makaramdam na ng halos hindi na makatayo, Katropang Cynthia, sobrang sakit. At yung nawala na ng kontrol sa pag-ihi, nawawala ng kontrol sa pagdumi, yan ay kailangan na talaga ng mga health expert, Katropang Cynthia. Pupunta kayo sa inyong doktor at magpa-check. At the more nga pabayaan yung sciatica, Katropang Cynthia, mas malaki yung gastos mo, no? Kasi pwede mauwi sa operasyon. Kasi yung malalang klaseng sciatica, pag hindi yan agad maagapan, pwede mauwi sa pagkalumpo. Pwede magka-bedridden yung tao. Kaya hindi natin paabutin na ahantong pa sa ganong kondisyon yung ating katawan. No, mas maganda, maaga pa lang, ma-check na para ma-detect at ma-recommendahan yung ating mga kababayan na mga kailangan sa katawan. No, lalo na sa mga vitamins, mga minerals, kasi yan ay kailangan ng ating mga nerves sa ating katawan. At pwede kayong mag-extract, mga katropa, no, na mga prutas. I-extract nyo yan, punin nyo yung katas, lalo na yung ating pepino, carrots, yan, i-extract natin yan. Pwede i-juicer, gadgarin. Kunin natin yung katas niya, inumin sa umaga, wala pang laman ang tiyan, 2 baso. Yan ay nakakatulong sa may mga problema sa katawan, may mga iba-ibang karamdaman. At yung paglaga din ng mga herbal, ng mga dahon, lalo na pag yung mga katropa natin nasa bundok, wala available na mga prutas, pwede maglaga ng sambong, Katropang Cynthia. Kasi itong sciatica din, minsan gaya-gayahin din ito ng mga ibang problema sa katawan, lalo pag may problema sa kidney, Katropang Cynthia. pamilya. O pag may problema yan, yung kidney natin, hirap din yan i-galaw. Hindi normal yung pag-upo, pag tayo. Kailangan dandahan. Kasi

0: pagbiglain, gagalaw ka ng normal na galaw ng iyong katawan, ay talagang iindain mo talaga yung sakit na parang sciatic ka din. Sakit e galaw. Kaya sa ating clinic din, Katropang Cynthia, kung ayaw nila na o mas mapabilis yung kanilang recovery, mayroon tayong mga supplement no, na nakapagbigay kagalingan ng mga iba-ibang karamdaman, lalo na yung ating Santon Gold Santon Plus. O, yan ay mabisa mga katropa sa may mga pamamaga. Kasi itong sciatica, resulta din ito ng pamamaga sa loob. Itong ating Santon Gold Santon Plus, hindi lang nakatulong sa mga pamamaga, ito ay nakatulong din sa mga ibang problema sa katawan, no? Mataas ang kolesterol, at kung ano yung ayusin sa ating katawan, ayan talaga yung i-improve ng ating Santon Gold. No? Yan yung i-improve na sa iyong katawan para talagang gagaling sa iba-ibang karamdaman. At siyempre, partneran talaga natin ng vitamin C, yung ating Santon Gold. Kasi yung vitamin C, yan ay araw-araw kailangan. Yan yung klaseng vitamin C na napakasikat na vitamins dahil sa crucial yung health benefits niya sa katawan ng tao. Lalong-lalo na sa pagpapanatiling matibay at masigla yung ating sciatic nerve. Yung vitamin C ay napakahalaga yung function niya sa katawan. Hindi lang pang immune system, pinapanatili niya din na masigla at matibay yung ating mga ugat sa ating katawan. At mas maganda, hanapin natin yung alkaline vitamin C. No? Yung ating Santon vitamin C, yan ay alkaline vitamin C. Ibig sabihin, yan ay nagagamit 100% sa katawan. Kasi pag acidic, kahit isang buwan ka na nag-inom ng vitamin C, pag acidic yung vitamin C mo, ay hindi mo makita yung improvement ng iyong katawan. Kaya hanapin natin yung Santon vitamin C kasi ito yung alkaline vitamin C. At siyempre, meron tayong premium D3. Ito naman yung nagpapaganda din ng circulation ng dugo. Nagpapaganda din ng ating mga nerve sa katawan, lalo na sa ating sciatic nerve. Yan yung isa sa makabenepisyo ng ating premium D3. Pinapalambot at pinapaganda niya yung health ng ating mga nerve sa katawan, yung ating premium D3. At yan ay maganda din sa may mga iniindang panghihilo at mga mild pain no, sa mga joint. Kasi pinapa-improve niya yung mga joint natin. Hindi po natutuyuan yung mga joint natin. No? Yan yung benepisyo na maibigay ng ating premium D3 soft gel. At pinapatibay din niya yung ating immune system. At siyempre, meron din po tayong mga coffee no, sa mga katropa natin na mahilig sa coffee, lalo na sa may mga edad na katropang Cynthia. Pagising sa umaga nila niyan, isipin unang-una nila yung kape. Pasukan ng kape yung tiyan nila. Kaya hanapin natin yung mga natural coffee no, at nakakatibay at nakakasigla ng ating katawan. Yung ating coffee ay, lalong-lalo na yung ating premium D3 coffee, yan ay mabisa din na magpatibay at magpasigla ng ating mga buto sa katawan kasi meron po siyang tinatawag na vitamin D. Kape na, mayroon pang vitamin D. Kaya habang tumatagal ka sa pag-inom ng ating premium D3 coffee, ay tumitibay din yung mga buto-buto natin sa ating mga katawan, mga joint. At meron din po tayong Santon coffee mix. Yan ay maganda po sa may mga naghahanap po ng first class protein. No, yung ating Santon coffee mix ay isa sa component niyan is soya. Isa sa source po ng lecithin. Yung lecithin naman ay nakakaganda po ng performance po ng brain. No, nakaka-enhance po ng memory. At maganda din siya sa mga tao na nagsasuffer po ng hormonal imbalance. No, para makaiwas sa mga mas malalang epekto po ng hormonal imbalance, inom po kayo ng ating Santon coffee mix dahil yan ay mahusay. No, nakakatulong sa pagbalanse ng hormone sa katawan ng babae. At meron din po tayong Santon Gold dyan sa ating clinic no, na isang masarap na coffee na nakakatibay din ng buto kasi yan ay mayroong collagen at saka glutathione no, yung ating Santon Gold coffee mix. At syempre, meron din po tayong sabon dyan sa ating clinic na sa mga tao na nanais na makinis at maputi yung balat no, at saka may mga problema din sa balat ay yung ating Santon Gold at Clear Skin Soap. Yan ay mabisa sa paputi at pagpapakinis at manatiling hydrated yung balat. No, yun yung ating solusyon at kasagutan. No, yung ating Santon Gold at saka yung Clear Skin. At syempre, dyan sa ating clinic din, mayroon din po tayong Santon Herbal Tea. No, yan ay maganda sa may mga hindi nakakatulog sa gabi, mahina ang pantunaw, laging nagsasuffer po ng pangangasim ng tiyan, at hindi araw-araw nakakadumi. Ay yung ating Santon Gold Herbal Tea ay napakabisa sa mga iba-ibang problema sa tiyan. O, lalong-lalo na pag nagsasuffer sa sakit na diabetes, yung ating Santon Gold Herbal Tea ay isa sa benepisyo niyan ay mag-control ng sugar kasi mayroon po siyang cinnamon no, at saka mangosta. protein, spirulina. Kaya marami din siyang benepisyo na maitulong sa katawan. At before tayo magtapos Katropang Cynthia, atin muna pakikinggan ang mga kliyente na nakapunta sa clinic at nag-undergo po ng treatment at naangkin nila yung kagalingan after sa 1 week na pag-inom nila ng supplement.
1: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
2: Jolito Binto ko po, Barangay Tinitian, Luas Palawan.
3: Dati sir, ano yung inihinda mo na karamdaman?
2: Sa pananakit ng katawan, arthritis po ito.
3: Arthritis? Ilang taon po nyo na inihinda yun sir?
2: Mayigit 1 taon at kalahati ang karamdaman ko na yan.
3: Ngayon na tayo po nakapunta dito sa Istuyat, kumusta po sir?
2: Sa awa ng Diyos, marami na akong napagamutan na manggagamot. Walang lunas na gumaling ako. Awa ng Diyos, nakapunta ko dito sa Istuyat. Awa ng Diyos, dito ako gumaling.
3: Balik na talaga sa normal yung katawan?
2: Balik na sa normal yung katawan ko. Malakas na ako.
3: Nakaka-farm na?
2: Opo, farm na ako. Trabaho na. Totoo lang. Talagang yan ang hindi ko talaga magkakalimutan ng gamot ng Health to Heal.
1: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
4: Samsung Plus Gold.
5: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nagtry po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold.
0: Okay, yun yung mga nagpapatunay mga katropa, no? Na sa kabila ng mga iniindang mabibigat na mga karamdaman ay mayroon pa palang kagalingan na kanilang maranasan, no? Sa kanilang buhay. At dahil din yan sa na-supply natin yung tamang kailangan sa kanilang katawan at napapaganda yung function ng bawat organ. Isa yan sa sinicheck natin katropang Cynthia mga katropa, kung kayo ay pupunta sa clinic at i-avail yung ating libre check-up ay talagang kayo ay gagamitan natin ng mga machine na high-tech na magbasa ng mga mahinang organ at nagbabasa ng mga kulang na mga vitamins, minerals sa katawan. Kasi isa yan sa mga dahilan katropang Cynthia, mga katropa, na tayo ay nagkakasakit dahil sa marami ng kulang sa katawan. Lalo na pag magpatong na ng 30, yung tao 30 plus, 30 years old above ay talagang marami ng dumadapong sakit dyan. Dahil din yan sa epekto sa maling lifestyle before 30s, puro mali yung pinapasok ng mga pagkain sa katawan ng tao. Kaya, pagdating ng 30, iba na yung pakiramdam sa katawan, no? Madali na mapagod, hindi na makatulog sa gabi halos, tumataas na yung BP, sumisikip na yung dibdib. Yan na yung resulta mga katropa. Kaya pinapayin natin sa ating mga katropa na before 30s pa lang, susundin na yung mga tamang lifestyle para pagpatong ng 30, ramdam pa rin yung malakas yung katawan, no? Walang iniindang mga karamdaman. At dyan din sa ating clinic mga katropa ay meron tayong therapy na ginagamit dyan, yung tinatawag na BioZapper. Yan yung therapy na mayroong charge, 350, pero maraming benepisyo maibigay sa katawan. Isa sa maitulong niya ay magpuksa ng mga virus bacteria sa ating katawan para makaiwas tayo sa infeksyon at iba-ibang sakit. At yan ay nakatulong din pag detox ng ating system, no? Kasi yung katawan natin minsan, yung mahina na mag-detox yung ating katawan, lalo na pag yung mga organ is mahina na, mahina na din niya mag-detox yung ating katawan. Ang resulta, maraming mga toxin, no? Mga naipon sa katawan na magresulta ng mga iba-ibang karamdaman, no? Kaya yung iba na mention natin, dahil sa marami ng toxin sa katawan, hindi na mailabas, halos ay pagpatong ng 30, marami ng mga karamdaman. Diabetes, high blood, sakit sa puso, kidney problem, paghina ng resistensya ng katawan, kaya yun na yung resulta mga katropa. Kaya yung ating BioZapper, yan ay tumutulong na mag-detox, maglinis ng ating system para mag-aan-gaanan yung ating katawan dahil sa nailabas yung mga toxin sa ating katawan. At siyempre, meron din tayong terahertz dyan sa ating clinic. Yan naman yung therapy natin ginagamit na libre, mga katropa. Pwede nyo i-avail dyan pag pupunta kayo sa ating clinic. Bukod na maka-avail kayo sa libreng check-up, pwede nyo ding i-avail yung ating terahertz. Yan ay nakatulong din sa pagpapaganda ng daloy ng dugo. At nakatulong din sa may mga iniindang pananakit ng katawan, pananakit ng tuhod. Kasi isa din yan sa dahilan na nagkakaroon ng ganitong problema sa katawan dahil sa hindi normal na circulation o nagbubunga na ng mga inflammation, iba-ibang mga karamdaman. Kaya kung gusto natin na 100% healthy yung katawan natin, i-consider natin yung mapaganda yung circulation ng dugo. Kasi isa yan sa kailangan para masupplyan ng tama yung kailangan ng ating katawan. Pero yun, makatropang Cynthia, sa trillions of cells sa ating katawan, yan yung sinusupplyan mo sa iyong katawan. Eh kung yung dugo mo is hindi normal yung circulation, maraming mga cells sa katawan na hindi nasusupplyan. Kaya yung kinakain pala natin, katropang Cynthia, mga katropa, ay yan yung mag-supply sa mga trillions of cells sa ating katawan. Kaya kung kakain tayo ng mali, talagang unhealthy o hindi malusog yung mga cells din sa ating katawan. No, bukod na hindi nasupply ng tama, hindi mo pa nabigyan or naabuso mo pa yung mga katawan natin dahil sa maling lifestyle. Kaya sa ating mga katropa na may mga karamdaman, bisita lang po kayo sa ating clinic, no? At i-avail po yung ating libreng check-up at dalhin nyo po yung inyong mga PWD ID at saka senior citizen ID para ma-avail nyo po yung discount sa bawat produkto po natin, katropang Cynthia.
6: Ayan mga katropa, kung sino man po ang may mga karamdaman, no? Kung gusto nyo po magpakonsulta, free consultation lamang po ang ating Yes to Health Wellness Center na matatagpuan po sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At meron po tayong free consultation, free dietary guidelines na ibibigay ng ating wellness consultant para malaman po natin ang mga dapat kainin, mga bawal kainin at dapat iwasan. At meron tayong BioZapper Therapy at Terahertz Therapy na nabanggit kanina ng ating wellness consultant. At syempre, open po ang ating Yes to Health Wellness Center from Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. At sa mga katropa natin mais na pumunta, close po ang Yes to Health Wellness tuwing Sabado, buong araw po yan. Yan po ang ating pahinga. Kaya kung gusto nyo pong pumunta, magpa-appointment po kayo, or kung may mga katanungan po kayo sa inyong mga kalusugan, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, maaari po kayong mag-text or tumawag at sasagutin po ng ating wellness consultant. At maraming salamat mga katropa sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay dito sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Dahil para sa amin, ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli mga katropa, ako inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: At ito naman po inyong wellness consultant, Dr. G. Maribet. Stay happy, stay healthy.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Sa Anthem Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Anthem Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
11: Anthem Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Anthem Plus Herbal Oil.
14: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ J.

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
2: XFM.
3: XFM.
4: Larga!

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parekoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag

0: Sister Pain Cannabis.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Aisel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santhon Plus Herbal Oil.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Tara, kape tayo!
11: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
13: XFM.
14: X.

0: XFM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong dapat
0: pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM. XFM.

0: God bless.
1: Adios.
2: XFM.
3: XFM.
2: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
7: Santan Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santan Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santan Plus Herbal Oil.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, ay isang manhit.
13: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline
16: na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Caramay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Gamay Kasaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga Paregoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Bili sa mga butika.
5: Sansone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sansone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Sansone Gold Coffee Mix.
2: Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
1: Sansone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom

0: araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sunzone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sunzone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sunzone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
3: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
0: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
8: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Emilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Vision X. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious fresh at delicious na coffee, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM. XFM. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
4: ko. Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sister Pain.
12: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkalin
15: Alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang Alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
19: XFM.
20: XFM.

0: XFM. XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girl

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
15: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bibili sa mga butika.
18: Santone Gold Coffee Mix.
19: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santone Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santone Gold Coffee Mix.
18: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
20: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
21: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santone Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold. Sigurado ka dito. Santone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.

0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Go!
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
5: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Supple Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
3: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
15: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Sestapain! Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
17: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
0: Santone Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
0: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santone Herbal Oil. Tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
14: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
12: Santone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santone Plus Gold Herbal Capsule.
0: XFM.
1: X.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwas

0: magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Premium D3.
2: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
7: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
7: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: XFM.
19: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Tinutunod na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, Huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki niyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Pangangati, pananak ng mata at panglalabo ng paningin?
14: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
14: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
14: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Gamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
0: Sa Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, lala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: XFM.
15: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
5: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Isel Komplikado.
6: Si Balob Antique.
5: Masakit ang aking katawan.
6: Malagi
5: narinig ko
6: sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil.
5: Gumamit ako
6: na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil. Sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite.
12: Sa Coffee Nurse,
11: ang sikreto ko sa pagiging active sa work
12: ay ang Santone Gold Coffee Mix.
11: Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw.
12: Maliban sa masarap siya,
11: gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione.
12: Nakakabata pa!
10: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Pabibili sa mga butika.
10: Sister Pain.
14: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Pabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pabibili sa mga butika.
15: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
16: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
15: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
10: Premium D3,
7: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
19: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
20: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah!
1: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants,
4: may collagen
5: at glutathione pa.
4: At sa lasa,
5: kape-kape.
4: Panalo ka dito.
5: Ayan, subukan nyo.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Gawa sa pinaghalong mangustin,
4: moringa,
5: spirulina,
4: garlic,
5: plus
4: collagen
5: and glutathione.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
4: lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan?
15: Mag
1: Santone Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
11: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
17: XFM.

0: FM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: Mga katropa, excite

0: exciting time, mga katropa. Ganap na po ang 5 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas. Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita. Umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuloan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Exciting Pilipinas.

0: Magandang morning po, Pilipinas! Mayat nga temprano, lalawigan ang Palawan! Siyempre, dito sa Lansatang Pelato, Prinsesa, ay magandang umaga! Mayong buntag, mayong aga! O ba? Miyada silam nga. Kilang pala, sorry. At muiyang damal-damal, ha? At sa ating po mga kabayan, mga katropa, sa buong lalawigan ng Palawan, nagising na ang mga oras na ito. Hi, good morning, mga katropa. Nasa kalagitnaan na po tayo ng linggo. Linggo, ha? Miyerkules, ikalima sa buwan ng Agosto, taong 2021. Siyempre pa, pag ganitong oras na po ng umaga, narito na po ang programang Mambubulahaw, Manggigising sa inyo, mga kabayan, mga katropa. At siyempre, maghahatid din po ng mga balita at impormasyon. Welcome sa ating pambalang tutunan ng Exciting Pilipinas! Sa ngalan ng ating pong makakasama sa bahaging technical engineer, Rene Boy Federico. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa panguna pa rin ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabahay, mga katropa, syempre, narito na ang inyong tagapagbulahaw, tagagising, at syempre, tagapaghatid ng balita kada umaga. Katropang Alison Salvatus po, nagmamagandang morning na po sa inyong lahat. Ay, doon sa mga gising pa. Ayan. Tulog na kayo. Sa mga ka-uwi pa lang. Talagang mauwi yan. Tulog na kayo, ha? Doon naman sa ating po, mga kabayan, mga katropa, na nakapagpahinga ng maayos, maganda, na walang istorbo, magdama, walang brownout. Ayan, good morning po sa inyo, mga sir, mga ma'am, ha? Siyempre, nako naman, bago ho tayo magsimula sa anuman po nating gawain sa araw na ito, magpasalamat po muna tayo sa ating pungpong may kapal sa panibagong biyaya ng buhay. Mga kabayan, mga katropa, thank you Lord for another day, for another life. At syempre, mga kabayan, mga katropa, mahirin na rin tayo ng gabay para sa buong maghapon nating gawain. Sabi nga, ano't ano pa man ang mga kinakaharap nating mga pagsubok. May mga pinagdaraanan. Lahat naman po tayo may mga pinagdaraanan. Ano man po kabigat yan. Mga kabayan, mga katropa, gagaan naman po yan kung tayo po ay palaging hihingi po ng gabay sa ating pong poong may kapal. Ha? Diba, Sir Weng Hara Ilibera, good morning muna. Nagtataka raw po si Sir Weng Hara Ilibera kapag pumupunta raw po siya sa bangko. Ay, kada kukunin niya yung ballpen doon sa tapat ng teller, nagtataka siya kung bakit may tali ito. Gayong tayo po ay nagtitiwala sa bangko na doon ni pinapatabi natin yung ating pong mga ipon. Pero bakit hindi daw, o bakit wala raw silang tiwala na ipahirang yung kanilang ballpen? Aray mo. Ay nako, Sir Weng, oh, dumagdag pa sa ating isipin yan. Bakit nga ba? Sa lahat ng mga bangko, mga kabayan, mga katropa, eh yung kanilang pong mga ballpen, eh may tali. Diba? Samantalang, ano yan, nagpapakita ng walang tiwala. Yung mga teller daw. Walang tiwala sa mga kliyente nila. May ibang kasing kliyente na ibubulsa sa mga ballpen, kaya tinatalian yan, Sir Weng. Diba? Ang problema, sabi ni Sir Weng, tayo nga nagtitiwala sa kanila eh. Nga natin pinapatago yung ating mga limpak-limpang. Ano, mga ipon. Savings. Sila ni makap... Nila, wala silang tiwala sa atin. Ballpen lang yan. Aray mo. Logic, logic, logic lang naman. Ha? Thank you very much, Sir Wing. Good morning, good morning. Ay, kape, kape muna tayo, Sir Wing. Iyang, iyong, nakakadagdag, taba sa utak. Na, katanungan. Kung nga naman, bakit nga naman, ha? Bakit wala silang tiwala? Samantalang pinagkakatiwala natin sa kanila. Yung ating ipon. Tama naman si Sir Weng, ha? Hey, good morning, mga kabayan, mga tropa, ha? O, sa mga bumibiyahe dyan, o bibiyahe pa lang, o, painit muna tayo ng sikmura, magkape muna tayo, mga kabayan, mga tropa, ha? Siyempre, yung ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas, abay, lagi po natin kaagapan dyan. Ang premium D3 coffee mix. Ang kape na meron pong vitamin D3, o, para sa ating pong mga kabayan, mga tropa, na laging on the go. Aga pa lang ay aalisan ng mga tahanan para maghanap buhay. Magbanat ng buto. Speaking of magbanat ng buto, mga kabayan, mga tropa, kapag yan ang ating puhunan o ang ating puhunan po ay lakas ng katawan, tibay ng ating pong katawan, tama na ating pong mga buto sa katawan. Dahil pag walang buto yan, malamang buto ay tatayo. Diba, mga kabayan, mga tropa? Kaya napaka-importante po, mga kabayan, mga tropa, na pinangangalagaan din po natin yung ating pong mga buto. O ang vitamin D3, mga kabayan, mga tropa, ay isa sa mga mahalagang vitamina na kinakailangan ng ating pong mga buto. At ang vitamin D3 na yan, mga kabayan, mga tropa, ay inihalo na ng Yes to Health Incorporated sa ating paboritong pampainit kada umaga, ang kape. Kape! Premium D3 Coffee Mix, mga kabayan, mga tropa. At ang kape ito, mga kabayan, mga tropa, ay sadya rin pong ginawa para sa ating pong mga kabayan, mga tropa, meron pang diabetes. Ayaw magkadabi, diabetes. Dahil ang nagpapatamis sa kaping ito, mga kabayan, mga tropa, ay stevia. Isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar levels sa katawan. Healthy coffee with vitamin D3 na kape. Ang hanap mo, premium D3 coffee mix na katropa. Mabibili mo na yan, mga sir, mga ma'am, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito ka man, sa lungsod ng Puerto Princesa, o di kaya na may yan, sa ilipong mga muni-munisipyo, ha? Sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, available din po yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers na matatagpuan po ninyo dyan sa barangay tenga-tenga. Sa Kuyo, meron po tayo dyan. Kuyo Magsaysay, sa ating mga kasimanuang kuyo noon. Dyan sa Kuyo in Magsaysay, ang ating Yes to Health Wellness Center dyan ay nasa barangay tenga-tenga, Poblasyon, Kuyo, Palawan. Katabi lang po ng Ferroland Hotel. Si Doc Kit Magnaya nagsasagawa rin po ng libreng konsultasyon dyan, ha? Magmula araw ng Linggo hanggang araw ng Biyernes. Samantala, available din po yan, mga kabayan, mga tropa, sa ating pong Yes to Health Wellness Center dito sa dyan po sa bayan ng Rojas. Yung ating klinika dyan ay nasa Veronica Gabriel Building. Poblacion Rojas, Palawan. Katapat lang po ng Asmes Elementary School. Si Doc Jemmer Ebet naman yung ating pong health consultant dyan. Na mula Lunes hanggang araw ng Miyerkules. Ngayon, nandyan po yan siya sa bayan ng Rojas at nagsasagawa po ng libreng konsultasyon. At sa araw naman po ng Huwebes, bukas hanggang araw ng Linggo, Si Doc Gemma Ebet ay nandito naman sa ating Yes to Health Wellness Center sa lungsod ng Puerto Princesa na matatagpuan naman po sa second floor ng DCRM Building. Ang building na pahaba dito po sa may kanto ng San Manuel North National Highway. Yan yan, sa second floor lang tayo ng DCRM Building. Samantala, sa bahay naman ng Roja, si Doc Albie Briones. Sasagawa rin po ng libreng konsultasyon sa ating klinika dyan sa kanto ng Barangay Panakan 1, Corner National Highway, katabi lang po ng Caltex Gasoline Station. At ganoon din sa bayan ng Brooks Point, siya rin po ang ating health consultant dyan. Ang ating klinika naman dyan sa bayan ng Brooks Point ay nasa Jekos Place, door number 1. Poblacion District 2, mga kabay, mga katropa, malapit lang sa XFM Brooks Point Station at likuran bahagi lang po ng Unitop Mall, Brooks Point, mga kabay, mga katropa, ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 17 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Buntis na ba? Buntis na to? Ay, Diyos ko naman na, oh.

ang itong tinatawag na confidential fund o spy funds ng Vice President Office. Abay, tinawag nilang e-scam. Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa patuloy nga pong tunggalian na mainit na mga usapin sa politika. Dito sa ating pong bansa, mga kabayan, mga katropa, ito naman pong Armed Forces of the Philippines. Hindi raw po magpapagamit sa mga politiko para lang magsagawa ng mga ala vigilante killings laban sa mga mambabatas na sangkot sa katiwalian. At mahigit sa 150 migrante na iligtas matapos po ng masunog ang sinasakyang bangka galing sa France. Yan po yung sa United Kingdom. Samantala, sa atin naman po ang mga balitang local. Itong DOH, katuwang ang ilang mga kinatawan daw po ng World Health Organization, nagsagawa naman ng monitoring dyan daw po sa bayan ng Brooks Point at ilang piling barangay. Monitoring para saan? Samantala, isang babae daw dyan sa bayan ng Quezon na wala ng malay habang nasa pamilihang bayan. Bakit kaya? Taas ba nabilihin? Mamayan, detaling yan, ha? Bakuna laban sa tigdas. Aarangkada naman sa ilang barangay sa bayan ng El Nido. 12 paaralan naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Oy! Nakapagsumiti na raw ang mga kinakailangang dokumento para sa benepisyo sa Student Assistance Program. Buti pa sila. Tapos na. 12 kagad. Dami, ha? Coastal 500 Network. Isang inisiyatiba raw po ng pandagdigang pagpapalakas ng pamamahala sa mga baybaying lugar. Inihain daw po ng Rare Philippines sa isang courtesy visit ito sa Rizal. Ilang empleyado naman ng LGU Quezon na promote. Oy, sa kanila po mga bagong posisyon. Congratulations. Pag-asa Food Cart Program. Bukas na raw para sa mga aplikante sa bayan ng El Nido. Ibig sabihin ng Pag-asa Food Cart. Ito, livelihood. May alamin po natin ang detalye, ha? City Agriculture Office nagbabala naman sa posible dumanong oy retired sa Puerto Princesa Bay at Honda Bay. Makinig mamaya, ha? Samantala, sunod-sunod ang nakawan ng helmet sa lungsod ng Puerto Princesa, ikinaalarma naman ng publiko. Sirang helmet namin ni katropang Rene Boy. Hindi mo masakit sa mata. At ito, ipinagbabawal na pagsusuot ng hikaw o alahas at iba pang mga bagay sa mga paaralan, mahigpit na pong ipapatupad ng DepEd Palawan. Mga kabayan, mga katropa, yan pong mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Miyerkules. Andog naman po sa inyo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan po yung ating Santon Gold Coffee Mix na meron pong glutathione at collagen. Mayaman po sa mga antioxidant properties. At nako, siyempre, anti-aging properties. Gusto ba mong mapanatili ang pagkakaroon mo ng younger looking skin? Collagen and glutathione ang kailangan mo. Ang glutathione at collagen na yan ay nasa kape na. Ginawa pong mas abot kaya ng Yes to Health Incorporated. Inihalo sa paborito nating pampainit ang sikmura kada umaga kasama natin sa merienda sa buong magampon. Hindi kayo pamparelax bago matulog. Kape, mga kabayan, mga katropa, ha?
Yan po yung ating santongold.com.

Kape Mix, mga kabayan, mga katropa. Natural din po ang ipapansangkap niya. Kaya po ng mangosteen powder at moringa powder. Ang Santon Gold Kape Mix, mga kabayan, mga katropa. Okay, nagsisilver rin po ang energy booster na kape. Mapiling mo sa umaga pa lang, nalolobat ka na. Higop ka lang ng Santon Gold Kape Mix. Manunumbalik ang iyong sigla para harapin pa ang buong maghapong trabaho, ha? Kaya pag-uwi mo sa hapon, medyo nagod. Relax ka. Relax ka. Higop ka pa rin ng Santon Gold Kape Mix. Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong Santon Gold Kape Mix ay available na po o mabibili na ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyo pong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng

nakikinig na po sa kanikila ng mga radyo. Good morning, good morning. Sa mga nakatutok din sa ating pong Facebook live. Good morning din po mga kabayan, mga katropa. Ha?

0: Curap, curap. Cómo curap, curap. Ay, nako, nako. Good morning, good morning. Oh, good morning, Ma'am Raquel Alcoriza. Ganun din kay Sir Freddy Bongabal. Shoutout lang pamilya ko dyan sa El Nido, Palawan, ng Bongabal family. So, watching here from Quezon Province. Ay, layo mo ha. Good morning, Sir Freddy, ha. At sa Bongabal family daw sa El Nido. Ma'am Jean Mota Abian, good morning. Ano raw ang pinagkaiba ng Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix? Ay, nako, oh. Tama yan, mga Ma'am Jing, ha? Yung ating Santon Coffee Mix, mild coffee, non-caffeinated. Para ito sa ating pong mga kabay, mga katropa, yung nangahap din yung sikmura kapag nagkakape. Yung mga nakasanayang kape na, alam nyo na, yung mga non-healthy coffee. Yan yung pagkakaiba, ha? Ng ating Santon Plaza Coffee Mix. Yung Premium D3 Coffee Mix. Healthy coffee rin po yan. Ito naman ay para doon sa mga mayroon pong diabetes or ayaw magka-diabetes. Dahil yung nagpapatamis sa Premium D3 Coffee Mix ay stevia. Ha? Ma'am Jean. Pero parehong healthy coffee po yan. Basta produkto ng Yes to Health Incorporated. Ha? Wow, kape na mga katropa. Premium D3 Coffee Mix. Exciting. Ay, nako naman, Sir Jonathan Bailon. Thank you very much. Ha? At good morning. Ako pa yun tayo sa 6 minutos na makalipas sa ang alas sa 4 na po ng umaga. Ay, mga kabayan, mga katropa. Hingi. Okay, Angelito Coronia, good morning muna, ha? Muna, sir, nakikinig at nanonood sa inyo. Kapit bahay lang tayo sa baba. Ng pilot area. Baka malayo tayo. Dito kami si Libis, Sir Angelito, ha? Yung XFM ay nasa Libis. Good morning tayo, Malona Dagaraga, Santino, the Santino family dyan sa Barangay Bangka-Bangka. Tay alone kay Naijo, kay Ada Timpurano, ha? Ayan, ako kay Sir Jonathan Bailon na nanonood dyan sa Batarasa, Palawan. Good morning. Mga kabayan, mga tropa, 27 minutos makalipas ang alas 4 ng morning. Magbabalik po ang ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga tropa, para sa detalye ng ating pong mga balita. Kaya standby lang muna kayo dyan. Kape muna tayo. Ay, mag-premium D3 coffee mix muna tayo. Or di kaya Santon Gold coffee mix. Ha? Wait lang. Saglit lang to. Magbabalik pa rin ang ating pong palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC
5: HBO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahal ka paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Samsung Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
21: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
22: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
23: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
24: Sister Pain.
25: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
26: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
27: Symptoms persist. Consult your doctor.
28: Sa mga butika.
29: Santon Gold Coffee Mix.
30: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
31: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
32: Mabibili sa mga butika.
33: Santon Gold Coffee Mix.
34: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangosteen, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
35: XFM.
36: XFM.
37: Mga katropa, XFM.

0: natin, mga kabayan, mga katropa, ganap na po nga 36 minutos makalipas na sabit. Makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Bago sa ating po mga balita, good morning muna Sir Sergio Trinidad Jr. Dito raw po nanonood siya. Barangay San Pedro. Sir Sergio Trinidad Jr., good morning, good morning. At ganoon rin kay Sir Raynon Dalingding Bakiran. Shoutout daw po sa mga taga Barangay Kemdeng. Uy, Barangay Kemdeng. San Vicente. Oo, San Vicente ito, no? Sir Raynon. Lalo na raw kay Cap Ebno. At sa kanya raw po mga kagawad. Kape, kape raw tayo. Oh, healthy coffee. Basta healthy coffee, Sir Raynon, ha? Yung ating premium D3 coffee mix at saka yung Santon Gold coffee mix at Santon Plus coffee mix. Good morning din, Ma'am Elisa Adona Mondragon Yara. Good morning din po, ha? Samantala, mga kabahay, mga katropa! Narito na po ang detalye ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Miyerkules, Agosto 5, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Mayroon po ay napapakinggan sa ang mambahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, sa detalye ng ating pong mga balita.
1: Balitang nasyonal.
0: Unahin na po natin ang balitang nasyonal.
1: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Sa nagpapatuloy nga pong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, kahapon, mga kabayan, mga katropa, tinawag ni House Prosecution Panel Attorney Lorna Capunan. Sa pong pribadong taga-usig ng House Prosecution Panel na isa din mo nung iscam o panlilin lang sa taong bayan ang umano'y maling paggamit ng 612 million pesos na confidential funds. Ito nga pong si Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Capunan ang naturang pahayag sa pagdinig ng Senado kahapon habang nagpapatuloy ang testimonya ni Commission on Audit o COA Auditor Roderick Wamil sa 12th araw ng impeachment trial. Sakop ng pagdinig ang 500 million pesos na confidential funds na inilaan sa Office of the Vice President at ang 112.5 million pesos na natanggap naman ng Department of Education nung si Duterte ay sabay na nagsilbing kalihim ng edukasyon. Inihalin tulad niya o ni Capunan ang umunay maling paggamit ng pondo sa isang anak na humingi ng pera sa magulang para bumili ng libro ngunit ginamit daw ito sa ibang bagay. Ayon pa kay Capunan, kung paulit-ulit na ginagamit ang pondo sa layuning iba sa idineklara, maituturing daw po itong panlilin lang. Bumalag naman dito ang depensa sa pangunguna ni Attorney Michael Poua na dapat din munang tanggalin o strike out ang naturang pahayag ni Capunan. Particular na yung word na scam na pinagbigyan naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero. Binigyan din ni Capunan na ang pangunahing issue ay hindi ang mga alias o pangalang nakasaad sa acknowledgement receipt kundi kung maayos bang naipaliwanag at napatunayan kung saan ginamit ang pondo. Kinwestiyon din niya ang mga gastusing iniulat para sa gamot, mga supply at safe houses at sinabi na dapat may ebidensyang nagpapatunay na talagang doon napunta ang pondo. Sa kanyang testimonya, sinabi naman ni Wamil na nabigong magsumiti ang Office of the Vice President, ganun din ang DepEd ng mga kinakailangan dokumento bilang suporta sa ilang confidential fund disbursements. para sa unang dalawang quarter daw po ng taong 2023. Tinukoy rin niya na ang mga gastusin para daw po sa mga medical at food assistance, incentives at travel-related expenses na ayon sa kanya ay hindi kabilang sa mga pinahintulutang paggamit o paggamitan ng tinatawag na confidential funds sa ilalim na rin daw po ng Joint Circular Number 2015-01. Ayon kay Wamil, wala rin dokumentong nagpapatunay na ang mga reward payments sa mga importante ay nagresulta sa matagumpay na information gathering o surveillance operation. Nang tanongin naman tungkol sa paggamit ng mga alias sa confidential at intelligence fund transactions, sinabi ni Kapunan na walang batas o patakaran na tahasang nagpapahintulot o nagbabawal dito. Gayunpaman, iginit niyang higit na mahalaga ang tanong kung tunay bang napunta ang pondo sa layuning pinaglalaanan nito.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: Antabayan pa rin po mga kabayan, makatropa, mamaya, ha? Yung 13th araw naman, o Merkules, meron pa rin pong hearing mamaya, ha? Alas 10 hanggang alas 3. Siyempre, abay sa patuloy pa rin pong coverage ng XFM Network Philippines yan sa impeachment trial na yan, ha? Sasabayan din po ninyo mapapakinggan, siyempre, dito sa buong lalawigan ng Palawan sa pamamagitan po ng XFM Palawan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga tropa, ang balitang yan, handog naman sa atin ng Vision X Plus Softgel Capsule. Para sa ating po mga kabayan, mga tropa na nakakaranas po ng palalabo ng paningin. Narito po ang Vision X Plus na makakaagapay ninyo upang maipanumbalik sa maayon sa paningin ang inyo pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Aprobado po ito ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po ninyo mga kabayan, mga tropa, sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, karagdagang balitang national pa rin. Kakabila nga po ng mga mainit o usapin sa politika dito sa ating pong bansa, umapila naman ang Armed Forces of the Philippines sa mga politiko na ilayo sila sa isyu ng politika at naninindigang hindi sila magpapagamit para lamang sa sariling interes ng iilan. Ito'y kasunod po ng social media post ng kolumnistang si Ginoong Ramon Tulpo na nagbababala sa mga tiwaling kongresista na may kumikilos umanong sundalo at pulis para magkasaraw po ng mala vigilante killings. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na paulit-ulit na nilang sinasabi na ang kanilang katapatan ay sa watawat at sa saligang batas at hindi raw po sa mga politiko. Magugunitang nag-post daw po itong si Ginong Tulpo na may mga mambabatas na bumabalik sa dating gawa ay dating gawi na di mo na inangungotong umano sa mga kontraktor para makakuha ng kickback na naman sa mga proyekto ng pamahalaan. Una nang ibinunyag mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malawakang katiwalian kaugnay sa maanumalyang flood control projects na nagpasidi sa hangarin ng publiko para sa ganap na pagbabago.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga tropa, ang balita namang yan ay nagatid sa ating orasan na 15 minuto bago po sumapit ang alas 5 ng umaga. At ang oras naman ay yan, handog naman sa inyo ng Santon Plaza Coffee Mix. Mild coffee, non-caffeinated, Gawa sa purong mga natural na sangkap. Gaya po ng mangustin, ampalaya, mangustin, malunggay, at soya powders. Mga kabay, mga katropa. Healthy coffee, mga kabay, mga katropa. Mild. Kaya kahit bata po, pwedeng uminom yan, ha? Yan ang ating Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili na rin po ninyan sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabay, mga katropa, punta muna natin ang ating umpong balitang international. Aabot daw po sa 150 mga migrante ang nailigtas matapos munong masunog ang sinasakyan nilang bangka sa bahagi po ng French Channel sa United Kingdom po yan. Ayon po sa mga otoridad, tinangka ng nasabing bangka na tumawid sa United Kingdom. Subalit, nagkaroon ng aberya ang sinasakyan nilang pong bangka at nasunog. Mayroong 157 na mga katao ang nailigtas kung saan dinala ang mga ito sa pantalan ng Boulogne-sur-Mer sa naturang bansa. Ang nasabing bangka ay umalis daw po sa bansang France gabi nung Lunes. Nangyari ang insidente nang matapos ang pag-anunsyo ni Prime Minister Andy Burnham na magiging stricto ito sa pagtanggap ng mga migrante.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Marami na mga insidente na mga nagtatawid sa mga border sa iba't ibang panig ng ating pong bansa. Ayaw na ba nila sa kanilang mga bansa? Samantala, mga kabay, mga katropa, ang balitang international na yan. Andog naman po sa ating ng numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C. Opo, mga kabay, mga katropa, Santon Vitamin C pumasa po sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao at upang hindi tayo magkasakit. Kaya nako, katropa, para sigurado ka na malakas ang iyong immune system araw-araw, araw-arawin mo na rin ang pag-inom ng Santon Vitamin C na mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at ganun din sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 12 minutos bago po ang alas 5 ng umaga, punta na natin ang ating po mga balitang lokal.
1: Balitang bukal.
0: Ating po mga balitang lokal na handog o hatid naman po sa atin ng ating po mga kasamahang mga field reporters. Unahin na po natin ang balita nito ang si katropang Dennis Chua kung saan ito pong kinatawan daw po ng WHO or World Health Organization katuwang ang Department of Health ng Bansang Pilipinas. Siyempre, may nagsagawa daw po ng monitoring sa mga OSA, Municipal Health Office sa Brooks Point at ilan daw po mga piling barangay. Anong minomonitor nila, ha? Alamin na lang po natin sa balita ni katropang Dennis Achua.
1: Live report! Live report!
2: Nagsagawa ng monitoring ng Tatasang World Health Organization Department of Health o DOH sa Municipal Health Office bilang paghahanda para sa 2026 Supplemental Immunization Activity sa Bayan ng Brooks Point bilang bahagi ng monitoring. Bumisita rin ang team sa mga piling barangay health station. Dito ay sinagawa ang pagsusuri sa immunization monitoring charts, pagsusuri rin sa implementasyon ng komunidad at pagbibigay ng technical guidance sa mga health workers. Layunin na mga ito na matiyak na maayos ang daloy ng serbisyo at mas mapahusay ang paghahati ng bakuna sa mga bata. Ayon sa Municipal Health Office, Ang aktibidad na ito ay nagpapakita ng patuloy na pagtutulungan ng MHO, WHO at BOH upang panakasingin ang programa ng immunization at matiyak sa bawat eligible na bata ay mabigyan ng bakunang makakapagligtas ng buhay. Ang balitang ito ay atin sa ulo ng Santon Plus Coffee Mix ng Kaping 66 sa Vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat, Kachopang Dennis. Samantala, isang babae naman sa bayan ng Quezon ang nawalan daw po ng malay habang nasa pamilyang bayan. Bakit kaya? Taas ba mga presyo ng bilihin? Alamin na lang po natin ang detalingan mula naman kay Katropang Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
3: Maswerte nga agad sa kluluha ng mga concerned citizen ang isang babae na nawalan ng malay sa mismong kumilihang bayan na sakop ng Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan noong Agosto 4, 2026. Kinilala lamang itong si Alas Jen na residente na si Chubalintang Barangay Sugod, kung saan ayon sa ulat, bigla na lang raw natumba si Jesse Jen habang ito ay naglalakad sa loob ng palengke. Kaya ang ginawa ng mga nakakita, mabilis nilang tinulungan at pinaupo sa upuan para ito ay mahimasmasan. Ayon naman na sa ilang anak ng babae, mayroon umano itong karamdaman na kung sinusumpong ay ganito raw ang nangyayari. Samantala, ayon naman na kay Ginoong Dong Gisuna na ngayon ay nasa mabuting kalagayan na sa LSJ na at nasa pangangalaga na ng kanyang pamilya. Yan ang balita atin sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Kala ko naman na nabigla sa mga presyo ng bilihin. Karamdaman naman pala. Dapat sa pamilya, huwag pong hahayaan maglakad, ha? Mag-isa. 8 minuto, mga kabayan, mga katropa, bago sumapita ang ikalima ng umaga. Dala sa bayan ng Quezon, punta man natin ang bayan naman ng El Nido, kung saan yung daw pong bakuna laban sa tigdas, aarangkada na raw po. Sa ilang barangay dyan, kailan kaya? Katro pa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
0: Oo. Ito pong Belia? Oo.
4: Sa iba't ibang barangay ng El Nido, ang pagbabakuna para sa mga bata ngayong buwan ng Agosto. Kaugnay dito, nalanawagan ang Municipal Health Office ng El Nido sa lahat ng mga magulang at tagapagpangalaga na sumantalahin ang nakatagdang bakunahan laban sa tigdas at tigdas hangin sa kanikanilang barangay upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga nakakahawang sakit. Ayon sa abiso, hindi kaya't ang mga magulang na dalhin ang mga anak na may edad 6 na buwan hanggang 59 na buwan o 4 na taon at 11 buwan upang makatanggap ng libreng bakuna. Ipinaalala ng Municipal Health Office na ang bakuna laban sa tigdas at tigdasangin ay ligtas, epektibo at libre at nananatiling pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagkakasakit at posibleng malulubang komplikasyon na dulot ng mga naturang sakit. Iniling din ng lokal na pamahalaan ang pagkikiisa ng mga magulang upang matiyak na mabibigyan ng sapat na proteksyon ang bawat batang residente ng El Nido. Pinapayuhan ang publiko na makipag-ugnayan sa kanilang barangay health workers o pinakamalapit na health center para sa schedule at iba pang detalye ng pagbabakuna. At yan ang balita natin sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na pahingin, mag-Vision X Plus ka, katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies!
0: Maraming salamat, katropang Belia! Samantala, 12 paaralan naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa, abay nakapagsumitin na raw! Mga kinakailangang requirements para maka-avail ng benepisyo o itong student assistance ng city government. Sino-sino kaya o ano-ano kaya mga paaralan ito? Alamin po natin sa balita ni katropang Mike Iscotey.
1: Live report. Live report.
5: Sinimulan na ng Pamela Palusot ng Puerto Princesa ang proseso ng student assistance para sa mga paaralang nakapagsumiti na ng kumpleto at wastong listahan ng mga beneficiaryo. Ayon kay City Information Officer at Vice Mungkatar, tatlong paaralan na ang naipasa sa accounting office at inaasahang mailalabas ng ayuda para sa mga ito sa loob ng linggong ito. Nilinaw naman ni Mungkatar na hindi kailangan hintayin ang isang paaralan na makumpleto ang listahan ng lahat ng estudyante bago makapagsumiti. Anya, alinsunod sa direktiba ni Mayor Celso Bayron, maaaring isumiti ang mga kumpleto at sertifikadong listahan kada seksyon upang agad na maiproseso ang tulong pinansyana. Sa pinakahuling tala, as of 10 p.m. kagabi, katropang ali, 12 paaralan na ang may compliant na seksyon na kapag sumiti ng kinakailangan dokumento. Kabilang dito ang Candice Elementary School, Puerto Princesa Pilot Elementary School, San Carlos Elementary School. Itong tatlong ito, katropang ali, ay ito na yung nasa accounting na. Kaya mauuna itong marilisan daw. Pang-apat naman yung Manuel Austria Victorial Elementary School, Loreto Santos Lanzanas Elementary School, Santo Niño Elementary School, Cabayugan Elementary School, Capuas Elementary School, Irawan National High School, Busbol Elementary School, Concepcion Elementary School, at Siksikan Elementary School. Ayon kay Mungkatar, ang unang tatlong paaralan, yung unang labagit, ang kasalukuyang pinaproseso na ng accounting office. Mga iba namang paaralan ay inaasang sa susunod na sandaling makompleto ang kanilang mga isinumiting dokumento. So, nasa 50% na yung sa 12, yung tatlo ang nasa accounting office na, yung 8 ay ayun na.
0: On process.
5: Na. On process na. Pero compliant na sila.
0: Compliant na.
5: Compliant na sila.
0: Naisubmit na lahat ng kinakailangang requirement.
5: Naisubmit na at pagka nandunan sa accounting, ay maproseso na yan.
0: Para yung karamihan, elementary school, wala pang high school.
5: Isa lang yung high school, yung Irawan National High School.
0: Aba, yan. Irawan, buti pa sila.
5: Ayan, sa inyo, di ba, yung Manuel Austria?
0: Yung Manuel, elementary yun.
5: Elementary.
0: High school.
5: Elementary, no?
0: May elementary naman ako, ng aking bunso. Mukhang ayos na.
5: Doon sa Manuel Austria.
0: Sige, okay.
5: So, ito pa lang.
0: Yan pa lang.
5: As of 10 p.m.
0: Kagabi. So, inaasahan pa, madaragdagan niya ngayong araw?
5: Sana. Sana,
0: Sana.
5: Kahit hindi na rin pala kaya halawaan na yung seksyon ninyo
0: hindi kompleto.
5: Okay na.
0: By section ba kailangan kompletong maipasa? O ano ba? Ano bang? Kasi doon nagkakaroon lang kalituhan yung ilang pang mga guro. O, na tinatanong din ng mga magulang.
5: Halimbawa, yung seksyon ninyo, kompleto na. Pwede nang i-practice doon. Hindi na kailangan atayin lahat ng
0: seksyon sa isang paralan.
5: Comply. Ipasok ko na doon pagal sa City Julian.
0: Yun naman pala. Akala ko naman. Kinakailangan na buong eskwelahan. Ang makapag-comply bago ipasa. Hindi naman pala.
5: Itong mga school na to, nasa pangalan doon ito 50%.
0: Ang nakapag-comply.
5: Itong mga labang ito school, mga 50% pa lang ang na-compliant dito.
0: Nagsumiti na.
5: Sinumiti na, pre-office na.
0: 15% ng mga section. Yung ganun.
5: 50.
0: O kalahati.
5: Kalahating
0: porsyento ng mga section ang nakakomply kaya isinabit na. Pwede pala yun. Hindi kinakailangan. Hindi kailangan 100% pula sa isang eskwelahan bago ipapasa.
5: Hindi kailangan.
0: Yun naman pala. Ito nagkakaroon kasi ng ang tawag dito.
5: Kahit ilang porsyento pala, isang section pala,
0: ipasa mo na.
5: Ipasa mo na.
0: Pwede pala yun. Oo, yung, iba, yung iba kasi nintay pa yung ibang section para isa, isahan daw lahat din.
5: Kaya siguro nagkaroon ng nagbigay ng internal deadline ng teacher.
0: Ah, yung mga teacher pero sa city government walang binibigay.
5: City, walang deadline, walang deadline.
0: As long as na ma-comply, okay 'yan. No, yun.
5: Binibigay naman eh.
0: Oo. Oh, oh. Sige, maraming salamat, Katrapang Mike.
5: Okay, yan ang balita natin sa inyo na Santong Golder Baltir at tulong para maging maganda pakiramdam ng ating sana mula sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City. Para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Mike, nagatid sa ating pong orasan. Ang balitang yan, mga kabay, mga katropa, ganap na pong isang minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Magbabalik pa rin po ang
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM.
6: XFM.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa pusod. Desminoria.
7: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis sa mga butika.
14: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. A ang super na kape.
13: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
13: Southern Gold Coffee Mix.
22: XFM.
23: XFM.
24: Mga katropa, excited!

0: Shining time, mga katropa. Ganap na pong 6 na minuto makalipas ang alas 5 na po ng umaga.
1: Good morning!
0: Samantala, oy, good morning muna kay Mama Amina Panday Kaligdal. Oy, good morning! Good morning din kay Ma'am Isneri o Miss Alpa. Nakapag-share na. Thank you very much. Mama Norla Liza Bailesinag. Good morning po, katropa. Pa-shoutout naman po kay Ate Gilay Sinag at Ate Jenna at kay Kuya Abdul Wahid Sinag. Oy, good morning po. Ganun din kay G. Mark Buhain na always na pong nakikinig sa lahat ng programa ng XFM. Oy, salamat po. From Sitio Panas, Barangay Kulandanoma, Batarasa, Palawan. Oy, good morning po sa ating mga katropa dyan, ha? Sa Barangay Kulandanum, Batarasa, Palawan. Kay Budget Dalabahan Archidera. Oy, good morning po, ha? Katropang Budget, ha? Pakibati naman kami dito sa Badenas Road, ha? Na nakikinig sa iyo ngayon dito sa bahay abang naghahintay mag-umaga o magpasok sa school si Liam at sa aking nanay na si Ma'am Madeline Archidera. Good morning, Budget, ha? Sa iyong pamilya. Samantala, mga kabayan, mga tropa, tuloy-tuloy tayo sa ating pong mga balita. Punta muna natin si katropang Kuya Totoroni mula naman sa Ospital ng Palawan at Police Station 1. Katropang Kuya Totoroni, good morning!
2: Live report! Live report!
3: Yes, good morning, katropang Ali. Siyempre, good morning sa ating mga katropang nagising na sa mga oras na ito. Good news, katropang Ali, ang ating ospital ng Palawan, Banayad. Oh, Banayad. Ang ating ospital ng Palawan, may mga naisugod, mga pangkaraniwang mga sakit, katropang Ali. Mm. May mga galing Quezon, bandang Norte, bandang Rojas. At tatay-tay ang inilipat dito sa ospital ng Palawan, katropang Ali. Yung mga sakit uso ngayon, yung trangkaso, yun yung isa sa mga dinala. At iba naman may edad na rin, katropang Ali. At namangatay kina katropang Ali dahil ngayon, ang nakapila ngayon sa delivery room ay nasa 17. At bukod doon sa 17, may apat pang pumasok mula alas 10 hanggang ngayong ngayong mga oras na ito, katropang Ali. So kung susumahin natin, mukhang medyo marami-rami ngayon.
0: Mm-hmm.
3: At sinasabi din sa atin ng ilang nurse natin dito sa ospital ng Palawan ay mukhang puno naman ang OB ngayong umaga, katropang Ali. So yun yung sa ospital ng Palawan. Update natin kanina dito sa May Station 1. At Banayad nga rin, katropang Ali. So wala rin na itala ang ating Station 1, maging yung mga nabagansya. Kaya ngayon ay nandito tayo ngayon sa checkpoint ng Police Station 1. At katuwang yung ating taga City Police Traffic Office. Kanina may mga nasundan tayo at naobserbahan ng mga ilang mga motorista na biglang biko na, katropang Ali. At yung iba naman ay may pinara ng ating mga otoridad ay hindi huminto dito sa checkpoint ng sinasagawa ngayon ng ating mga kapulisan dito sa may kahabaan ng Malabar Street, katropang Ali. So natarating si Police Lieutenant Arsiguno, siya yung ating team leader dito sa sinasagawang checkpoint. So far kompleto naman yung ating mga motorista dumaraan dito sa kanilang sinasagawang checkpoint na mga kanila mga papipapilis at mga lisensya, katropang Ali. So, sa ngayon, ongoing pa rin yung checkpoint natin at mamamaya ng konti sila naman ay alis naman at sana nga daw ay magiging kompleto itong mga dadaan dito para hindi sila maabala, katropang Ali. So, yan na muna ang ating update mula dito sa kahabaan ng Malabar Street. At siyempre, good morning, no, sa ating mga kapulisan mula dito sa Police Station 1 hanggang sa Police Station 6. At good morning din kay sa ating team leader ngayon, si Police Lieutenant Arsiguno, yung ating team leader, katropang Ali. At sa atin niya ng numerong vitamin sa banta, ang Santon Vitamin C, na ito'y mabibili na dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Roning. Nakatid sa ating orasan, nagkarap na po ang 11 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala, balik muna natin ang iba pa nating kasamahan. Field reporter, Coastal 500 Network. Isang inisiyatiba daw po na pandaigdig ang pagpapalakas ng pamamahala sa mga baybaying lugar. Inihain daw po ng Rare Philippines sa isang courtesy visit. Saan sila nag-courtesy visit? Tara natin sa balitang ito, Dennis Achua.
2: Live report! Live report!
4: Inintibay ng pamalangbay ng Bronx Point ng Rare Philippines ang kanilaugnayan para sa pangalaga ng karagatan at pagpapaunlad ng baybayin komunidad sa sinagawang courtesy visit kahapon August 4, 2026. Personal na tinanggap ni Mayor Sir Benedito Jr. ang grupong Rare Philippines sa new municipal lobby ng Barangay Tubtob na pinangunahan ni Aubrey Jane Padilla, Program Implementation Manager ng naturang organisasyon sa pagpupulong tinalakay ang Coastal 500 Network na isang pandaigdigang inisyatiba na naglalayong palakasin ang pamamahala sa mga baybay ng lugar. Kaya bilang sa mga tinalakay ang tatlong pangunahing programa, isa na rito ang Sustainable Fisheries o napapanatiling pangisdaan. Pangalawa ay ang Marine Conservation o pangalaga ng yamang dagat. At ang pangatlo ay ang Street and Coastal Governance o mas epektibong pamahala ng baybayin. Binigyan pansin din ang potensyal ng proyekto at partnership ng pamalangbay ng Brooks Point upang mas maprotektahan ang likas na yaman at mapatas ang kakayahan ng bayan sa pagharap sa epekto ng pagbabago ng klima. Ayon sa LGO Brooks Point, ang kolaborasyon sa Rare Philippines ay bahagi ng mas malawak na layunin at ng Administrasyong Mayor Benedito na isulong Environmental Protection and Sustainable Development para sa komunidad na nakadepende sa karagatan. Ang ito'y atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM New.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, ilang empleyado naman ng LGU Quezon yun daw pong na-promote. Sa kanika din na pong mga bagong posisyon. Congratulations. Karagdagang impormasyon sa balitang yan mula naman kay katropang Rayel Garan.
2: Live report! Live report!
5: Na-promote sa iba't ibang posisyon ang limang empleyado ng LGU sa Quezon, Palawan na kung saan sa naging Municipal Flag Raising Ceremony kamakailan na ay formal na inanunso ng HRMO kung sino-sino ang nabigyan ng promosyon ayon sa ahensya. Kabilang sa mga na-promote ay sina Christine E. Solano, Administrative Aide 2 ng Municipal Planning and Development Office, Amelia E. Dangan, Administrative Aide 3 ng Municipal Agricultural Office, Lloyda Orcales, Population Program Officer 2 ng Municipal Health Office, at Landscape Antonega Potilla, Sports Development Officer 2 ng Municipal Youth Development Office. Samantala, ayon naman sa pamahalaan na dahil sa pagkakatalaga sa mga opisyal na napromote, ay naasahan naman itong magsisilbing inspirasyon para mas mapabuti ang pagbibigay ng serbisyo at iba pa sa mga taga-Quezonyan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap pa at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray El Garan, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang katropang Ray. Samantala, Pag-asa Food Cart Program bukas na raw para sa mga aplikante dyan yan sa bayan ng El Nido. Atropa natin sa balitang ito, Belia Mucha.
2: Live report! Live report!
6: Nagbukas na ang lokal na pamahalaan ng El Nido ng aplikasyon para sa Pag-asa Food Cart Program, isang programang pangkabuhayan na layuning makapagbigay ng mas matatag at napapanatiling pagkakakitaan sa mga kwalipikadong residente. Ayon sa Municipal Government of El Nido, hanggang Agosto 7 lamang tatanggap ng mga aplikasyon. 15 food carts lamang ang ipagkakaloob sa mga aplikanteng makakapasa sa screening at kwalipikado batay sa itinakdang pamataya ng programa. Bagamat bukas ang aplikasyon sa mga residente mula sa iba't ibang barangay ng El Nido, nilinaw ng lokal na pamahalaan na ang mga food carts ay ilalagay lamang sa mga itinalagang pwesto sa town proper. Hindi rin maaaring iuwi o ilipat ang mga ito sa ibang barangay dahil isa ito sa mga pangunahing kondisyon ng programa. Hinikayat naman ng LGU ang lahat ng interesadong residente na isalang-alang ang naturang patakaran bago magsumiti ng kanilang aplikasyon. Sa pamamagitan ng Pag-asa Food Card Program, inaasahan ng lokal na pamahalaan na mas marami pang residente ang magkakaroon ng pagkakataong makapagsimula ng sariling kabuhayan at mapalakas ang kanilang kabuhayang pang-ekonomiya. At yan ang balita, hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, uminom ng Vision X Plus Katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Pelia Mucha, XFM News.
0: Samantala, City Agriculture Office nagbabala sa posibleng red tide sa Puerto Princesa Bay at Honda Bay. Katropa natin sa balitang ito, Mike Iscote.
2: Live report. Live report.
7: Nagbabala ang City Agriculture's Office sa publiko matapos mabas advance copy ng resulta na pagsusuri ng selfish sample na ipinadala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of PIPAR na mataas ang atas ng microorganism na nagdudulot ng red tide toxin sa Puerto Princesa Bay at sa Honda Bay. Sa ipinadalang advance information sa mga barangay kagabi, dahil dito, inaasahan daw na maglalabas ang PIPAR na official na service bulletin at service advisory kaugnay ng sitwasyon. Habang hinintay pa raw ang official na advisory, maigpit na pinapayuhan ng City Agriculture's Office ang publiko na huwag munang manghuli, mangulik na, kumain at magbenta ng anumang uri ng selfish at alamang na nagmumula sa Puerto Princesa Bay at Honda Bay upang maiwasan ang panganib ng red tide poisoning. Nanawagan din ang tanggapan sa mga barangay at mamaya na tumulong sa pagpapalaganap ng naturang

0: Puerto Princesa Bayha. May babala ang ating City Agriculture Office Red Tide Alert.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Samantala, sunod-sunod na nakawan ng mga helmet dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ikinaalarma daw po ng publiko. Katro pa natin sa balita niyan, Girlie Cadasio.
1: Live report. Live report.
2: Ikinakaalarma na ngayon ng mga residente ang sunod-sunod na nangyayaring nakawan sa lungsod ng Puerto Princesa, kung saan kahit nasa labas lamang ng bahay ang iniwan na helmet ay hindi na ito pinapalampas pa ng mga magnanakaw. Matatanda ang sunod-sunod na ang pagkawala ng mga helmet at ibinibenta ng mga magnanakaw at ginagawang kabuhayan. Ayon sa isang concerned citizen na lumapit sa XFM Palawan, sa pool sa CCTV ang pagnanako ng kanyang Evo helmet, ngunit kahit na ipablatter na ito ay hindi pa rin natatanda tagpuan at napaparusahan ang salarin dahil hindi pa ito nakikilala. Panawagan sa lahat na maging masinop sa kanilang mga gamit upang maiwasang masalisihan ng mga masasamang loob dahil sa panahon ngayon ay wala nang pinipiling oras ang mga magnanakaw. Mapabahay, tindahan, motorsiklo, helmet o kahit nasunugan ka pa ay nanakawan ka pa rin. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Itong premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Girlie. Samantala, update na po dyan. Nabawi na yung Evo helmet na yan, ha? Mga kabayan, mga katropa. Samantala, sa uling bukso ng ating pong mga balita o balitang lokal pa rin. Pinagbabawal na pagsusuot ng hikaw o alahas at iba pang bagay sa mga estudyante na pumapasok sa mga paaralan. Mahigpit na ipapatupad daw po ng DepEd Palawan. Katra pa natin sa balita niya na ay si Pacaldo.
1: Live report! Live report!
3: Hihigpitan na ng Department of Education o DepEd Palawan ang pagpapatupad ng mga patakaran laban sa pagsusuot ng mga ipinagbabawal na alahas at pagdadala ng mga bawal na gamit sa mga pampublikong paaralan bilang bahagi ng pinaiting na school security program. Ayon sa DepEd Palawan, kabilang sa mahigpit na ipinatutupad ang pagbabawal sa pagsusuot ng mga hikaw at ang iba pang alahas na hindi pinapayagan sa ilalim ng school's policies. Papaigtingin din ang inspeksyon sa mga paaralan upang matiyak ang pagsunod ng mga mag-aaral sa itinakdang alintuntunin. Ang ginawang paghihigpit ay upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro sa loob ng mga paaralan. Yan ang balita din sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. Samantala, mga kabayan, mga katropa, yan pong mga balitang inyo pong napakinggan. Handog po sa inyo yan ng Premium D3 Coffee Mix. Ganun din po ng Santon Gold Coffee Mix at ng Santon Plaza Coffee Mix. Ang mga healthy coffee na produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM Weather Update. Weather Update.
0: Samantala, mga kabayan, mga tropa, para naman po sa ating weather update ngayong araw ng Miyerkules. Kanina po, alas 3 na madaling araw, meron pong bagyo. Tropical storm na mayroon pong pangalang Maymay. Namataan po ang pinakasentro nitong si Bagyong Maymay sa layong 170 kilometro kaluran ng Bacnotan, La Union. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot po sa 65 kilometer per hour. O yung pong malapit sa gitna. At ang bugso nito naman ay umaabot po sa 80 kilometer per hour. Kumikilos po itong si Bagyong Maymay pakaluran. Sa kaluran

0: Mabilis na, na mabagal. Slowly. Southeast. Samantala, hanging habagat naman po ang nakakapekto sa ibang bahagi po ng Southern Luzon. Ganun din sa kanlurang bahagi po ng Visayas. Kaya ang mga lalawigan po ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Mountain Province at Abra ay makakaranas po ngayon ng maulang panahon. Dahil po yan kay Bagyong Maymay, ganoon din ang Cagayan Valley at ang nalalabing bahagi po ng Ilocos Region, nalalabing bahagi po ng Cordillera Administrative Region, lalawigan ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija ay makakaranas po ng mga pag-ulan na meron pong pagbugso ng hangin dahil pa rin po yan kay Maymay. Samantala, ang nalalabing bahagi po ng Central Luzon, maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat ang kanila pong mararanasan dahil pa rin yan kay Bagyong Maymay. Ang Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaraes ay makakaranas naman din po ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil dulot naman ng hanging habagat. At ang nalalabing bahagi po ng bansa, kasama na po ang ating pong lalawigan ng Palawan, bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na meron po mga tinatawag na isolated rain showers at thunderstorms. Dulot pa rin po yan ang tinatawag na mga localized thunderstorms.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga kababayan, mga katropa, oras po natin, 26 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Sumain nyo na po ang kabuang programa ng Exciting Pilipinas ngayong pong araw ng Miyerkules, ika-5 sa buwan ng Agosto taong 2026. At live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po ay napapanood ng live sa 104.7 XFM Palawan at ganoon po sa XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa ngalan ng ating pong partner sa bagong technical, katropang Rene Boy Federico. Ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alison Salvatus. Maraming salamat po mga kababayan at mga katropa. Magandang umaga na, Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
2: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Santan Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang tubig.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen, glutathione, nakakabata pa.
1: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Sister Pain.
6: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
8: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
9: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: malusog at pagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health, ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Pwede po ninyong puntahan, pwede po ninyong mapagpakonsultahan, mga katropa, mga kaibigan. Sana po ni Dr. Remili Tuoy, atin pong CEO, ito po rin ko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, mga isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath practitioner, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, malusog na araw po.
1: Malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. At syempre, tayo po ay mag-uusap na naman patungkol sa atin pong kalusugan. Mag-usapan natin ang iba't ibang aspeto ng atin pong pangangatawan. Paano po natin itong pangalagaan ng malusog, malakas, masigla, at malayo sa anumang uri ng mga karamdaman, ha? At syempre, kung paano naman natin susolusyonan din ang samot-saring karamdaman na atin pong nararanasan. Aminin man natin sa hindi, marami sa atin pong mga Pilipino, ano? Siguro, wala namang tao na walang may sakit, Dok, ano? Kadalasan talaga, meron at meron yan. At least once in their lifetime, nakakaranas ang samot-saring mga karamdaman. Ang masaklap pa niyan yung iba ay nananatili na nakakaranas ng mga chronic diseases sa kanila pong pangangatawan. Ito yung lagi nating inuulit-ulit dito sa atin pong programa, mga kaibigan, mga katropa, no? Yung mga karamdaman na yan, gano'n man yan kasimple, gano'n man yan kakomon, at lalo na yung iba na binabaliwala lang yung mga sakit-sakit, ha? O pinagpapawal ng bahala lang yung mga karamdaman na kanilang nararanasan. Siyempre, minsan dok, hindi natin masisisa yung iba na meron tayong iba't ibang priorities, ano, sa atin pong buhay. Mga pangangailangan natin, mga needs natin, na yun yung mas inuuna po natin, mga kaibigan. Well, hindi naman talaga natin masisisi ang ating pong mga katropa, mga kababayan, na minsan yung mga sakit-sakit ng katawan natin, tinitiis na lang. Ganun ang madalas dok, eh, no? Hanggat makakaya pa, alam naman mga Pilipino, matiisin talaga, no?
1: Matiisin kasi una, wala talagang budget.
0: Yun na nga, oo.
1: Common yan. Kung magpapa, meron nga man nagsasabi, kung magpapa-check up ako, malalaman ko yung sakit ko.
0: Oo nga.
1: So pag nalaman ko yung sakit ko, mai-stress ako. Pag na-stress ako, lalala yung sakit ko.
0: Oo.
1: Wala akong pampagamot. Ganun yung ano, eh.
0: Advanced, yung mindset.
1: Oo. Advanced sila mag-isip, eh. pero sa totoo lang, ay yun nga yung malaking problema, no? Kaya nga kinakailangan ang pinahang bottom line. Pagdating sa pagkakasakit, huwag nating hintayin talaga na magkaroon ng opportunity yung sakit. Unahan na natin. Kaya nga, pinaka-the best way is prevention. Hindi yung kung kailan may sakit na, saka ka lang gagawa ng paraan para gumaling.
0: Kasi eventually, darating talaga sa puntong ganun. Hahantong talaga sa ganun pong sitwasyon. Once na yung mga problema, mga karamdaman sa ating pangangatawan, ay hindi natin aagapan, mga kaibigan. Actually, yung iniisip natin na para makatipid tayo, iniisip natin na para po yung gagastusin sana sa mga karamdaman na yun, igastusin muna sa pangkasalukuyan na pangangailangan ng atin pong pamumuhay o ng atin pong pamilya, which is later on, mas mabigat, mas napakalaki ang hatid nun sa atin, mga kababayan, mga katropa. Ano? Yun kasi minsan, hindi natin talaga kumbaga, naiisip yung future na condition na kakahinat na ng atin pong pangangatawan once na ating mapabayaan or mapawalang bahala itong mga karamdaman na ito sa ating pangangatawan, ano? Kaya yun lagi nating ini-impress sa isipan ng ating pong mga katropa, mga kababayan. Ang isa sa kalaban natin sa mga karamdaman is yung oras, yung panahon. Kasi pagkayan po ay napatagal, ano? Kumbaga, nakaugat yung karamdaman na yan sa iyong pangangatawan, later on, wala ka talagang choice. Ano? Wala ka talagang...
1: gagastos ka talaga.
0: Gagastos ka talaga.
1: Kasi mas mahalaga sa atin, mas mahalaga yung buhay kumpara mo sa ano.
0: Tama,
1: kumbaga, pag may sakit na, eh hindi mo naman pwedeng tiisin.
0: Tama.
1: Kaya so matutal ang mangyayari, mas napapahirap no, yes, yung sitwasyon.
0: Mas napapagastos patuloy tayo mga katropa. Oh? Kaya dito sa atin pong atin pong mga talakayan, atin pong mga palatuntunan, eh atin pong ini-enlighten ang atin pong mga kababayan ano, kung gaano kahalaga itong prevention. Yan. Yung pagiging proactive. Yan. Pagiging maagap pagdating sa karamdaman ng atin pong pangangatawan mga kababayan. Ha? Kaya laging tumutok dito sa atin pong programa at samahan po kami lagi ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Ha? O, pwede kayong makihilubilo sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po na about your health. Text nyo yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan, lagay po ng pangalan po niya at address para ma-acknowledge natin ha, dito sa atin pong programa. At huwag pong kalimutan, laging uminom ha, araw-araw ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto. Gaya ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3. Ang atin pong Ultimate Trio. Ultimate na katuwang po natin sa pagkapanatili ng lusog at lakas ng atin pong pangangatawan. At syempre, din po ay nagsisilbing pundasyon ng ating kalusugan. Yan yung nagpapatibay ng pundasyon ng pangangatawan po natin. Ano? Yung mga sustansya, mga nutrisyon na makukuha po natin dyan sa atin pong mga suplemento. Mga katropa, mga kababayan. Ha? Kaya mag-avail po nito sa mga suking butika dyan sa inyo pong lugar. Pwede rin kayo maka-order nyan sa atin pong official Shopee page. Search lang Yes to Health 2011 or sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Malapit lang din po sa inyo yung mga clinics po natin. Eh, bisitahan po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ha? Para isabay nyo ng pagpapakonsulta dahil libre lang naman ang pagpapakonsulta sa atin pong mga wellness center. Makikita pa dun kung ano yung mga nag-uumpisang problema sa inyong pong pangangatawan. Ha? Huwag na huwag kayong matakot na malaman ninyo yung mga nag-uumpisang problema sa inyong pong pangangatawan. Mas katakutan nila, Doc, ano? Yung mga karamdaman na hindi nagbibigay ng simptomas at bigla na lang kayong aatakihin yan. Pero mga karamdaman, lalo na yung mga ano, katulad ng hypertension. O yung kidney problem, kidney failure.
1: Yan ano? Yung mga tahimik eh.
0: Oo, halos hindi mo makikitaan ng mga sinyales. Maliban na lang pagka ito ay lubhang nakapaminsala na sa mga internal organs sa iyong pangangatawan. Kaya mahirap, ano? Na yan po ay mapabayaan po natin at magdulot na ng mga komplikasyon sa ating pangangatawan. Even yung mga ano, yung pagtaas ng blood sugar sa katawan natin, pagtaas ng cholesterol, mga waste products, creatinine, uric acid na yan. Hindi natin yan basta-basta nakikita yung mga sinyalis nila, ano? Maliban na lang kung meron kang daily monitoring ng lab test mo, eh ma-check mo yan doon kung tumataas ba or na tiling normal, ano? Kaya sa mga kababayan natin, yan ang isa sa mga kahalagahan ng pagpapakonsulta, mga kaibigan. Ha? Kaya kung malapit lang din kayo sa ating po mga wellness clinic, punta po kayo, bisita po kayo mga kaibigan. Ha? Para makapagpakonsulta at kung gusto rin maka-avail dyan ang ating po mga services na in-offer ng Yes to Health, ay meron po tayo dyan iba't ibang mga program na naangkop para sa inyo po mga problema o sa inyo po mga karamdaman. Ha? Sa mga gusto bumisita sa ating po mga wellness center, ay narito ang ating po mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
4: The secret of health.
5: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Oil. Mga panakit sa ating pong pangatawan, mga kasukasuan, sa mga kabayhan, pagka nakakaranas ng dysmenorrhea, mga kalakihan naman dyan, pag nakakaranas ng mga ngawit, mga pamanhid, pangangalay sa iba't ibang parte ng ating pong pangangatawan, lalo yung mga workaholic ng mga tatay natin, yung mga sir natin dyan. Ihaplasan po yan ng Santone Plus Herbal Oil po natin. Ang ating pong Santone Plus Herbal Oil ay nagtataglay yan siya ng mga extract, ng iba't ibang klase ng mga herbs na makakatulong para sa mga kalamnan po natin, para sa ating pong mga litid at sa iba't ibang mga panakit, mga inflammation ha, sa ating pong pangangatawan. Ayan, bumili ng Santone Plus Herbal Oil sa mga suking butika po ninyo sa inyong mga lugar. At kung kayo naman ay nakakaranas ha, ng mga itong unnecessary signs na nakikita po ninyo sa inyong pong lower extremities. Meron mga tao, Doc, na nakakaranas na parang nakakaroon ng mga dark spots sa kanila pong lower extremities. Ano? Merong iba na pag nagkaroon ng sugat sa kanila pong mga paa, especially sa talampakan or anywhere sa kanila pong leg area. Ano? Eh, napakahirap gumaling, mga kaibigan. Ako, ito po ay mga possible symptoms ha, ng unti-unting pagtaas ng iyong blood sugar level or yung tinatawag po na uncontrolled glucose sa atin pong pangangatawan or sa atin pong dugo. Ha? Paano nga ba, Dok, ito na kukonfirm ito pong mga signs and symptoms ano, na madalas nakikita sa atin pong lower extremities? In terms dito sa pagkakaroon ng karamdaman na diabetes.
1: So, kasi alam mo yung diabetes, di ba, mako-confirm mo lang yan kapag ikaw ay nagpapa-FBS.
0: FBS, yan. Or yung ano, HbA1c, yan.
1: So, pero may mga advance na nararamdaman tayo na hindi natin nabibigyang pansin. Ngayon pala, ay nagpapakita na posibleng tumataas ang ating blood sugar. O, ngayon, yung diabetes kasi, ito isang condition sa katawan na dalawang bagay, either kulang ka sa insulin o hindi effective o ginagagamit ng katawan mo yung insulin. Kahit may sapat ka naman ng insulin ano, sa ating katawan. Yung insulin, yun yung hormone na tumutulong para yung sugar natin sa dugo ay ma-convert into energy. Ngayon, kung nag-fail yung dalawang ano na yung sa katawan, pwede kang magkaroon ng diabetes, either type 1 or type 2 diabetes. So over time, kapag diabetic ka, pwedeng masira yung blood vessels mo, yung mga nerves at saka yung mga ibang internal organ gaya ng kidney or puso na siyang nagiging major complication ng diabetes. Ngayon, pag-usapan natin yung makikita mo lang sa yung paa.
0: Mm-hmm.
1: O kasi sa paa pa lang, meron ka ng magiging clue na ikaw pala ay pwedeng nagkakaroon na ng mataas na blood sugar. Kasi mm-hmm. alam mo, ang paa natin, pinakamalayo sa puso yan. Na ito ay nagre-rely sa healthy blood flow at saka sa healthy nerves.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga sila yung pinakamalayong bahagi ng katawan sa ating puso. So kung ikaw ay high blood, ang yung sugar o yung tinatawag na diabetic ka, pwede ka magkaroon ng complication na tinatawag na diabetic neuropathy o yung nerve damage doon sa iyong mga dulong bahagi ng katawan.
0: Mm-hmm.
1: Ano?
0: Mm-hmm.
1: Saka yung ating mga peripheral artery, nagkakaroon ng hindi magandang daloy. Kaya nagkakaroon ng peripheral artery disease. So, yung paa ay nagpapakita kadalasan ng symptom na pinakamaagap na pinakamadaling mapansin na mga sintomas.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Ngayon, pag-usapan natin yung ano-ano ba yung mga pwedeng maramdaman at makita sa paa.
0: Ano ba yung madalas
1: oo.
0: Na nararanasan ng mga katropa natin dyan?
1: Mm-hmm. Unang-una, yung parang kinikiliti, tinutusok-tusok at burning sensation.
0: Mm-hmm.
1: Tawag nila doon, pins and needles. Ano? Na kahit nagpapahinga ka lang, kahit hindi naman naiipit, nararamdaman mo yun. So, yun ay nagpapakita na mayroong nagsisimulang pagkasira ng ating mga nerve at early sign ng tinatawag na diabetic neuropathy. So, yun yung isa sa pinakampangunahing napapansin ano, na sign na maramdaman natin sa ating pong mga paa. Pangalawa, yung pamamanhid at kawalan ng pakiramdam. May mga ganun eh. Minsan, yung chinelas, hindi nila alam, natanggal na pala.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nila napapansin kasi nga, wala masyadong pakiramdam yung kanilang mga paa.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi pag ganon, ibig sabihin yung circulation at nerve sensation ay malaki ang problema.
0: Mm-hmm.
1: Oo. O, ang problema kasi noon, pag ikaw may pamamanhid, pwede ka magkaroon ng injury na hindi mo napapansin. Diba? Parang ano rin yan, parang yung uminom ka ng alak. Meron kaming kapitbahay noon, natanggalan siya ng daliri kasi nalasing siya. Tapos, napatama pala yung daliri niya, naputol, hindi niya alam.
0: Mm-hmm.
1: O, nakita na lang mga sumundo sa kanya. No? So, ibig sabihin, yung numbness na nagagawa doon ng sugar na mataas, pwedeng maging delikado sa mga injury na hindi mo basta mapapansin. So, pwede kang magkaroon ng infection na hindi mo agad napapansin.
0: Mm-hmm.
1: O, yun. So, yun yung pangalawa. Yung pangatlo naman, pag ikaw ay nagkakasugat sa parting paa o either binti, napapansin mo na hindi madaling gumagaling.
0: Matagal.
1: Oo, medyo matagal. Kasi nga kapag medyo mahina ang dali ng dugo, malapot ang dugo, maraming sugar, ay napapabagal nito yung tissue repair o na ating pong mga sugat at napapahina din yung immune response. O, kasi ang paggaling kasi ng ating po mga sugat, may kinalaman din sa abilidad ng immune system natin.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung flow of nutrients and oxygen sa ating daloy ng dugo. So kung ikaw ay mayroong mataas na sugar, malamang babagal yung paggaling ng mga sugat natin. Isa yun sa ano-ano. Kaya yung mga diabetic, pwedeng tamaan sila nung tinatawag na gangrene.
0: Mm-hmm.
1: O, diba? Nagkakasugat sila. Tapos hindi gumagaling agad, ang nangyayari, pwedeng tamaan ng infection, mm-hmm. tapos nabubulok. Kasi nga kulang sa circulation eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pwedeng tamaan ng gangrene. So yung gangrene, pag lumala, ang sagot dyan, iputol.
0: Putol
1: o, puputulan ka talaga.
0: Una, daliri lang muna yan.
1: Oo. Minsan, advanced yung doktor eh.
0: Mm-hmm.
1: Alam niya na, alam na kasi nila yan, yung mm-hmm. pag minimeasure nila yung laki ng ano, ng discoloration,
0: mm-hmm.
1: alam nila na kung hanggang saan ang putol.
0: Mm-hmm.
1: Kasi baka pinutol nila tapos yun pala may gangrene papataas. Di uulitin na naman. Kaya advance sila dyan.
0: Mm-hmm.
1: Yun ha mga kaibigan. Kung meron kayong mabagal na paggaling na sugat, kasi usually ang wound, 7 days, okay na yan. Eh. Mm-hmm. Yung iba tagal-tagal bago gumaling.
0: Mm-hmm.
1: Yung isa namang napapansin nila kapag ikaw ay diabetic, laging malamig ang iyong mga paa.
0: Mm-hmm.
1: Kahit pa mainit naman ang panahon. Yun. Kasi nga ito ay dahilan sa kawalan ng sapat na circulation at ang kulay niya pwedeng pale o maputla or mm-hmm. bluish
0: mm-hmm.
1: yung balat natin kapag ganun. Ano. Ibig sabihin, pwede rin itong link sa peripheral artery disease mm-hmm. na hindi maganda yung daloy ng dugo dun sa parte ng ating mga paa. So ikalima, yung paa natin parang dry at saka may mga crack. Maraming mga
0: gitak-gitak.
1: Oh, bitak-bitak ano. Kasi pag extremely dry yung ating skin, ibig sabihin nadadamage ng diabetes yung sweat gland natin na nagsisilbing moisturizer ng balat natin. O natatamaan din siya nung mataas na blood sugar. Mm-hmm. So pag laging dry ang balat natin, pwedeng ito ay indicator na tumataas ang sugar. Tapos madalas may fungal infection. Yung mga daliri natin sa paa, tingnan natin, baka laging mayroong patay na kuko.
0: Mm-hmm.
1: O pag patay na kuko kasi, ibig sabihin noon may fungal infection ka.
0: Mm-hmm.
1: O di ba may nakikita tayong kumakapal yung mga kuko, tapos nagbibitak-bitak, yan ay sign ng fungal infection. Katulad ng mga ano rin, alipunga din, pwede rin yun. Saka yung tunnel fungus. Ito po ang nagki-create nito, yung mataas na level ng sugar, na ang mga fungus, tuwang-tuwa sila at nabubuhay sila sa presence ng mataas na sugar sa ating katawan. Kaya pala the more sugar na kinakain natin, mas madali tayong tamaan ng mga fungal infection.
0: Mm-hmm.
1: O katulad ng mga buni, hadhad, alipunga, yan, name it, basta fungal infection. Ano?
0: Oo.
1: At isa pa na madaling mapansin yung pagbabago ng kulay ng balat.
0: O
1: yung balat, pwedeng mamula-mula, nangingitim, o kaya naman ay medyo purplish, parang medyo reddish, purple, parang ano ito eh, parang ube. Oo, yung kulay niya. Ito ay signal ng isang daloy ng dugo na napakahina. O kaya nga, yun ay pangunahing nakikita kapag diabetic. Kasi nga, yung sugar, yun ang nagpapalapot dun sa ating dugo. O yun yung babantayan ninyo kapag nakita nyo na ang paa o ang binti ay kulay ano na talong, wala pong ano, walang ibang paliwanag doon. Ibig sabihin hindi talaga normal yung circulation.
0: Yeah, no.
1: O at isa sa dahilan niyan posibleng tumataas yung sugar. Yung isa naman makikita pwedeng pamamanas or pamamaga. O, kasi ang pamamanas ay sign na ang kidney natin ay hindi na nagiging malakas yung kanyang ability na i-recirculate yung ano yung tubig, kaya nga tinatawag na water retention. Oo, ngayon sa mga diabetic, isa ang kidney sa unang tinatamaan ng komplikasyon. Oo, kaya kung ikaw ay namamanas, pag ikaw ay tumatayo ng matagal o naglalakad ka ng matagal, namamanas ka, hindi talaga normal yun. Kasi kung normal tayo, kahit pa isang araw tayong tumayo dyan, hindi tayo mamamanas. Oo, so yun ang tatandaan po natin, ha. At yung iba mga nagpapakita ng sign ng diabetes, paggabi masakit yung kanilang mga paa. Yung para bang ang paa nila ay ano, maga na hindi mo maintindihan, na pag tina-touch, ang daming pain na nararamdaman, especially sa sole ng ating po mga paa. Yun po ay ano, isang red flag pagdating sa diabetes. Ayan. At isa pa, last but not the least, yung foot ulcer. Bisamin pag meron, di ba sa paa natin parang may mga ano, malalim na malalim parang dry na skin, na kapag sinungkit mo yon, pag nilinis mo yon, yun pala ay sugat na sa ilalim.
0: Nako.
1: O yung mga foot ulcer na yan. So yun po ay napakahirap, kaya nga ito pag dinala mo sa ospital, kukot-kotin nila yun. Yung akala mo sa labas hindi sugat, pero sa loob pala malalim na yung sugat. Oo, yun yun. Kaya ang paa natin ay nagpapakita talaga ito ng sign. Paa pa lang yan, ha? Eh, hindi na natin pag-uusapan yung iba kasi ito sapat para ma-check nyo yung mga paa nyo. Lahat ba na sinasabi ng programang ito eh meron kayo. Ngayon ang tanong, bakit hindi natin dapat i-ignore yung mga signs na ito? Una, pag in-ignore mo yung mga symptom ng mga paa, pwede ito maging dahilan ng matinding infection, pagkamatay ng mga tissues sa ating mga paa, at worst case nga yung amputation, mga kaibigan. Kasi ang tawag dun is diabetic foot, na mahirap itong i-recover kung hindi maagapan, mga katropa. No? At ang pinaka-the best, kailangan talaga pag may nakita na kayong ganyan, gawin nyo yung paraan na makontrol yung paglala ng sitwasyon. At yun naman ang concern namin dito sa programa, na bigyan kayo ng mga tips, ano yung mga pwede nyo gawin para ma-prevent. Kasi ang tawag dito sa mga ilang cases, pre-diabetic pa lang eh. Hindi pa naman talaga sila diabetic. Lalo na kung ikaw yung taong hindi nagpapa-check up, ni minsan sa buhay mo, ayaw mong pumunta sa doktor, eh medyo mahirap. Kasi masusurpresa ka na lang na meron ka palang komplikasyon. Kasi actually ang diabetes, hindi siya yung pumapatay. Pumapatay yung komplikasyon.
0: Tama doon.
1: Oo, kaya,
0: madalas yan. Yung komplikasyon, yun yung mas matindi. Na yun yung umano sa atin pong buhay, mga kaibigan, nagbabanta sa buhay natin.
1: O kasi alam mo ba ang majority ng may cases ng dialysis, kung ano ang sakit nila previously before na magkaroon sila ng kidney failure, sila ay mga diabetic.
0: Nako.
1: O kung titingnan mo yung statistics, ano, marami talaga diabetic humahantong sa pagkasira ng kidney.
0: Mm-hmm. Kaya yan, dapat mahalaga na dapat natin bantayan, mga katropa, mga kaibigan, no? Itong mga pahiwatig na ito na atin pong pangangatawan, ha? Kasi yan ay mga positive yan, eh, no? Mga clear na mga symptoms or mga signs na yung asukal sa atin pong pangangatawan na hindi natin nare-regulate or nakokontrol, mga kabayan. Okay? Bago na tayo humantong sa mga pamamaraan naman, ano? Ito yung best part, kung ano yung mga natural na pamamaraan, paano naman po protektahan yung atin pong mga paa na ito na hindi na humantong sa pagkaputol, ha? Napakahirap kaya pagka nawalan tayo ng parte ng pangangatawan natin. Kahit nga daliri lang siguro, Dok. Pagka maano yan, eh.
1: Oo. Masama na sa loob yun.
0: Sa loob, tama, Dok. Oo. Eh, lalo na pagka yung paa mo mismo ang inuutay-utay maputol, ha? Napakahirap niyan. Kaya atin po yung bibigyan ng pansin, solusyon, ano? Para maiiwas yung atin pong pangangatawan sa ganyan pong mga senaryo, ha? Pero bago yun, ha? Kung kayo po may mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, eh, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
6: The secret of health.
0: Ano, Dok? No? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Siyempre, salamat sa inyong lahat, sa ating mga taga-subaybay, mga katropa natin nationwide. Ano? Salamat sa inyong laging pakikinig. At sana itong mga pinag-usapan natin ay makatulong ho sa inyo. Kasi mahalaga, sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Mm-hmm. Mahalaga na meron tayong alam paano natin personal na ingatan itong ating katawan, dahil wala namang iba talagang mag-aalaga nito kundi tayo lang. Kami po dito, gabay lang, nagbibigay kami ng mga solusyon, sikreto, paano natin, kumbaga mga health hack ang binibigay natin dito sa ating programa. Kaya sana po ay nakatulong ho kami sa inyo kahit papaano, at muling pakinggan ho tayo sa mga susunod na araw sa oras pong ganito rin at sa himpilang inyong pinakinggan. Maraming salamat po. Si Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Pangalan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
6: The Secret of Health.
7: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: XFM.
17: Mga katropa, XFM.

Exciting time, mga katropa. Garap na po ang 2 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga. Oras, andog naman po sa atin ang 1 plus feeds. Mga katropa, feeds pa ang hanap mo para sa alaga mong baboy. Narito na po ang 1 plus feeds na de kalidad. Meron po itong immunize immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng alaga mong baboy. Panlaban na rin po sa mga sakit. Kaya para tiyak na ang kita mo ay lalago, 1 plus feeds na. Siguradong walang lugi. Feeds na may kalidad, 1 plus kabalikat mo sa asenso. Kaya basta feeds ka, tropa. 1 plus na tayo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa ulo ng ating pong mga balita, 30 to 40% ng hog raisers sa Palawan tumigil na sa pag-aalaga ng baboy.
3: Ito sa baba.
4: Okay. So ilang porsyento na yung huminto ng ano, pagbababoyan sa Palawan?
3: Based sa data po kasi namin, 30 to 40%.
4: Baboy, malaki-laki.
5: Livestock Center para sa mga hog raisers, aprobado na sa third reading ng City Council.
6: Salvacion Public Market, dito ilalagay yung Livestock Center at yung mga mamimili ng baboy, doon pupunta.
2: IPMR sa lungsod ng Puerto Princesa na si Ginoong Saavedra, tutol sa pagpapaalis sa mga katutubo sa Irawan.
7: Paano po ang kanilang kabuhayan? Kasi una-una, doon po sila kumukuha ng kanilang pang-araw-araw na pangasto sa kanilang panamin.
5: Sangkuriang palalawigan sa Palawan, suportado ang pagtanggal ng systems loss charge at VAT sa singil sa kuryente.
8: Ngayon lang napansin, para mapababa yung ating electricity rates sa Palawan.
2: Sa ating mga pong balita, ang National Prosecution at Defense nagtalo sa mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Balita naman sa Bayong Dagat, Venezuela, twin quake noong Hunyo, kumitil ang higit na 6,000 katao.
2: At sa atin na pong balita ng sports, Senado nagpaabot ng pagbati kay Alex Iyala matapos masungkit ang kampyonato sa Mubadala DC Open.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
9: Mula sa 104.7 XFM. Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga.
2: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa! Ngayon po ay araw na po ng Miyerkules, ika-5 sa buwan ng Agosto, taong 2026!
5: Ito Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayani pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan.
5: Kami rin po ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyo magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po, si katropang Alizon Salvatus.
5: At ako naman, si katropang Mike Escote.
2: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
9: Express Balita sa umaga.
2: Sa balitang lokal, mga kababayan, mga katropa, tinataya daw pong nasa 30 hanggang 40% ng mga hog raisers sa buong lalawigan ng Palawan ang huminto na sa pag-aalaga ng baboy dahil sa patuloy na pagkalugi dulot na rin ng mababang presyo ng bilihan ng live weight. Ayon po yan kay Ma'am Che Alabado, presidente ng samahan ng mga hog raisers sa Palawan. Nasa 130 hanggang 140 pesos kada kilo na lamang dimuno ang presyo ng buhay na baboy. habang patuloy namang tumataas ang gastos sa feeds at iba pang pangangailangan sa pag-aalaga. Dahil dito, marami na umunong magbababoy ang napilitang itigil ang kanilang kabuhayan matapos hindi na po mabawi ang kanilang naging puhunan. Sinabi pa ni Alabado na maging ang ilang outside buyers mula sa lalawigan ng Iloilo ay tumigil na rin sa pagkuha ng baboy dahil mababa rin ang presyo sa kanilang lugar. Umaasa ngayon ang grupo sa pagpapatupad ng ordinansa ng pamahalaang panlalawigan para sa pagbuo ng council na magkokontrol sa presyo ng live weight kung saan isinusulong nila ang hindi bababa sa 170 pesos kada kilo na presyo ng bilihan ng buhay na baboy.
3: Since hindi po yun may implement, kung hindi po yun may implement agad-agad, hindi po kami makakakilos dito sa baba.
4: Okay. So ilang porsyento na yung huminto ng pagbababuyan sa Palawan?
3: Based sa data po kasi namin, 30 to 40%
4: ba,
3: na
4: yun. Malaki-laki yan ah.
3: So ang impact niya kasi, kaluwi talagang kami, kumbaga drain na drain po kasi. Kung dati, ang grower natin is 1.9 ngayon, 2,000 plus na eh.
4: So 135. So, yung bang Iloilo buyer, suminto?
3: Yes, kaluwi kasi mababa din po yung live weight price nila. So may price margin kasi ang mga outside buyer natin. So yes po.
2: Mga kabay, mga tropa, ang tinig po ni Mama Che Alabado, ang presidente ng samahan ng mga hog racers sa Puerto Princesa dito sa lalawigan ng Palawan.
9: Express Balita sa Umaga.
2: At ang balitang niya, mga kabay, mga tropa, ay handog naman sa atin ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya po mga mabibisang sangkap gaya po ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili na sa lakad ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
9: Express Balita sa Umaga.
5: Samantala, suportado po ng samahan ng mga hagresor sa Palawan ang pagkakaroon ng livestock center na itatayo sa Barangay Salvacion dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Che Alapado, presidente ng samahan ng mga hagresor sa Palawan, naniniwala ito na kapag mayroong livestock center ay maaaring matanggal ang middleman at isa rin sa kumokontrol ng presyo ngayon ng mga live weight. Pinasalamatan din nila ang ginagawang movement ngayon ng mga lokal na pamahalaan upang matulungan ang mga nag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Sa kabila ng pagkalugi umano ng mga hog racers, kinu-question pa sila ng ilan kung bakit nagpapatuloy pa sa pag-aalaga kung nalulugi lang din. Depensa naman ng mga hog racers kung hihinto sila sa pag-aalaga, may karni pa kaya na isusupply sa mga pamilihan.
3: Tama po kaluwi. Kasi kung iisipin po natin, lagi po kaming natatanong. Lagi pong ganun eh, sabi na nila sa amin. Nalulugi naman po pala kayo, bakit kayo nag-aalaga ulit? Yun po lagi ang tanong. Pero ang tanong ko pabalik, kung hindi po ba kami mag-aalaga, may karni po ba ang mga kababayan natin? Hindi po ba dapat ang sasabihin nyo sa amin? Maraming salamat mga ka-hog racer. Kahit ganun ang sitwasyon nyo, patuloy nyong sinusuplayan. Ang kasi kung tutuusin ka, Louie, kung mamarap natin lang din po ng mga city hog racers natin, Puerto Princesa. Kaya po, ang pinaka-buyer talaga ng mga munisipyo is from Puerto Princesa. Kaya nung nabanggit po ninyo kahapon at napag-usapan na magkakaroon ng livestock center. Somehow po natuwa talaga kami.
5: Yan po ang atinig ni Che Alabado, presidente ng Samahan ng mga Hog Racers sa Palawan. Yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
9: Express! Express! Balita sa Umaga!
2: 30 to 40%.
5: Kaya nga, medyo
2: malaki yun. Malaking porsyento, malaking kawalan.
5: Huminto na.
2: Oo. Ikaw ba naman, siyempre lugi na. Ano magagawin
5: kaya,
2: mo?
5: Kaya nga, mabuti na lang, may pag-asa pa.
2: May pag-asa.
5: Mayroong livestock center itatayo.
2: Bukod sa livestock center, yung pong pamalang palalawigan, nagkaroon na rin ito ng isang ordinansa. Kahapon, ipaalam natin ito kay board member Ryan. Nga, sige, ipapadala natin yung kopya. Ito yung kumagiging gabay lang. Hindi naman siya tinatawag na...
5: Market price. Walang ganun.
2: Wala. Walang ito yung magiging price. Gabay. Baga para hindi na tuluyang bumaba pa. Yung presyo ng bilihan ng buhay na baboy.
5: Pero alam mo, maganda rin yung sinasabi nila City Council na ni City Councilor Marcaeda. Kung yun pong mga magkaroon talaga ng maratag na samahan yung mga hog raisers natin para sila yung magtatakda ng presyo. Yung mga middleman,
2: walang magdadive.
5: Walang kailangan, minsan nangyayari pag kailangan mo talaga ng pera pag in-offer na sa'yo, ganito.
2: Ay, naman talaga
5: Pero kung magiging matatag ka, kung mayroong samahan, matatag ang samahan, ako naniniwala din na kapag mayroon talagang matatag na Hog Raisers Association, at hindi yung mga membro ay hindi basta-basta nagpapadala sa mga magagandang mabulaklak na mga panliligaw ng mga middleman. Kaya alam mo naman mag-middleman ka
2: Kailangan maging maboka ka dyan.
5: Magaling
2: ka mag-sales talk.
5: Meron akong kaibigan pero hindi naman siya middleman. Pero makukuha niya talaga yung either baboy mo or banga mo. Ang style niya. Kape muna tayo.
2: Dadaanin ka muna sa pakape-kape.
5: Style lang ano yan. Siyempre negosyante ka.
2: Kwento-kwento. Kukuhain mo yung loob.
5: Ganun din. Kaya natin pag-usapan yung presyo. Kape muna tayo.
2: Kape muna. Palagayan loob muna.
5: Ganun yun
2: Kailangan talaga ng ating po mga hog raisers. Maging wise.
5: Yun.
2: Kung talagang sabi mo nga kanina, kung magkakaisa sila, na ito yung presyo natin ha.
5: Yan, okay.
2: Walang kakagat doon sa mas mababa.
5: Wala.
2: Para hindi na masundan. Kasi pag pinagbigyan mo nga naman ng isa, na ganito yung presyo mo, susunod na yan.
5: Susunod na.
2: Ay, bakit si nagbigay na ganito? Di ba?
5: Bakit si Kwan? Kinuha ni Kwan. Di ba? Nagbigay ng presyo, ganito presyo. Aba, 130 lang, 140. Sa'yo, 170. Ang mahal mo
2: mahal
5: naman.
2: Mahal naman, no. Pero pag kakaisa kayo, fix! Sorry ka.
5: Pagpunta mo sa kabila, hindi. 170 talaga. 170, pagpunta mo sa kabila, wala. Ito gusto mo magkape. Magkape ka dyan.
2: Yung ganun lang, mapipilitan yung middleman.
5: Sige na nga.
2: Wala magagawa. Problema rin naman yung timbangan, ha?
5: Ayun.
2: Minsan, doon dumadali. Okay, 170, kukunin ko.
5: Alam mo ganito yung style, no? Dahil nakarang araw, nakakwentuhan. Noong linggo, nakakwentuhan ko si Kuya Andre Remo.
2: May baboy din siya, okay.
5: Ang sabi niya sa akin, nakikinig naman yun ngayon huwag mo papayagan na pumunta doon. Isa lang yung baboy mo.
2: Marami sila.
5: Pito yung pupunta doon. Hindi, huwag ka. Tayo lang dalawa.
2: Usap tayo. Tayo magtimbang. Tayo.
5: Kaya naman ng timbang kaya wag tinutukuran pala yon.
2: Paa.
5: Paa, di ba?
2: Tuhod minsan.
5: So ngayon, para hindi ka maano, hindi labas kayo diyan. Pinalabas niya raw yung labas kayo diyan. Dalawa lang kami
2: Kami nag-usap, kami magtitimba.
5: Yun. Ganun pala, wag kayong papayag na mapapalibutan kayo.
2: Kukumpulan kayo. Kasi nga, ibablock ka Alano kung isa ka lang.
5: Kaya nga.
2: Ibablock ka niyan.
5: Yun pala yung style, sabi ni Kyandi.
2: Kung magtitimbang.
5: Kung
2: sinang kausap mo, yun ang dalawa lang kayo.
5: Kayang-kaya naman Kayang, kung gusto mo, maghanap ka pa ng mga kapitbahay ko, siya ang mag-provide. Hindi yung
2: Yung tao.
5: Isang baboy lang yan, tapos ang dami-dami nyo. Diba?
2: Para iwas sa daya.
5: Pero may maganda rin ang gusto ng city council. Bawat barangay, mayroon timbangan ng bayan.
2: Mas mainam.
5: Samahan mo lang, patatagin ang samahan ng mga hog raisers. Timbangan ng bayan sa barangay.
2: Plus yung livestock center.
5: Tapos itong sa sangguniang palalawigan na ginagawa, yung council. Diba? So, magiging maganda yung takbo, hindi man natin agad-agad mararamdaman ngayon.
2: Unti-unti.
5: Unti-unti natin mababago yung sistema.
2: Yan. Kasi ang umiral ngayon, kahit anong ang pagpuna, kung wala naman pong mga ordinansa o mga batas,
5: siguro sa...
2: bibigyan ng seguridad.
5: Sa... ito, may nag-text. Ang tanong, bakit mataas pa rin ang presyo ng karneng baboy sa palengke?
2: Yan pa rin, mga kabay, mga
5: yan ang tanong.
2: Mababa ang bilihan ng buhay. Pero pagdating na sa palengke...
5: Kasi nga, kumukuha sila sa middleman.
2: Si middleman.

0: walang middleman na sir, ano?
1: Walang middleman.
0: Walang middleman. Magkano tutubuin nyo? Pag walang middleman, 130, 140, ang kuha ninyo. Direkta sa inyo, halimbawa lang. Tagapalik ito eh.
1: Oo, may pwesto ko si Engineer Rene Boy.
0: Oo, kaya na. Kung 130, 140 ang bigay sa inyo mismo. Oo, di ba?
1: Direkta lang.
0: Direkta lang, direkta. Walang middleman.
1: Isama nyo na yung konsumo sa gasolina crudo nyo.
0: Yun, natin, kasama na yun.
1: Papatak ba? O, pa, o.
0: O, ta. Hindi, wala. Pag kami biyahe, 150 yung 160 ang kuha namin. Pero yung sa palingki na ba, pag kayo nagbiyahe?
1: Yung katay na.
0: Katay na. Yung inano nyo na si Renz.
1: Magkano na per kilo?
0: Tatanda, magkano per kilo. Pagka ganyan, kung kuha nyo
1: 150, 160.
0: Oo.
1: Magkano na yung bigay nyo sa ano sa latag na, doon sa pesto na? Yung karaniwan, kalimitan.
0: Yan.
1: Maingay. Ito pong maingay dyan. ano yung mga na, patahimik mo muna yung maingay dyan. Pero po mga patakbaan, katropa
0: mga ano lang siguro yan, 230 pa rin. Wala lang, ano. Wala
1: di ba kayo bumababa ng 230?
0: Diba, yung pagka 170, ay pagka 160, 150.
1: Sa pwesto na, yung karne na.
0: Pwesto na.
1: Mm-hmm. Kung ang kuha nyo 150, tapos 150 o 160, naibibigay nyo ba sa pwesto nyo ng 280 o 230? O pwede, di ba? O, po pwede.
0: Dapat pwede, di ba? Pwede. Dapat, sabi nung nag-text sa atin, hindi ko ba alam yung pangalan mo. Magka nag-text sa akin, hindi nakalimutan ko kasi hindi ko na-save yung number niya.
1: Yun nga,
0: dapat maglagay ng price monitoring sa pampalingke.
1: Kahit nga po may price monitoring po kayo, kung wala akong nagtatakda.
0: Wala.
1: Oo, walang nagtatakda.
0: Wala kasing DA kasi yung price control.
1: Minsan mas mababa pa pag hapon kasi kanya-kanya lang diskarte para madispose ang... pag hapon na. Bumababa. Pero sa umaga, nakaramihan talaga ang mamimil. Umaga.
0: Kasi ano doon yan law of supply and demand. Di ba? Pagka madami ang demand,
1: mababa.
0: Tapos sa mataas
1: yung... Pag marami ang demand, mahal.
0: Tapos tapos kunti
1: pag marami ang supply, mababa.
0: Tataas ka din.
1: Pero...
0: Pero ito nga, kung yung sa live weight, ito ay mura lang.
1: Dapat mura rin mabenta.
0: Kaya nga.
1: Yun ang inihiling naman ng mga consumers.
0: Oo, yung mga consumers. Kung mahal, okay lang siguro. Kung mga 170 ang kuha.
1: May rason.
0: May rason. Pero kung yung barat, binarat mo na nga sa ano. Yung kasi middleman kasi dito yung ano Kaya ngayon, i-require din yung middleman magkaroon ng mayor's permit. Kasi nga, laway, wala puhunan eh. Walang ano eh. Walang...
1: Laway, tsaka yung sasakyan. Yun lang ang puhunan nila. Pagdating doon sa pinpag pamimili, barat. Pagdating naman doon sa kanilang pagbebentahan na magpwesto sa palengke, mahal.
0: Pwede siguro gawin natin, isa sa mga suggestion ko, no? Yung ngayon, yung patatagin yung Hog Resource Association, sa bawat barangay, magkaroon ng association kung may mga Hog Resource dyan.
1: Kahit yung mga backyard lang.
0: Katulad sa amin, nagpasa na tayo ng siningit na naman, no? Napabida na naman si Konsyal, no?
1: Wala naman, maganda naman na yun.
0: Hindi, nagkaroon tayo ng, ano, ng resolution at pina-agenda na natin sa Friday, magkaroon ng Hog Resource Association sa Siksikan.
1: Iyon. Sa ibang barangay, pag-aralan nyo rin.
0: Kasi minsan, pagka buong puerto, ang laki na masyado, ang dami, hindi naman, hindi na ma... hindi mo na ma... Sa dami ng membro, hindi na kayo magkaintindihan.
1: Ma-monitor. Pero kung gano'n pa man, palakasin lang talaga yung Hog Growers Association. Para kung sakasakali meron mga association sa barangay, nakabase pa rin doon sa mother.
0: Oo, magkaroon lang ng federation.
1: Federation.
0: Bawat barangay, may association, tapos magkaroon ng federation. Kasi sa pagbarangay kasi, madali lang kayong mag-usap
1: Mag-monitor,
0: Madali lang kayo, may group chat kayo.
1: May buyer.
0: May buyer dito.
1: Presyo natin ha.
0: Ganun lang
1: Ganun lang, walang bababa, walang daday ba?
0: Oo, tsaka madali mo mamonitor. Ikaw, pari ko magkakilala kayo
1: Bakit binenta mo ng bababa?
0: Binenta mo ng bababa? Ayun, hindi mo naman kakilala yung taga-ibang barangay. May sa buong Palawan, buong puerto, di ba? Kung per barangay, medyo... bakit?
1: Mamonitor mo, mga kasamahan mo. Well, anyway, mga kabayan, mga katropa, unti-unti lang ito, dahan-dahan. Sa ating po mga kabayan, mga katropa, lalo po sa hog grower industry. Hog raisers industry natin dito sa, hindi lang sa Puerto, ha? Lalawigan ng Palawan.
0: Magkakadugtong.

0: Kung yan, kasi ang pinakamalaking buyer natin,
1: Puerto
0: pa rin.
1: Puerto pa rin ang mga ang malaking kumbaga nangangailangan ng supply.
0: Kaya nga.
1: Sa mga munisipyo talaga, dinadayo nga, nilakatrabaho rin ng boy eh. Aburlan, Nara. Norte ba nakadayo na kayo? Nakatrabaho rin ng boy.
0: Bantayan mo pagka ibibenta
1: sa Norte si... nakarating na kayo?
0: Bantayan mo pag bibenta na si Rexy, ha?
1: Sino?
0: Si Rexy. Ay. Yung baboy ni Paring Naldo.
1: Nako ba talaga?
0: kaso papaanakin ata eh.
1: Papaanakin? Ay,
0: papaanakin muna daw eh. Papaanakin muna bago ibenta.
1: Nako naman. Anyway, nako mga kabayan, mga katropa. Sana nga yung inaasahan ng mga hog raisers, hog growers sa lalawigan ng Palawan na totoong tulong mula sa mga kinauukulang ahensya ng ating gobyerno, unti-unti na lang maramdaman sa mga darating pong mga buwan. At siyempre, ang magiging resulta naman yan, siyempre, unti-unti ring mararamdaman ng mga konsumidores yan. Kapag nagkaroon na po ng stable na presyo, magiging stable din po yung presyo.
0: Magpapasko pa rin.
1: Iyan na. Iyan nga sinasabi. Eh. Yung sa 30 hanggang 40% huminto, malaking bagay na yun.
0: Malaking bagay talaga yun.
1: Alam niyo naman po pag berman, tumataas ang demand.
0: Kaya ako gusto ko nga, kambing na lang alagaan ko eh.
1: Pwede rin. Yung baka kasi medyo mahal na.
0: Oo, mahal ang baka.
1: Mahal lang puhunan.
0: Pero yun... Sa ano pa lang? Sa tiyan, 10,000.
1: Oo.
0: Dati, 5,000.
1: Ngayon,
0: 10,000 na eh. Kasi may baka sila, ano eh. Sila ismi dati.
1: Oo.
0: So, pag bibilihin mo yung, ano...
1: Isang kambaka.
0: Sa tiyan pa lang, 5,000 na yun.
1: Oo. Eh, kung hindi pa nabuuyo. Eh, hindi pa natuluyan yun.
0: Ayun lang. Talaga.
1: Lugi ka na kagad.
0: Lugi ka na kagad.
1: Eh, pag kalabas na, tumataas na.
0: Oo, tataas
1: 10K na.
0: Oo. Hindi, sa low pa na siya ngayon, 10K
1: na. 10K na ba?
0: 10K na ngayon. Ang tanong ako doon sa bayaw ko eh.
1: Ganun na bintahan ngayon?
0: Oo, 10K na.
1: Sa tiyan pa lang, 10K na.
0: Sa tiyan pa lang, 10K na.
1: Mahal nga. Ngayon, landless lang kasi yung, ano mo doon, sa maintenance mo. Basta malapad lang yung rancho.
0: Sugaan.
1: Rancho.
0: Rancho.
1: The best, magandang pakinggan. Social.
0: Social, pangmayaman ha, rancho. Oh. Rancho okay sa kapitbahay.
1: Tali
0: lang.
1: Disuga lang pala.
0: Disuga lang eh.
1: Well, anyway, nako mga kabayan, mga tropa, hindi lang po hog racers ha. O yung pong dito sa lungsod ng Puerto Princesa, o yung pong nangangailangan ng tulong ngayon ha, ng ating pong gobyerno sa buong lalawigan ng Palawan yan.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Oo, eto na. Mga kabayan, mga tropa, aprobado nga po sa ikatlong pagbasa na ng City Council yung panukalang pagtatayo ng Livestock Center sa Layong. Tulungan ang mga hog raisers na apektado ng patuloy na pagbaba ng presyo ng buhay na baboy. Iminungkahi ito ni Concejal Victor Olveros yung apong pagtatatag ng pasilidad na pangangasiwaan po mismo ng City Veterinary Office. Ayon naman kay Concejal Luis Marcadi III, layunin ito magkaroon ng mas maayos na merkado ang mga lokal na mga mag-aalaga ng baboy. Matapos nga pong bubaba sa mahigit kumulang 130 pesos kada kilo ang presyo ng live weight. Sa ilalim ng panukala, bibili ang pamalang lunsod ng baboy mula sa mga barangay upang masuportahan ang mga hog raisers at matiyak naman ang supply ng karne sa lungsod. Inatayang nasa 25 milyong piso ang ilalaang bilang pondo bilang revolving fund para sa operasyon ng livestock center na plano ngang itayo sa Barangay Salvacion Public Market kapag naisama at naaprubahan sa annual investment plan.
3: May pondo nga kailanganin, pero sabi nga po nung sa usapan natin ng COVID meeting, kailangan idaan ito sa CDC, dapat aprobahan sa annual investment plan. Nang sa ganun ay maging legal at maging tama yung proseso na gagawin na paggalaanan ng pondo itong livestock center po nito.
4: Ano po sir, bibili ang city tapos sila rin ang magbibenta sa palengke ng karne? Paano ba yun?
3: Parang ganun po. Sa livestock center, ang pinpoint na area ay yung pong Salvacion Public Market. Dito ilalagay yung livestock center at yung mga mamimili ng baboy, doon pupunta.
1: Mga kabayan, mga katropa, yan po ang tinig ni Konsihal Luis Marcaida. Correction lang po, ha? Second reading pa lang. Second reading
0: pa lang. Second reading pa lang yan na-approve. Third reading pa yan next Monday.
1: Sa pag pumasa ka sa second reading, tuloy-tuloy na yan.
0: Tsaka wala ng question. Walang usually, sa third reading, sa second reading, nagkakaroon pa ng mga matinding debate.
1: First at second reading.
0: Interpretation pa. Pero wala nung nireport yan, nung nireport ni Consel Marcaida, wala na nagtanong.
1: Wala na nag-interpolate.
0: Wala na.
1: Diretso na yan sa pangatlo. Automatic na yan. So, yan. Unang kakbang na yan, ha, mga kabayan, mga katropa.
0: Express Balita sa Umaga. 6:30 na ng umaga sa iba pang balita. Pinutulan po ni IP Imaginisyo sa Abedra ang pagpapalis sa mga arutubo na naninirahan sa Sityo Impapay at Sityo Tagaon sa Barangay Erawan, Puerto Princesa City. Ayon kay sa Abedra, hindi lamang tirahan kundi paunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga arutubo ang nasabing lugar. Kabilang umunong ang kanyang ina sa matagal nang naninirahan doon kaya batid niya ang epekto ng pagkawala ng kanilang lugar. Nanawagan ng IPMR na bigyang pansin ang karapatan ng mga arutubo bago gumawa ng anumang hakbang na maaring magpalikas sa kanila. Iginit niyang dapat protektahan ang mga karutubong komunidad sa Erawan at iba pang bahagi ng Palawan.
5: Paano po ang kanilang kabuhayan? Kasi una-una, doon po sila kumukuha ng kanyang pang-araw-araw ng pag-gasto sa kanilang panamin. Kita rin natin kung anong kalawak ng kanilang natin sa Barangay Erawan para lang isuporta nila sa kanilang mga anak na mag-aaral dito sa bayan o sa lugar dito sa Pilipinas. Alam ko yung iba dyan ng mga katutubo, yung mga anak nila, hindi lang dito sa Pilipinisa, kundi pati rin sa Kamaylaan, doon na rin po nag-aaral ang kanilang mga anak.
0: Yan po ang tinig ni City IP Mar Dionisio Saavedra. Yan ang balita atin sa inyo na Vision X Plus. Magkakayaan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Itugtong mo muna ito.
1: Kaugnay na niya, no?
0: Oo, sige.
1: Inuwesto naman mo itong si Concejal Elgin Damasco, yung legal nabatayan ng planong demolisyon sa mga katutubong naninirahan sa Sityo Impapay at Sityo Tagaod sa Barangay Irawan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa kanya po naging privilege speech sa regular na sesyon ng sanggo ng panlunsod, iginiit itong si Consejal Damasco na dapat malinaw muna yun daw pong legal na proseso at batayan bago na po isagawa ang anumang pagpapaalis o demolisyon sa isang lugar. Ayon pa sa naturang konsehal, mahalagang matiyak na napoprotektahan ang karapatan ng mga katutubo at nasusunod ang mga umiiral na batas bago gumawa ng hakbang na makakaapekto sa kanilang tirahan at kabuhayan.
6: Ang mga istruktura na ginawa ng ating mga kapatid na katutubo sa Sityo Impapay at Sityo Tagaon sa loob ng sinasabi nilang Palawan Flora and Fauna Watershed Reserve Area. Ang problema po dito, Mr. Presiding, dito pa lamang po sa mga legal basis na Tony Gomez, medyo may sablay na. Pati yung ating mayor, parang pinapahama. Ang kanyang legal basis, ang pagpapanimulis ay pursuant daw sa Section 3 ng Paragraph A at Section 4, Paragraph A and K ng Republic Act 7586 o yung Old Naipas Law.
1: Yan po ang tinig ni Consejal Elgin Damasco sa kanya po sinagawang privilege speech. Samantala, yan nga sinasabi. Kakatropang Mike.
0: Ipapatawag Committee on Environment and Natural Resources saka sa Committee on Indigenous Peoples saka sa Committee on Housing ang City Engineering Department, ang City Anti-Squatting,
1: City Enro,
0: ang mga IPs, ang unang barangay, DNR, lahat ng mga agencies
1: ano
0: na
1: Joint Committee Meeting
0: ang maglilid ay Committee on Environment.
1: Kasi yun ang concern doon.
0: Ang concern kasi ng destruction ng forest, 'di ba, mga
1: flora and fauna. So
0: yun
1: nagiging aktibidad ng mga katutubo doon.
0: So Ang ano ngayon ay hindi natuloy yung demolition. So yun nga, inaano nga ni Consel Damasco na yung legal basis ng ano no. Pero si Mayor yung ano eh pumirma ng
1: order.
0: And I believe yung order na yan ay dumaan yan sa pagtingin ng mga abogado ng city legal government. Oo, 'di ba? Ng abogado si Attorney Ardel, abogado si Attorney Yap sa City Legal Office. Hindi naman siguro pipirma ang mayor
1: na hindi na ipapaliwanag sa kanya.
0: Oo. Tsaka sa si Mayor Byron ay napakatalinong mayor. Oo. At kumaga hindi ba sabasang hindi
1: pirma lang ng pirma.
0: Pirma lang ng pirma. I don't think so na ano. Oo, no, siyempre.
1: Hindi kaya nga na-bypass yun.
0: Hindi
1: nga ba?
0: Ang
1: ano lang ako, baka lang.
0: Lang. Ang sinasabi kasi ni Consel Engineer, hindi paniliwanag ni Attorney Gomez. Kumaga hindi sinabi Attorney Gomez na meron ng bagong batas doon sa old naipas law. May katotohanan na meron nga na pwedeng paalisin yung mga karutuwa. Pero sa doon sa bagong sa naipas law ay kailangan meron mo ng free, prior, and informed consent bago mo sila paalisin.
1: Alin yung ginamit nila doon?
0: Oo, yun ang pinapresyon niya na baka hindi pa niliwanag ni Attorney Gomez doon kay Mayor. Mapapahamak pa yung Mayor. Pero I don't think so, with all due respect, no? I don't think so na pipirma lang basta si Mayor. Nang ganun lang.
1: Or iba nga yung sinasabi mo sa dalawang batas na yan, nang naipas, may naipas na. Baka yung lumang ginamit. Kasi doon provision doon na pwede ka magpaalis.
0: Ayun, meron kasi doon ginamit nga doon sa demolition order, meron doong mga sinight na mga section. At sinasabi ni Consel Damasco, wala naman 'yan. Hindi man makita 'yan sa ano, sa, hindi man pwedeng gamitin kasi ano 'yan eh, ang ano 'yun, parang mga definition of terms. Nakalagay na sa definition of terms, no? Hindi mo pwedeng ano. Pero ganun pa man, ang ano dito, may papatawag yan sa session para matanong ano ba yung legal basis sa itong sinasabi ni kinukusyon nga ni Consel Damasco yung legal na batayan. So doon matatanong niya yan doon sa ating mga abogado ng City Government.
1: Sana nga, opo, maayos yan, malinawan yung ating pong mga kababayan, mga katutubo dyan sa Sitio Impapay at Sitio Tagaud, ha? Na matagal na na naninirahan at dyan na naghahanap buhay.
0: Ang ano lang kasi dito, madi-displace yung mga tao. Tapos ilalagay mo dun sa isang area, i-relocate mo. Na wala namang
1: wala
0: doon yung kabuhayan nila. Kasi sa interpretation ni Consel Junjie Rodriguez, natanong, ayan ba ay mga na yung dati pang nabigyan na ng relocation. Inamin naman ni Consel Damasco na talagang panahon ni Hagidor nabigyan na. Kaya nga lang umalis sila, bumalik sila doon kasi wala naman silang kabuhayan.
1: Yun ang dahilan nila.
0: Oo,
1: nailipat po kami doon sa lugar na wala po doon ang kabuhayan namin.
0: Oo, eh siyempre mga karutubo yan, saan ba ang kabuhayan yan?
1: Bundok.
0: Kaya nga ang offer ko nga dyan, yung City Agriculture's Office, magtulungan, yung City Government, magkaroon ng konkretong pag-aaral. Dahil nandiyan yung mga karutubo natin nakatira sa matagal na panahon, tsaka yung iba pang mga hindi karutubo. So, kung hindi na lang paalisin sila, magkaroon ng bagong pamaraan ng pagsasaka. Yan, na hindi makabago na sila mamumutol ng mga
1: punong kahoy. Hindi na yung kaingin-kaingin type.
0: Hindi na kaingin-kaingin.
1: Pero kasi diba, ang sinasabi naman ng ating po mga katutubo na dyan na sa naturang lugar, kakaingin sila, yun at yun pa rin. Kakaingin na namin ito sa season na ganito.
0: Kasi
1: susunod yun din. Yung tataniman din na ng gulay, yun din yun.
0: Yun, kasi nga yung
1: hindi naman sila
0: wala na rin kahoy yun eh. Oo, ang nililinis doon, mga
1: damo na lang
0: eh.
1: May mga magtutubo mga kahoy, pero yung pangkaraniwa mga
0: kaya,
1: kahoy bubat din na malalambot.
0: Hindi naman.
1: At hindi na tumataas yun.
0: Hindi na tumataas
1: kasi
0: yun.
1: Kasi nga, kada season, sa loob ng isang taon, ilang season yan.
0: Kasi ang ano niya, di ba summer, maglilinis yun yung summer mo. So makikita, yung nilabas sa picture ng ano ng
1: kalbo talaga
0: kasi
1: tagtuyo yun eh.
0: Oh,
1: at linis yun.
0: Oh.
1: Oh, at pagdating kasi ng unang tag-ulan sa buwan ng Mayo, nagsisimula na 'yan sila magtanim.
0: Ako sa akin, I'm looking for a win-win solution.
1: Yan.
0: Oh, na
1: mapapangalagaan yung flora and fauna.
0: Fauna?
1: Pero mapapangalagaan din yung karapatan at kabuhayan ng mga nakatirang mga katutubo doon.
0: Kaya nga,
1: na doon sa kanila pong batas ng mga katutubo.
0: Oh, meron silang certificate of ancestral domain claim.
1: May claim.
0: Okay, at kinikilala ng ano 'yon ng batas. Oh, 'yun ang ano doon.
1: Sa ancestral domain 'yun.
0: Oo. Although hindi pa siya kanti.
1: Pero may application ka.
0: Oo.
1: May application ka na.
0: Pero baka yung mga bahay kung nandun sa may gilid ng ilog,
1: ililipat.
0: Na siyempre,
1: nakaka-apekto raw
0: sa inuming tubig natin.
1: Oh.
0: So ilipat natin.
1: Oh, doon sa malayo.
0: Sa, ano,
1: para hindi makontamina na.
0: Kaya nga. So baka pwede nung pagtulungan na lang ng magkaroon ng win-win solution dyan.
1: Eh, yung inakit nila katropan Gerald yung air, ang layo naman ang bahay doon sa mismong watershed.
0: Meron din iba eh. Siyempre,
1: may iba.
0: Yung ilog magkakadod.
1: Tatawid. Dinadaanan.
0: Kaya nga eh.
1: Pero sabi nga yung direktang nakaka-apekto eh.
0: Pero maganda naman sa city government, nakikinig.
1: Sana nga.
0: Nakikinig sila na
1: makinig.
0: Huwag mo na i-demolish. So nakikinig.
1: Pakinggan
0: mo lang. Gusto ng dialogo muna. Yan. Yun ang... Kaya lang ang tanong dito, aatin kaya si Atty. Carlo Gomez sa patawag ni Consul Eugene Damasco? Alam mo naman yung dalawa, medyo
1: pero
0: mainit yung dalawa niyan.
1: Sa isang tabi muna nila yung mga personal life, trabaho muna.
0: Trabaho muna.
1: Paliwanag lang. Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ganun? Diba? Ang naging proseso ninyo. Papaliwanag lang naman. Para rin sa magiging kalinawan ng mga katanungan ng ating mga kabayan, mga katutubo. Ha?
0: Yan.
1: Trabaho lang.
0: Dalawang ano dyan, may mga ibang hindi katutubo,
1: at
0: D1 kung tawagin, at meron ding mga katutubo talaga.
1: Pag yung sa mga hindi katutubo, siguro pwede gawan ng paraan yan. Pag-usapan na lang, ha?
0: Win-win solution. Win-win yan ang gusto nating mangyari dyan.
1: Wala madi-displace, wala rin pong...
0: Masisirang kagubatan, walang masisirang watershed.
1: Yan. Para everybody is happy.
0: Yo! Express!
1: Malita sa umaga! Aga sa oras na 41 minutos makalipas na po ang alas 6 ng umaga.
0: Samantala sa iba pang balita, suportado po ng sangguna palalawigan sa Palawan ang panawagan na alisin ang systems loss charge at ang pagpataw ng value-added tax dito po upang mapagaan ang pasanin ng mga consumer sa mataas sa singil sa kuryente. Ayon kay Board Member Ryan Maminta, ang systems loss ay bahagi ng technical na proseso upang mabawi ang nawawalang kuryente mula sa generation, transmission at distribution system. Anya, ang rate nito ay tinakda ng Energy Regulatory Commission o ERC at pinagtibay sila rin sa lalim ng ipiralo. Kaya wala umanong magawa ang mga consumer dahil automatiko itong isinasama sa kanilang bayarin. Inusyon ni Maminta kung bakit kailangan patawan pa ng VAT ang systems loss. Gayong hindi naman ito kasalanan ng mga consumer. Dapat rin umanong alisin ang dagdag na singil upang mabawasan ang bigat ng bayarin lalo na sa Palawan kung saan tiling mataas ang presyo ng kuryente. Dagdag pa niya, matagal nang umiira ang systems loss ngunit ngayon lamang ito mas napapansin. Sinabi ni Maminta na susuportahan ng sangguna ng palalawigan ng Palawan ang anumang hakbang ng Kongreso at Senado na mag-aambyanda sa umiiral na batas para tuluyang matanggal ang naturang singil.
7: So kung magagawa ng Kongreso sa nang madali at ng Senado na madali yung pag-amyenda sa ipiralo at yung pagbawas at yung pagtanggal ng systems loss sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa Energy Regulatory Commission base doon sa mga anunsyo ng Pangulo ay sinusuportahan natin. Kasi hindi dapat na ito maipasa sa mga consumer. Kasi mandato na po ito ng generation at sa distribution company. Bakit tayo ang babalikan? Pati yung value added tax, bakit tayo ang babalikan? Ay dapat, ang matagal na ito, ngayon lang napansin, para mapababa yung ating electricity rates sa Palawan.
0: Yan po ang tinig ni Board Member Ryan Maminta.
2: Express
0: Balita sa umaga. Presidente na nag-anunsyo. Nananawagan sa Senado. Ano, instruction pala. We demand the amendments of Ipiralo, Your Honor.
1: Yan. Kaya nga, di ba, ang ano ngayon ng Senado at Kongreso, nagkakanya-kanya na sila. Sabi, ibang mga version na para maamindahan yung Ipiralo na yan. Pero inaalmahan yan, ha?
0: Ay, siyempre, may power block dyan sa Kongreso.
1: Inaalmahan yan, ha? Pero nagpatawag na lang, ano, di ba, ng pagpupulong ang Committee on Energy. Pumuna ni Congressman Jose Chavez Alvarez.
0: Ayan, o. Oh. Si Congressman Alvarez pala ang chairman yan.
1: Oh, siya ang chairman, no? Committee on Energy sa Kongreso. At kasama rin, siyempre, yung mga block ng, ano, ng energy.
0: Kaya nga, kaya nga.
1: Pero siyempre,
0: i-instruction ng presidente yun eh.
1: Nihiling niya kaagad, agaran.
0: Gusto niya, matapos ang bago matapos ang termino niya, meron siyang mapagmamalaki. Yeah. Ito na! Wala nang systems loss.
1: Legacy ako to.
0: Authentic. Talaga naman, ha?
1: Authentic na.
0: May VAT pa talaga.
1: Yung VAT, yun nga, kinukasyon din ni Board Member Ryan eh. Bakit magbabayad ka ng VAT doon sa serbisyong hindi mo naman natanggap?
0: Kaya nga lang, nasa batas kasi yun.
1: Ayun nga yung problema.
0: Yun ang problema eh. So, sasabihin ng mga cooperative, mga electric companies, nasa batas yan eh.
1: Yun ang ginagamit nila eh.
0: Oy, amyendahan niyo muna yan bago kami sumunod dyan.
1: Oo, ngayon, sinabi ng Pangulo, amyendahan. Edi, tarantarin sila.
0: Tarantarin sila.
1: Teka lang, mukhang tinutuo ha.
0: Pero marami na silang pera.
1: No, wala raw. Hindi raw sila kumikita dyan. Sabi nila.
0: Saan pala yan?
1: Doon daw sa mismong ano, generation.
0: Generation?
1: Mm-hmm. Doon sa mga utility, power utility raw yan.
0: Ay, ganon?
1: Sabi nila.
0: Walang ang meron ba yung liquidation?
1: Yeah. Yun ang tanong.
0: Liquidation? May liquidation
1: may
0: ba yan?
1: May transparency ba na talaga wala
0: pa? Ipakita nyo nga sa amin. Oh, yeah. Ito ang
1: itong binabayarang system loss na pupunta doon kay ano?
0: Ganito.
1: Kay plantang ganito.
0: Yo, ipakita nyo nga sa amin yan.
1: Wala ba kayong kickback? Kickback. Wala ba kayong ano dyan? Porsyento?
0: Pamerinda.
1: Wala ba kayong porsyento tinanggap? baka sabihin naman nila, wala talaga kasi wala doon sa report eh.
0: Wala sa report, wala ka na eh.
1: Ay, kamusta yung under the table? Ay, under the table. Meron ba ganun?
0: Meron ba?
1: Uso pa ba yan? Ha? Akala ko ngayon, GCash.
0: GCash na. Ano yun, election? GCash na lang.
1: Hey, well, anyway, mga kabay, mga katropa, sabi nga ni Consil tuloy, ni Board Member Ryan Maminta, malaking pakinabang. Oh. Kung sakasakali, ha?
0: Yes.
1: Na ito nga po ay tuluyan na pong maamyendahan. Yung kanilang,
0: precisely, Your Honor.
1: Yung kanilang resolusyon, ito ay bilang pagsuporta.
0: May resolusyon sila, wala pa.
1: Pasado na yon. At ipo-forward na nila sa ERC at sa ating House
0: a resolution
1: of
0: supporting the
1: pronouncement the of our of the President.
0: His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: To abolish or amend the IPIRA law.
0: So, yeah, the IPIRA law pertaining to systems laws and VAT.
1: To be taken out pa from the electric bills of every Filipino consumer. Your Honor.
0: Pero ako, matutuwa ako kung may magbo-volunteer na cooperative. Alam mo, yung pala yung sabi niya, sige, hindi na kami magdiningil ng systems loss.
1: Hindi mo, pwede sila sisingilin ng ano. Sila sisingilin ng DMCI, ng Delta P, at ang ano.
0: Ah, ganun ba yun?
1: Oh, siyempre.
0: Hindi, lahat na nga. Mag-usap na nga yung power, ano eh. Lahat ng ano, hindi na tayo magsingil.
1: Alam nga namang sagutin niya ng cooperative. Nako.
0: Nagninegosyo kayo, sagutin mo.
1: Sasabihin lang ako, hindi po namin sasagutin.
0: Negosyo yan eh. Talagang ano yan, kasama yan sa sakripisyo mo at negosyo mo. Bakit po ipapasa sa consumer na hindi naman nagamit ng consumer?
1: Yun na nga, di ba yung dahilan? Ng ating Pangulo. Kasalanan yan.
0: Pag magnegosyo ka, alam mo na dapat yan, kasama na dapat yan, bakit mo...
1: Kasama na yun sa competition mo.
0: Oo, kasama na sa competition mo.
1: Bago mo ibenta yung produkto mo.
0: Yung produkto mo, idadagana mo na yan doon.
1: Eh ngayon, isasama mo po yan. Malamang kasama na yan sa competition nila eh.
0: Hindi hiniwalay nga nila.
1: Hindi hiniwalay yun, kunwari lang.
0: Kunwari lang.
1: Kasama na yun.
0: Para kang ano, nag-sale ka ng
1: diba?
0: 120 yung damit. Ang kunwari, original price. Pero yun din talaga yung price.
1: Hidden
0: ano ba yan?
1: Hidden charge.
0: Charge.
1: Yan. Tapos sisingilin mo as a system loss.
0: Pero naka-specific doon eh. Systems lost. Nakikita siya ang problema doon. Oh. Hindi natin alam kung paano yan na binabahagi-bahagi.
1: Yeah.
0: Dapat maglabas yung paleko. Kayo naman na naniningil. Maglabas kayo ng...
1: Meron na yan. Nilabas na nila yan.
0: Yung liquidation?
1: Oh, ah, hindi. Akala ko yung ano. Paano i-compute yung ano?
0: Hindi yung liquidation. Itong, halawa, ang nasingil nila ay 1 million na lang. Lita lang natin.
1: Lita
0: lang natin. Halimbawa lang. Sa 1 million, yung 300,000 na punta kay DMCI. Yung 400,000 na punta kay ano?
1: Delta P.
0: Yung, yung ano, napunta kay board director. Board director.
1: Meron ba nun? Power utility ba siya?
0: Power utility. Hindi pala.
1: Ang pinabayaran ng system loss, yung power utility.
0: Ayun,
1: yung nagpuproduce ang kurente.
0: Ayun, I'm sorry for my wrong statement, okay. Your Honor.
1: Granted.
0: I withdraw.
1: Taken from the official record.
0: Journal. Sana mapakita ng mga cooperative. Sana mapunta yung system na liquidation. Malinaw na liquidation.
1: Baka kasama na yan siyempre doon sa ipapanukala.
0: Sana.
1: Sa
0: kasi madali lang naman sabi na pupunta yan sa mga ano eh.
1: Power distributor.
0: Pero ipakita nyo.
1: Baka does pag sumalang yan. Ito po, yung ganito po. Ayan. Malamang maisama yan sa... sasapit ng mga deliberation yan, nila yan.
0: Sana naman mag-volunteer na... Uy, matutuwa ang pangulo dyan. Uy, yung paleko.
1: Wow!
0: Aba, hindi na naniningil ang systems loss. Palakpakan natin. Ang pangulo.
1: Anong balik?
0: Ha?
1: Anong balik?
0: Balik.
1: Anong balik? Pinuri ka tapos. Anong
0: pinuri
1: balik?
0: Ka. Sige, isarado na. Renew kayo, renew. Renewal.
1: Renewal
0: kaga. Renewal kayo, renew. Diba, barter?
1: Binigyan mo ng ano, ha?
0: Idea, diba? Pirmahan ko yung renewal.
1: Nakabinbin pa sa sanggol ng panalawigin yung kanilang renewal.
0: Oo nga, sasabihin, diba?
1: Kabinbin pa sa sanggol ng panalawigan.
0: Hindi naman requisite yun. Hindi naman, kahit na wala naman sila endorsement sa sanggol ng panalawigan, tsaka ng city council, pwede naman silang mag-direkto. Pero, at mapapadali kung... Sabi nila, oh, wala na kaming systems loss.
1: Mr. President.
0: Mr. President.
1: We are not collecting now.
0: The systems loss, we are abiding your demand.
1: Ba? Ewan ko lang, milagro.
0: Live report na tayo!
1: Alas 51 na po ng umaga. Balitang lokal pa rin. Mula naman sa ating po, mga kasamang mga field reporters.
2: Balitang lokal.
1: Tama na natin si Katropambelia o yung balikpasada ng mga tricycle sa bayan ng Taytay. Ay, matapos
0: na po itong magkaroon. Bumalik na kahapon.
1: Oo, matapos na magkaroon daw po ng mga dialogo sa pagitan ng mga tricycle driver operators at ng LGU. Katropa natin sa balitang yan, Belia Mucha.
8: Live report. Nagbalikpasada na ang mga tricycle sa bayan ng Taytay kahapon ng hapon, araw ng Martes, matapos ang isinagawang dialogo sa pagitan ng pamalang bayan at mga opisyal ng tatlong Tricycle Operators and Drivers Association. Pinangunahan ni na Mayor Norbert Lim, Vice Mayor Nelma Edip at Traffic Management Designated Head Joel Parapina ang pagpupulong kasama ang mga pangulo ng Taypal Trans Toda, Taypa Pop Toda at Estrella del Norte Toda. Sa pulong humingi ng pamanhin ang mga leader ng Toda dahil sa hindi nila agad na iparating sa lokal na pamalaan ang kanilang mga hinaing bago isinagawa ang kilos protesta. Isa sa mga pangunahing tinalakay ang ipinatutupad ng Fair Matrix. Ipinaliwanag ni Vice Mayor Edip ang mga legal na batayan at mga salik ng isinalang-alang sa pagbuo nito. Napag-usapan din ang iba pang suliranin sa operasyon ng mga TODA, kabilang sa mga inihain ng mga tsuper ang kahilingan para sa pagkakaroon ng mga itinalagang TODA areas, mahigpit na pagpapatupad ng polisiyang no TODA, no pila, pinaigting na kampanya laban sa mga kolorum na sasakyan at ang planong color coding ng mga tricycles upang maging mas organisado ang sistema ng transportasyon sa bayan. Dahil sa naging maayos sa pag-uusap at pagkakaunawaan ng magkabilang panig, nagkasundo ang mga TODA na muling bumiyahe dahilan upang maibalik sa normal na operasyon ng pampublikong transportasyon sa bayan ng Taytay. Nagpasalamat naman si Mayor Lim sa kooperasyon ng mga leader ng TODA at hinikayat ang lahat na ipagpatuloy ang bukas na komunikasyon at pagtutulungan upang mapanatili ang ligtas, maayos at epesyenteng serbisyo sa mga mananakay at mga tsuper sa bayan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Central Plus Gold, ang katuwang natin sa mas malusog na pangangatawan mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
0: Samantala, tangke po ng LPG sumabog na naging dahilan ng sunog sa isang karinderya sa barangay Santa Monica, may-ari sugatan. Katropa mo sa balita, Girlie Kadasyo.
9: Sumabog ang tangki ng LPG na naging sanhi ng nangyaring sunog kahapon sa isang karinderya sa Employees Village, Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Napatid na inilipat umano sana ang regulator sa isa pang tangke ng LPG nang mag-umpisang sumigaw ang gas, kaya naman biglang sumabog ang tangke. Mabilis namang nakalabas ang biktimang nagluluto, ngunit naabot pa rin ito at napaso ang kanyang katawan. Mabilis namang nadala sa pagamutan ang biktima sa mga natamong sugat. Bagamat nasunog ang bahagi ng kusina ng karinderya, ay mabilis namang naapula ng mga responding bumbero mula sa Puerto Princesa City Fire Station. Samantala, paalala sa lahat na palaging tiyakin na nasa maayos na ang mga regulator ng mga LPG upang maiwasan ang kaparehas na insidente. Yan ang balitang atin sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Nangihina ka na ba pagdating sa kama? Mag-Turbo Food Supplement for Men ka na, katropa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Kadasyo, XFM News.
1: At sa uling bugso ng ating pong balita, mga kabayan, mga katropa, 25 hektaryang kagubatan sa bayan ng San Vicente, illegal umanong binakuran. Ayon po yan sa PNNI. Katropa natin sa balita niyan, IC Pacaldo.
10: Illegal umano na binakuran ng 25 na hektaryang kagubatan na nasa ilalim ng proteksyon ng Macutumbalin Community-Based Forest Management Agreement sa San Vicente, Palawan. Dahilan upang magsagawa ng demolisyon ang mga environmental enforcers nitong buwan ng Hunyo. Pinangunahan ng Palawan NGO Network Incorporated o PNNI, katuwang ang Macutumbalin CBFMA at Municipal Endro ang pagtanggal ng mga barbwire at konkretong poste na itinayo umano ng isang malaking negosyo sa loob ng forest land. Naging saksi lamang sa operasyon ang mga tauhan ng DNR Sendro. Ayon sa PNNI, ang ilegal na pagbabakod at pag-ukupa sa mga kagubatan ay isa ng lumalalang banta sa natitirang forest cover ng Palawan. Iginit ng grupo na kung walang mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa ganitong gawain, patuloy na maglalagay sa panganib ang mga kagubatan ng lalawigan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News. Express
0: Balitas Ulaga. Tami niya sa Puerto, tingnan po punta ka dyan sa bakungan. Gubat pero private property. Diba?
1: No trespassing.
0: Oh, no trespassing. Private,
1: private property.
0: Pero gubat,
1: pero,
0: ha?
1: Gubat yun.
0: Tapos, punta ka dyan. Bakungan, area.
1: Tapos i-check mo yan sa ano.
0: Tara na.
1: Sabi ni... Abay, makatropa. Nako, abay, sumain nyo na po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Palawan.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bahay na po napapakinggan sa labing o lahat ng relay station sa buong lalawigan po ng Palawan.
0: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
1: At tayo rin po napapanood ang live sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
0: Ako naman si katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat mga kababayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas! Express, Express, Balita sa Umaga! XFM, XFM.
11: Sister Pain.
12: Ako po si Joanne, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka cataract na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
16: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
19: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Ha! May pimples na naman ako!
24: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
25: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
26: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
27: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
26: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
27: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
22: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
11: Sister Pain.
28: Ako po sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain.
16: Fast and safe.
11: Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
29: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape. Kape. pare. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: XFM.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

a las 7:08. Nangumaga.

0: Plus, Uno Plus. Feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita.
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!

sabit agad. Ah. Kamusta ang ating mga kababayan sa buong lungsod at lalawigan ng Palawan? Kamusta ang mga hog racers? Ang mga magbababoy sa lungsod at lalawigan ng Palawan? Ingat po tayo, ha? May bagyo! Ang pangalan ng bagyo ay si Maymay. Speaking of Maymay, kamusta si May? Kamusta ka dyan, ha? Si Maymay may pwesto dyan sa palengke. Palengke, ano, talipapa ng siksikan. Si Maymay. Ura lang ang kanyang hindang baboy doon. At mga katropa, ang palatuntun ng bullseye. Masabit na naman, Renzo. Ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. Your number one. Your number one complementary and alternative medicine provider. Yes to Health yan. At isa po o tatlo sa produkto ng Yes to Health, mga katropa, ay yung tinatawag po nila na Ultimate Trio. Pag meron ka nito sa bahay mo, sigurado ang maganda mong kalusugan, 100% yan. Kasabay ng balanced diet, healthy lifestyle, ang sinasabing Ultimate Trio, mga katropa, ng produkto ng Yes to Health. Kilala na yung Yes to Health sa buong Pilipinas. Sila yung number one complementary and alternative medicine provider. Produkto talaga ng Yes to Health yan. Oh, eto yung Ultimate Trio. Yung Premium D3, mga katropa, Xanthan Vitamin C at Xanthan Gold. Kung meron ka nito sa bahay mo, napakaganda at sinisigurado ho na natin na magiging maayos, maganda ang inyong kalusugan. Produkto yan ng Yes to Health, mga kaibigan, ha? Bon, play lang natin yung clinic natin sa umaga. Isa-isay natin para alam na mga kababayan natin kung saan-saan yung mga clinic natin, ha? Unahin natin yung Nara. Ano yung nakapin post dyan? Yan muna ang i-play natin. Rojas, sige. Doon sa mga katropa natin sa Rojas. Araw-araw yan, Bon, paalala mo, bago tayo mag-intro, ipapaalala natin at para malaman ng mga kababayan natin yung mga location at yung mga serbisyo ng klinika natin sa bawat munisipyo. Narito po yung klinika natin sa munisipyo ng Rojas. Sige.

0: Madalas na bang sumasakit ang katawan? Madaling mapagod? Gusto mo bang mas maalagaan ang iyong kalusugan at pamilya? Punta na sa Yes to Health Clinic Rojas Branch. Matatagpuan sa Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Magpa-check up at magpa-konsulta ng libre upang malaman ang mga paraan para mapangalagaan ang iyong kalusugan. May kasamang libreng dietary guidelines upang matulungan kang magkaroon ng mas tamang pagkain at mas malusog na pangangatawan.
1: Ang Yes to Health Clinic po ay nag-offer ng free consultation with free dietary guidelines and with high-tech machine. Nandito po si Doc tuwing Monday to Wednesday. At ang Yes to Health Clinic po ay nag-offer din ng mga free services tulad po ng therapists and biozapper.
0: Piliin ang mga dekalidad na health and wellness products na swak sa iyong pangangailangan. May special discount para sa lahat ng PWD at senior citizens sa mga produkto na Yes to Health Clinic Incorporated.
1: Sa lahat po ng mga senior citizen or PWD, dalhin nyo lamang po ang inyong ID para po kayo ay maka-avail ng ating discount sa ating mga produkto.
0: Kaya ano pang hinihintay mo, katropa? Magpakonsulta ng libre at maging bahagi na ng mas malusog na pangangatawan. Punta na sa Yes to Health Clinic, Rojas, Palawan.
2: Yan, mga katropa natin sa Rojas, ha? Nandyan po yung klinika natin. So, Bon, araw-araw yan, Bon, ano, Bon? Mga programa natin, so bukas yung Brooks Point, Nara, at dito sa klinika natin sa Puerto Princesa, mga katropa. Bueno, tuloy-tuloy!
3: Impeachment coverage, absuelto o convictado.
2: Tuloy-tuloy, ngayong linggo, huling araw ng impeachment trial. No, mga katropa. So, ganun pa rin. Alas 10 po ng umaga, mapapakinggan nyo yan doon sa Facebook page ng XFM Palawan at sa lahat ng mga relay stations natin. Sa FM naman, 104.7. Basta't alas 10 po yung mga lalabas ng bahay at may mga radyo sa sasakyan, pwede kayo mag-tune in, 104.7. Pag lumabas kayo ng puerto, kung digital yung inyong car stereo, i-search nyo lang, mapapakinggan nyo yan, ha? Impeachment trial, tuloy-tuloy pa rin, mga katropa, ang paglalabas ng ebidensya laban kay BP Sara ng panel of prosecution. Samantala, tuloy-tuloy din ang depensa sa kanya ng kanyang mga abogado.
3: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
2: Mahaba pa ito, mga kaibigan, no? Wala pa tayo sa kalahati. Article 1 ang pinag-uusapan. Okay? Sige. Pero bago 'yan, siyempre nais natin i-congratulate, no? Inuulit-ulit ko 'bon yung laro ni Alex Iala. Galing. Nag-umpisa lang pala ito sa isang maliit na training camp sa Maynila. Talagang dinevelop niya lang yung kanyang skills, no? Grabe yung tinalo niya, Bon, di ba? Mayroong naglaro na sa Olympic. Itong pinakahuling nakalaban niya, rank number 4, no? Sa US tennis, no? Mga kaibigan, galing! Congratulations muli kay Alex Iala. Okay. Tuloy-tuloy, mga kaibigan, ang isinasagawang transport strike ng mga tricycle drivers and operators dyan sa munisipyo ng Taytay. Narinig natin yung sinabi ni Mayor no, nung nakaraan doon sa flag racing nila. At ang remedyo nila doon sa nagaganap na transport strike ng mga tricycle sa Taytay ay yung beach bus. Yung beach bus na galing ng El Nido, alam niyo naman yung istorya niyan. Ngayon, nasa linya natin yung isa doon sa mga operators ng tricycle kasi napapakinggan natin yung iba't ibang mga panig pero yung doon sa mga toda talaga, alamin natin ano kung ano ba talaga yung yung kanilang saloobin at bakit sila ay talagang nag-execute ng transport strike na ito sa munisipyo ng Taytay. Sir, maganda umaga po.
4: Magandang umaga po, Talumi.
2: May audio niya, Bon. Nakasama. Opo. Sir, ilang araw ba itong transport strike ninyo na mga tricycle drivers and operators sa Taytay?
4: Sa aming...
2: Okay. Na... mga kaibigan. Tuloy-tuloy ho ito eh. Pero yung munisipyo naman, niremedyoan nila, no? Yung... hindi ko alam kung may bayad tong beach bus o sponsorship lang para lang mapunan yung mga makasakay

0: team at sa gayon din kasama ang pangalawang ina ng aming bayan, Dilma Edith, Vice Mayor namin.
1: Mm-hmm.
0: Nagkaroon po ng pag-uusap,
1: okay,
0: kasama ang dalawa kong kasamang presidente, head ng traffic po, si Chief Parapina.
1: Mm-hmm.
0: So, naging maayos naman po ang usapan. At nangako naman ang aming mahal na Vice Mayor na babaguhin nila yung tarifa na yun lang hindi namin tanggap.
1: Mm-hmm.
0: Yung baseline na 3G, iniling namin na ibalik sa dati sa bis na 15 kasi yun naman po ang original na tarifa namin.
1: Okay.
0: So, napagkasunduan naman po lahat, nangako naman ang aming Vice Mayor. Iniling namin sa kanya na magpatawag siya ng meeting sa lahat ng tricycle and operators maging doon sa mga commuter para maipaliwanag ng maayos at matuldo ka na yung issue na ito kasi kumalat na po ito, lumala na kumbaga sa apoy, talagang nag lumaki na ito.
1: Lumaki na yung apoy, no?
0: Opo.
1: Okay.
0: So, naintindihan naman kami ng mahal naming mayor. Hindi naman siya nagalit sa amin. Naintindihan naman niya yung side namin.
1: Mm.
0: At sinabi niya sa amin na kung pwede, ilabas na namin yung mga tricycle.
1: Okay.
0: Kasi sobrang nahihirapan na yung mga mananakay dito sa bayan ng Taytay.
1: Hindi naman kaya ng mga beach bus na yan eh. Yung mga, yung service yung binibigay ninyo eh sa Taytay.
0: Opo, karami tama po kayo. Hindi talaga kaya kasi sa daming mananakay, talagang hindi nila kayang servisyuhan at nakiusap sa amin si Mayor kahapon na kung pwede labas na kahapon ng hapon.
1: Yung tricycle, o mga tricycle. Ngayon, mamamasada na kayo ngayong araw?
0: Ngayong araw po, masada na rin kami.
1: Yun.
0: Iniling din namin sa aming mahal na Mayor
1: na
0: kung pwede mabigyan kami ng pabor na itigil na rin yung beach bus kasi kung hindi titigil yan ngayong araw, wala rin kikita yung mga tricycle driver.
1: Ayan, yan. Bantayan nyo yung beach bus na yan, ha? Kasi hindi ko alam kung yan ay binayaran ng munisipyo o yan ay kusang loob nila. Kasi baka kusang loob nila yan, baka naman dyan naman lumipat, patay na naman ang negosyo ninyo. No? Okay lang doon sa National Highway. Ngayon, balik ako. Sir, ano nga yung iminamaktol ninyo bago kayo nag-transport strike? From 15 pesos, binaba ng 13. Paano ba?
0: Ganito pa siyan, Kalubi.
1: Sige.
0: Tanto ng pandemic, kung maalala po ninyo, na naglabas po ng, bago po, nagluwag-luwag na yung panahon ng pandemic, naglabas po ang sanggunian ng special permetrix na ang halaga po doon ay 20 pesos ang pamasahe. Pero ang isasakay, po namin ay isa lang.
1: 20, isa lang, okay.
0: Po. So, sa madaling salita,
1: pandemic pa yan, ha? Pandemic pa yan?
0: Opo, pandemic pa ito.
1: Okay,
0: nagkaroon na ng kaluwagan, pinayagan na po yung mga tricycle na mamasada. Tinanggal po nila yung ano, yung special metrics na yon. Nagkaroon uli ng tarifa na 15 pesos. So, yun po ang ginamit namin. Pero sa realidad po, sa kalsada, sa realidad, ang mga mananakay po ay nasanay na rin magbayad ng 20 sa amin dahil yun na yung nakasanayan nila, nagamit namin ng ilang buwan.
1: Uh-oh.
0: So kami rin po, nasanay din kami sa 20 pesos. Yung
1: Ayaw.
0: Iba pero yung iba po, 15 pa rin yung binabayad.
1: Okay.
0: Yung na nakabayad ng 20 na yan. Yung mga
1: so yung ano na yun, sir, yung 20 na yun, matrix na nilabas noon ng munisipyo, panahon pa ng pandemic at hindi na bago?
0: Nabago na po yun. Nung nagpalabas na sila uli ng 15 pesos na tarifa.
1: Tarifa. Kailan yun? Kailan nilabas yun? Yung tarifa? Yung 15?
0: Hindi ko na nga po maalala masyado.
1: Basta after ng pandemic, binago yon yung 20, naglabas ng tarifa ulit, 15 na. Hindi na 20.
0: Opo, sir.
1: Pero yung pasahero, sabi mo, nasanay sa inyo na 20 na yung binabayad kasi pandemic, ganun, 20, ganun.
0: Opo, sir. Tama po. Nasanay na yung pasahero, pero hindi lahat nasanay.
1: Hindi lahat yung na. 15 talaga. 15.
0: 15.
1: Ayun. So kailan

0: na ba yung 13?
1: So, ganito po ang naging istorya niyan. Kaya nagtigil pa sila kami ngayong mga nakaraan. Kasi nung panahon na sumiklab ang digmaan dito sa Iran, sa gitna sila.
0: Tumaas ang gasolina.
1: Tumaas po yung gasolina. So, yung aming mayor, nung tumaas ang gasolina, ay nagbigay agad ng aksyon para sa amin.
0: Ayuda.
1: And nagbigay, siya ng 3,000 na subsidy kasi nakita niya na tumaas na yung gasolina. Umabot na po yun ng 103.
0: Nakaraan yun.
1: Opo, hindi ko na matanaw anong mga buwan yun kasi umabot na yun. Si Mayor, inaksyonan ka agad kami dahil si Mayor naawa sa kalagayan namin na wala na rin nalot kaming kinikita. So, malaking tulong po yung ginawa ni Mayor ng local government ng Taytay. Natuwa po kami.
0: 3,000 ha? 3,000.
1: Natuwa po kami doon kasi sa kauna-unahan po sa kasaysayan ng Taytay. Noong time na lang na yun lang kami nakatikim o nakaano ng 3,000 na ayoda kasi yung panahon ng pandemic wala talaga kami natikman.
0: Okay.
1: So, po, nagpapasalamat kami kay Mayor ng panahon na yun. So, ngayon po, nung lumala na naman yung gasolina, nag-meeting po kami na apat na tuda dito sa aming bayan. Pagkasunduan po namin na gumawa ng resolution, joint resolution para umiling, ipasa sa sanggunian, umiling kami na kung pwede yung 15 pesos madagdagan kahit 20 na lang sa tripa para medyo maging maayos-ayos naman po yung ano namin. Pero po sa proposal namin, nilagay namin 25 pesos kasi may adjustment pa yun eh.
0: Oh.
1: Hindi pa yung final.
0: Okay, sige, tuloy mo.
1: And then, nagkaroon po ng talakayan sa MTFRB meeting sa Municipal Tricycle Franchising and Regulatory Board. Lagi po namin napapag-usapan kasama ang Committee ng Transportation. So, naging maayos naman po hanggang sa dumating ang punto na nagpatawag po sila ng public hearing. Napag-usapan po ito doon sa tatlong barangay, yung Poblacion, Abungan at saka New Ginlo. Nagkandak po sila ng public hearing at na napagkasunduan na gano'n na nga po. Ay kami na natuwa kami dahil inaprubahan nila yung 20 piso. After noon, after ng one week, pinatawag kami sa MTFRB meeting uli ng mga presidente. Ang pinisinta po nila sa amin ay metrics na agaya ng tarifa ng Puerto Princesa.
0: Okay.
1: So, doon na po nagsimula yung 13 kasi nag-baseline sila doon sa 13. So, nagulat kami bakit 13 na yun na hindi naman yun ang talagang napag-usapan sa public hearing.
0: Imbis na 20, 13. Bumaba?
1: Oo, hindi naman po kami tutol sa metrics na yun kasi yung tinutula namin po, bakit nagkaroon ng 13 na hindi naman kami nagkaroon ng tarifa na 13 dito sa aming bayan.
0: Malalayo eh. Lalo yung poblasyon yung Ginlo, sus.
1: Tapos ka lang eh, yung sumikla po ang digmaan bago nag-umpisa, yung gasolina po namin ay 64. Yung tinatanong namin doon sa baseline na price ng gasolina na 64 to 70 ang nakalagay is 13 pesos. Okay. So, yun po ay maring tinutulan po namin na dapat ang lagay ay 15.
0: Yun ang inalmahan ninyo, yung 13?
1: Yun po, yun lang ang inalmahan namin.
0: Saan galing yun? Yung 13 na yun?
1: Yun nga po ang hindi namin alam, kaya kami pabalik-balik doon, nag-iingi kami ng ano.
0: Kasi na, ano yan eh, sinusukat, di ba, yung biyahe eh. After succeeding kilometers, dagdag ka na naman. Pero yung baseline o yung metro ay mayroong minimum, di ba? So pag nag-minimum ka ng 13, yung succeeding kilometer, meron ba after ng 13?
1: Oo, ganito po yung metrics namin.
0: Oh.
1: Yung nilabas nila na nakaposting doon sa public market. Yung baseline 60 to 70 na presyo ng gasolina, ang pamasahin namin ay 13.
0: 13.
1: Tapos sa 70 to 80, ang pamasahe namin ay 15.
0: 15, pagka ganun ang presyoan, ang gasolina.
1: Oo, kasi
0: Bon. Sige lang, tawag-tawagan natin, okay? Post na natin to, ah. Sino na andyan sa editing section? Si Bem? Bem, i-post mo na, Bem. May biyahe na yung tricycle, Bem, ha? Sige. Tawagan natin ulit, okay? So, may biyahe na po, mga kaibigan. Kung may biyahe na yung mga tricycle. Ha? O, natatakot sila sa beach bus, eh, oh. Sige, tawagan mo, Bon, na... Wala yung... hello, yan, nabalik na. Sir, so 13, yung baseline, tapos pag tumaas siya, 15, nawawala eh. Tanungin mo muna siya, Bon, kung may ibang cellphone para tuloy-tuloy kasi baka napuputol yung signal niya. Sa Taytay po ito, isa sa Toda President. So, balik biyahe na ang mga tricycle drivers and operators sa Taytay. Pero ang pakiusap nila, kung sila eh bibiyahe na ngayon, eh tigil na si Beach Bus. Para wala silang kakompetensya. No? Maganda yung move ni Mayor na kausapin itong mga tricycle drivers and operators para hindi na lumala ang problema dahil naapektuhan, no, yung mga naapektuhan yung mga mananakay. Sinakita ko kahapon, sumasakay sila sa beach bus pero hindi sapat eh yung mga bus na yon. Kasi pag tricycle, door-to-door delivery yan. Di ba? Mga kaibigan. So, okay na. Saan may problema, Bon? Sa atin? Doon? Ba't nawawala? Tawagan natin doon sa ibang number siguro, ano? Okay? So, nadinig nyo, mga kaibigan, biyahe na ang mga tricycle. Hello, sir?
1: Hello po, sir.
0: Ayan, okay na. So 13 pag 64 15 pagka nasa 70 ang presyo. Tama?
1: Pag nasa 70 pataas po hanggang 80. 71 to 80, 15 po.
0: 15 yung, pesos.
1: Po.
0: Oo. So hindi niyo ba nilinaw kung saan galing yung 13?
1: Nung makita po ito ng kasama kong presidente, si kasamang Joel, tinawagan po ako.
0: Oo.
1: At ito ay, kumbaga, tiningnan na ng mga tricycle driver na nandoon. Bakit ganun?
0: Bakit 13, oh?
1: Opo, yung ginawa po, nag-usap kami, umakyat po kami sa Sangguniang Bayan upang questionin yung linawin sa kanila kung bakit ganun yung line.
0: Oh.
1: So, nagkataon po na mga panahon na yun, sila ay nasa Patingkatan kasi may activity yun. Barangatan po.
0: Barangatan, oo.
1: Activity po sa province, sa Barangatan. So, wala sila dito. So, ang ginawa po namin, dali-dali po kaming gumawa ng sulat kamay. Hindi na nga namin tinaingkod. Pinareceive po namin dito sa mga staff ng Vice Mayor para matalakay nila sa kanila sityon kapag doon sila magsisisyon sa Puerto Princesa. So, inutin po namin doon na kung pwede kami imbitahan sa kanilang sisyon para maintindihan namin, may paliwanag nila sa amin kung
0: bakit 13.
1: So, yun nga po ang nangyari. Pagba si pag-uwihan nila dito, pinatawag uli kami. Sa committee hearing na naman kami. Maging yung committee po ng transportation.
0: Hindi alam.
1: Yung isin namin na committee ng transportation, nagtaka rin bakit may trace doon.
0: Mm-hmm.
1: Actually, hindi niya rin alam. Maging siya po ay nagtaka. So, balit, ang resolution po ay approve na, pirmado na lang ang palami yun. So, nalismaya po kami. Sabi namin, wala pa itong pag-asa.
0: Yun, okay.
1: Kaya po kami nagpulong uli na nawala na kami ng pag-asa kasi firma doon na approve na. Nagpulong uli kami para may paramdam lang namin yung sama ng loob namin kasi wala na kami ng pagawa.
0: Firma doon eh.
1: Firma doon ay paramdam na lang namin yung sama ng loob namin sa pamamagitan ng tigil pasada. Hindi man maaksyonan, at least na ipaabot namin sa kanila
0: na, ang aming mensahe na, na masamang loob namin. Masamang loob, okay. Sir 13, ilang kilometro yon?
1: Wala pong nakalagay na kilometro sa bracket. Yung nakalagay lang po ay presyo ng gasolina sa taas.
0: Ah, presyo ng... So, hindi kayo per kilometer, kung hindi per price increase?
1: Opo, sir.
0: Ah, okay.
1: Per price increase.
0: Increase. So, halimbawa, poblasyon, New Guinlo, 13 lang, ganun?
1: Hindi po, yung 30 po na yon ay dito lang po sa circumference na tinatawag.
0: Oo nga. Poblasyon to New Guinlo, magkano?
1: Yung, ating tinatawag po yung ano. Yung poblasyon ng New Guinlo po, pag doon na po yung biyahe, karamihan po doon ay Arkila na.
0: Ah, malayo na kasi, no?
1: Malayo na po kapita.
0: Malayo, Arkila na siya. Yeah. Okay. Arkila. Pero... Diyan sa poblasyon area, 13 lang. Ah, 13 yun. 13. Yung inaprobahan, yung bagong pinirmahan ni Mayor ng Sangguniang.
1: 13 po, pero 13 po yun. Pero kami naman, hindi rin kami pumapayag na bigyan kami ng 13 kasi sa dating, gaya nga sinabi ko, nasanay kami sa 20.
0: 20, oh.
1: Sa amin lang, kung bibigyan kami ng 13, tanggap pa rin namin kasi yun naman talaga yung nasa tarifa.
0: Talo ba, sir, pag 13 lang? Diyan lang sa ano, poblasyon. Talo, no? Lugi, no?
1: Talo po kami, sir, kasi sa taas ng gasolina na 13, ang taas ng gasolina po ay 92, 22.
0: Oh, 92 nga pala ngayon, 92 regular, oh, 92. Pakatapos yung mga spoke pa niyan, yung mga interior, mga gulong, langis, di ba?
1: Ito, sir, kasi yung interior, ay yung exterior po ngayon dito, yung ano, 850 na po yung halaga.
0: Oh, pataas.
1: Tapos yung vulcanizing, pag naplatan ka, 70 na. Dati 70. 30 lang yun.
0: Oh, tumaas na rin, pati vulcanizing.
1: Oh, kasi yung binibili kong langis, dati 250, naging 265 na
0: yun,
1: po.
0: Yun. So kung 13 lang, langis, interior, exterior, spoke, gasolina, 13, talo.
1: Talo po. Yung talo kami doon.
0: Yun, okay. So approve ito, sir, di ba? Inaprobahan ito ng Sangguniang Bayan. Inaproba ng Sangguniang Bayan at inaproba ni Mayor nang hindi nyo alam ang dahilan. Doon kayo nagalit.
1: Yun nga po yung dahilan. Kaya kami
0: Hindi na justify sa inyo kung hindi, 13 na lang tayo kasi malapit lang naman. Eh. Hindi na, walang paliwanag na ganun.
1: Wala na pong paliwanag. Pero pinali, nung umakyat po kami doon sa Sangguniang Bayan, kausap namin sila, si Vice Mayor, ang sabi niya, wala tayong magawa kasi nagkaroon talaga ng crisis. Bawal magtaas ng ano masyado kasi sa batas bawal daw sa ano. Sabi na lang, tatanggapin na lang namin yan pero masama talaga ang loob namin. Ano namin, baka magawaan pa ng paraan na maging different kami sa 15.
0: So anong mangyayari ngayon kasi ordinansa na yan, permado ng Sangguniang Bayan, pinirmahan din ni Mayor. So, 13, kung lalabas kayo ngayon, magkano ang sisingilin ninyo sa pasahero?
1: So, sa pag-uusap po kahapon, amin, ako ang dalawa kong presidente ng mga TODA, kasama si Mayor, si Vice Mayor, baka po pwedeng magawan paraan, hindi namin alam kung anong mangyayari, kung amindahan nila, kung pwede bang amindahan yun. Kasi si Mayor, nagulat din nga dahil ang akala niya, okay na yun sa amin, hindi niya alam. Pumirma na lang siya kasi ang akala niya, lusot na yun kasi hindi doon na yun sa kanya. So nagulat din na siya.
0: Hindi kasi pagka, magugulat talaga si Mayor kasi... Ang alam niya, bago dumating sa kanya yan, pinag-usapan yan sa Committee on Transportation, sa plenary ng Sangguniang Bayan, bago pinirma ng mga municipal councilor natin dyan, bago niya pirmahan. So, pagdadaan ka sa alkalde, chief executive, parang dumaan na sa proseso. Kaya siguro napirmahan. Ganon?
1: Opo, ganon pa nangyari.
0: Ah, okay.
1: Kaya nung pag-uusap namin kapo, nung malaman ni Mayor, nagulat din si Mayor. Si Mayor kasi, napakabalik na ano yan, naiintindihan yung sitwasyon namin na tristled. Kaya napakabalik yung naging tugon niya rin doon, napag-usapan na ayutin na lang para maging maayos na lahat.
0: Oo, okay. So, lalabas kayo ngayon, maganda rin, nadidinig niya mga pasahero natin dyan, kung 13 inaprobahan, usap na lang si pasahero tsaka si tricycle driver muna kasi kung susundin mo yung ordinansa, permado yan, baka sabi ng pasahero, hindi ah, 13 lang yung ano eh. Matrix natin ngayon, yung baseline natin, 13 lang babayaran ko. So, parang usap na lang muna, pakiusapan, gano'n na sir, driver and pasahero.
1: Opo sir, gano'n na, gano'n talaga ang ginagawa namin kasi sa baseline na 13,
0: Ganun lang muna. 92.
1: Oo. Ang pamasahe nila doon, papatak din naman ang 20.
0: 20,
1: oo. Oh. Sa amin, okay na yun. Pero may mga ibang nakakaintindi, nagdadagdag sila, lalo na kung may dawa silang mga pangarga.
0: Oo, oh, malalayo kasi yung taytay. Malalayo yung mga lugar dyan, eh. Di ba? Okay.
1: Opo.
0: So, lalabas kayo ngayon. Nabanggit mo kanina, mamamasada kayo ngayon, pero si Beach Bastigil. Ano ba yun? Paano?
1: Yun po, yung napag-usapan kahapon, tigil si Big Bus muna para kumita naman kayo, makabawi kami doon sa mga naging abalaro namin na dalawang araw na tigil pasada.
0: Yun. Kasi kung si Beach Bus nandyan pa din, kalaban nyo pa yon, imbis na isa kayo ninyo para makabawi kayo doon sa unang araw na hindi kayo na masada, eh, mababawasan kayo. So kailangan, nandyan na, labas na kayo, tigil na si Beach Bus.
1: Apo, sir. Opo.
0: At saka yung libre sakay ng munisipyo. Tigil na yun.
1: Tigil na po yun. Yung napag-usapan.
0: Okay. So, ngayong araw. Tuloy-tuloy na ba yan, sir? O ngayong araw lang? Yung balik pasada kayo? Tuloy-tuloy na?
1: Tuloy-tuloy na po yung balik pasada namin. Kasi po, yung mga tricycle driver ay umaasa lang din sa kita nila araw-araw sa pasada.
0: Oo nga, wala rin ano, wala rin kikitain pang baon ng mga bata, pang kain sa araw-araw, ano, sa pamilya.
1: Opo, sir.
0: Okay. So, mabuti, nagkaintindihan. Kasi binanggit din pala ni Mayor nung plug racing na nung nag-pandemic, hindi rin kayo pinabayaan o hindi rin kayo pinabayaan after yung ayuda nga, yung binabanggit mo kanina na 3,000, di ba? Yun lang, talagang hindi ko rin naintindihan. Siguro si Vice Mayor na lang magpaliwanag kung bakit bumaba sa 13 nang hindi nyo alam. Di ba? Oo. Hello?
1: Hello po.
0: Oh, yan. Sige sir. Oo. Ang importante, balik pasada na kayo ngayon. Nagkaintindihan na kayo ng LGU ni Mayor at ng sangguniang bayan pero existing pa rin yung ordinansa. Kailangang aprobahan nila yan. Itaas ng 15 ulit o 20 o ano para maayos kasi existing pa yan eh.
1: Opo sir, opo, ganun po yung mangyayari.
0: Okay. Sige sir, baka may gusto kang sabihin sa mga mananakay natin sa munisipyo, yung Beach Bus galing El Nido yan, pagka bumibiyahe pa rin dyan na pinatigil na at magiging kalaban nyo pa sa pasahero, tawag ka lang sa akin ha.
1: Oo, oh, sige po. Kalawi, maraming salamat po.
0: Oo, sige sir. Minsahin niyo po.
1: Magbibigay po ako ng, opo. Sa mga mananakay ng bayan ng Taytay, sa mga commuters po, humihingi po kami ng paumanhin sa inyo, sa aming ginawang tigil pasada, sa nalubhang naapektuhan din kayo, nadamay kayo sa aming nagawa. Humihingi kami sa inyo ng paumanhin. Sana po maunawaan niyo kami. Dahil itinaglaban lang po namin ang katarungan na tamang tarifa para po sa amin na mabuhay din kami sa pamamasada kasi wala kaming ibang pinakikitaan kundi ang pamamasada lang po. At doon naman po sa aming sa munisipyo, sa LGU, humingi rin po kami ng sorry kahapon kay Mayor, kay Vice, na agad-agad nag-alsa kami, nag-alsa kami. So, sana po maintindihan din nila kami. At sa kanila, wala na rin kaming masabi dahil nauna kay Mayor, napakabait na Mayor, makausap, napakabait yan at saka naintindihan kami. So, humilingi rin po kami ng tawad sa akon. At naintindihan niya naman po kami, naging masaya ang aming pag-uusap hanggang sa matapos. So, ngayon po, baliksigla na po yung pasada dito sa ating bayan.
0: Baliksigla, baliksigla, no?
1: Opo.
0: Oo. Sir, ilan yung mga units na may mga franchise dyan?
1: Yung may mga franchise po ay mahigit 400. Oh. Nakalimutan ko lang kahapon kunin yung
0: dapat. Ah, marami-rami rin, ano? 400, ano? Meron din Colorum, no? Hindi maiwasan, ano?
1: Ang Colorum po ay napakarami. Yun po ang isa rin sa napag-usapan kahapon.
0: Ah, parehas pala super to. Mas maraming Colorum kaysa dun sa may mga franchise. Ganon din pala dyan?
1: Ganun, hindi naman po masyadong marami, pero yung mga Colorum, nagtaka kami, nung pagtigil pasada namin, nagtigil pasada rin sila bilang pasisita. Nagtaka kami doon.
0: Okay ah, tama rin kasi kasi Colorum sila, pwede nilang samantalahin yun eh, di ba?
1: Hindi nila ginawa kasi kung maayos yung tarifa sila, makikinabang naman doon sa tarifa na pinaglalaban namin.
0: Oo nga, kayo may mga franchise, kung ano pinaglalaban ninyo, nakikinabang din yung mga Colorum. Kaya kayo tigil pasada yung mga may franchise, pati Colorum tigil din.
1: Tigil din sila pasada. Kasi hindi naman abang buhay sila, Colorum.
0: Kaya nga, nire-regulate lang kasi no, ng munisipyo yan. At hindi naman, tama yung sinasabi mo, hindi naman habang buhay mga Colorum yung mga yan. Sige. So, tigil lahat ang mga yung beach bus, yung mga libreng sakay. Ngayon, balik pasada na yung mga tricycle driver. Balik, sigla na. Diyan sa Taytay. Yung mga driver. Okay. Sige, sir. Yung masama pa ba loob nyo? Doon sa ano? Okay na rin na ipaliwanag na?
1: Okay na rin po. Natuwa nga kami sa ginawang aksyon kahapon ni Mayor at saka ni Vice Mayor. Tanggap din namin po na kami ay may pagkukulang din. Unang-una, kulang kami sa kaalaman sa batas. Yun ang hiningi namin din ng sorry. Sabi ni Mayor, kung hindi ka agad-agad kayo mag-aksyon ng tigil pasada at kinausap niyo ako, maaaring na-aaksyonan ka agad.
0: So,
1: hindi namin ngayon na isip kaloy kasi nakita namin
0: firmado na yun.
1: Yun na lang ang tayong paraan na naisip namin talaga.
0: Tama yun. Si Mayor, yun nga, nabanggit ko kayo, hindi niyo masisisi yan kasi bago dumating sa kanya yan, ang dami ng dinaanan yan eh. Matik yan. Nandun na sa lamesa niya, dapat dumaan na ng public hearing, consultation, committee, lahat-lahat bago niya. Siya yung last napipirma. Sige. Okay, sir. So, good luck po at tawag lang pagka may mga gusto tayong liwanagin. Salamat po sa inyo.
1: Sige po, sir. Kaluwi, maraming salamat po sa inyong pagbigay sa akin ng oras sa inyong programa.
0: Okay. Sige. Thank you. Balik pasada na ang siguro minsan makatawag din tayo kay Vice Mayor sa Taytay. Bakit naman naging 13 nga naman, no? Nang hindi alam ng supposed to be dapat dumagdag ang pamasahe. Alam niyo sa Taytay, mga kaibigan, ang lalayo ho ng mga pagitan ng mga bahay dyan. Oo. Hindi lang ho gasolina ang kinukonsumo niyan. Sa tuwing takbo nila ng malalayo, nababawasan yung kapal ng gulong ng kanilang motor. Magkano yung exterior ng gulong? Ano? Yung sabi niya? 800. Pag na-plat, magkano ang vulcanized na doon? 70. 70 isang butas. Kung dalawang pako, 70, 120, no? magbaboundary ka pa, gasolina mo pa, talo. Di ba? Mga kaibigan, hindi lang gasolina ho ang kinokonsumo ng motor. No? Sa tuwing tumatakbo sa kalsada yan. Spoke. Eh meron diyang mga papasok sa taytay na medyo rough road pa. Mabalian ka ng spoke. Magkano spoke, Bon? 80? Ano? Eh, ano mga spoke, isang piraso. Mabalian ka ng spoke. Alam niyo spoke yung ano? Yung sa rim? Isang set na. 500 isang set ng spoke. Oh, spoke lang yan, ha? Eh, yung interior pa. Exterior pa. Langis pa. Oh, gasolina pa. Yung pagod pa ni driver. Yung pagod ni driver, okay na yan. Kaya talagang yung aayan ng hanap buhay niya, eh. Diba? So kung ibababa nga naman ng 13 sa layo ng tinatakbo dyan sa taytay, eh talo. No? Hindi rin natin masisi ang mga tricycle drivers na ito, no, na maglabas ng saloobin sa Manila, sunod-sunod ang mga transport strike. Mga kaibigan, no, dito sa Taytay, medyo parang nagkaroon ng miscom, kaya nagprotesta kaagad sila nung Lunes kasi nakita nila permado na ni Mayor. No? Pag pinirmahan ni Mayor yan, yung papel, ordinansa, bago dumating sa Chief Executive, dumadaan yan sa committee hearing, public consultation, maraming dadaanan. No? So, pagka nasa harap mo na yung papel, matik yon, yung mayor, pipirma na lang yon na iniisip niya, okay na ito lahat. Nakonsulta na yung mga driver. Eh, yung napirmahan pala ni mayor sa Taytay ay isang ordinansa na nagbabagsak ng presyo ng pamasahe at hindi alam ng mga tricycle drivers and operators kung bakit ibinaba sa 13, samantalang ang hinihiling nila ay 15 hanggang 20. Sa nakita naman natin, justifiable ang ganong mga presyo. Diba? Katulad ng binabanggit ko, yung gulong. Yung gulong ngayon, di katulad ng mga gulong noon, na mga original ngayon, mga China. Alam naman China, diba? Mga ano lang yan. Ha? Ang tawag doon, mga class A, class B, gumagawa, lalo yung sa India, yung gulong sa India, 2 linggo lang, kalbo na. Diba? Kasi ano yung tawag doon? Parang nire-recap na lang nila yung mga dati na kalbong gulong. Ano yan? Yung mga gulong na kalbo, bira, napatingin na sa buho ko. Yung gulong na wala ng ano, ginuguhita nila para lang kunyari magkaroon siya ng ano, di ba? Pero manipis na yun. No, makikita nyo naman sa YouTube kung paano nila ginagawa yan, mga kaibigan. Eh, bawat takbo ng gulong, bawat takbo ng tricycle, kumukonsumo ng gulong yan pag kumakapit sa semento. Bisabi na babawasan. Eh, 800 yun. Di ba? Oo. Oh. Spoke. Tapos yung gasolina, 94 pambihira. Tingnan nyo yung ano, kaya dapat maamyendahan yung oil deregulation, eh. Nagbaba, para lang masabi na yung mga kumpanya ng langis o kumpanya ng mga gasolinahan, para lang masabi na nag-rollback sila. Alam nyo bang ni-rollback ng diesel? Di ba? Umangat ng 10 piso. Para lang masabi na nag-rollback, bumaba. Ay, pambira, 10 centimos. Oh. Samantalang nung inangat nila 10 piso, para lang masabi na may rollback. Mga kaibigan, sabagay, tuloy-tuloy kasi yung gera doon sa ano, Iran, mga kaibigan. So okay na, balik pasada na, balik sigla na yung biyahe ng mga tricycle, mga kaibigan, no? Ang hiling lang nila, Mayor, yung beach bus ay tigil na rin ang biyahe. Okay na, beach bus, okay na. Nakatulong kayo ng malaki. Sa totoo lang, ha, in fairness to beach bus, nakatulong naman sila. Di ba, hinakot nila yung mga estudyante. Aircon pa yun. Estudyante, hindi ko lang alam kung binayaran sila ng munisipyo o kusang loob na bumibiyahe si beach bus na nag-offer ng serbisyo nila. Pero in fairness to beach bus, nakatulong talaga. Di ba? Kasi walang masakyan kahapon eh. Oh, kita nyo, di ba? Aircon pa yon. Kwanto yung mga estudyante. Pero, kahapon lang yon. Ngayon, hindi na kayo dapat bibiyahe. Ha? Oh, kasi pag bumiyahe kayo, ay baka dyan naman ako sa taytay magpunta. Oh. Sabagay, malapit-lapit yan kaysa sa El Nido. Ha? Taytay. Oh, eh, kasi kukumpitensya nyo itong mga to. Isang araw na wala sa kanila. So, dapat, eh, tigil na rin kayo sa biyahe. Taytay, yung beach bus. At yan sa El Nido, hindi pa rin kayo pwedeng bumiyahe. Kasi wala kayong MERS permit. Naintindihan nyo ba yan? Oh. Sorry, ah. Pero, yan yung realidad. Sorry. Yan yung realidad. Hindi ko sinasabing ang damot naman ito ni Kaluis, ano? Abi, wala kayong permit, anong gagawin natin? Oh. Beach bus na tayo. Kung sinunod nyo lang yung nakalagay sa mayor's permit ni Edna Lim, na highway lang kayo, walang problema. Biyahe kayo. Ang problema, antigas ng ulo ninyo. Sinabihan na kayo ng gobyerno ng El Nido, tigil, ayaw niyong tumigil. Na para bang mayroong kayong panangga pag sinabing tigil, ano ka? Harapin mo muna yung padrino namin diyan sa munisipyo bago mo kami mapatigil. Oh. Pero tigil pa rin. Di ba? Oras, mga katropa, alas 7:58 ng umaga. At ang oras na yan, hatid sa atin ang Uno, mga katropa, feeds para sa baboy ba ang hanap? Narito ang Uno Plus. Feeds na kalidad, may immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita at lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi, feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus tayo!
2: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!
3: Pasa negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito.